0: at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Dado o Dragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba,
4: mas pinabongga
3: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
3: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
3: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page.
3: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bukas sa Bicolano o Ragun!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na.
4: Mas marami pang araw.
3: Mas marami pang entries.
4: Mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mart,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Sino ba ganoy? Nata? Iyo? Ayun, ako kaya siya. Dayo ka.
2: Basta Bikulado o Ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Film na akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, ako.
2: Day ka na di ganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo po, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
3: Ang main small na San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
4: Mga alaala ng nakalipas. Sarap balik-balikan.
5: Bakit ngayon ka lang?
4: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
5: Love me, like you tell me.
4: Dito lang sa Oragon Retro Morning.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo! Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
4: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mart,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
1: FM.
0: Radio Uragun.

0: Ang oras po mga tugang sa Radyong Uragon, eksakto na pong 21 minuto sa makalisa na laso. Yata 21 digde.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbar.
3: Unida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaku Normal.
4: The new normal.
3: Uyan na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
5: Good morning!
6: Basta Bicolano, Uragon!
7: Basta Bicolano, Uragon!
5: Good morning!
6: Uragon!

0: felt that we
1: Oy, morning na po. Bad morning, dyan lang tayo po kami mga tatanggit kuryente. Matakas ako niyo walang ginibo sa koya. Una ako niyo sa kasama. Sometimes we took the hard road. Pasalamatan niya. We always saw it through. Kasabi mga tukong kansa yung

Lahom ko po na lang sa maray kamang kamagtakan sa mga oras ay limantang telepon ang gabos sa miyembros kan familia. Diyan ako, yaman ako, digdi mga tugang para magsarabayan po kita kung niya napagkauto, digdi sa programa. Sa natabi na sa maray kamang kamagtakan, mantang mainitinit ang kamagtakan kan panahon, pakiriparo tabi kan sa idong bandala. Takon mainitan, dipisil na. Pag ang bandala, mga tugang naurugan ki agipo o kaya istik ang sigarilyo. Diyos kuno sana mga tugang, baka magkaraba ang bandala. Nag-abo-abo ko niyan si Ryan. Parehas man ni Alan. Si Alan, iyo man. Kaso hapon, may narod itong kurong nabuhok. Bala niya ako ikakayik. Ano ang paghali mo kaya? Pwede man niya ako ipakawit mo. Antagali niya ako maaling ang kurong nabuhok diyan sa alunan mo. Sabi ni Alan, bala nang niya ako manoy, Jess. Iyo. Kaso hapon, maray mamagay tuloy na kaoron mo. Had only one friend left. I'd want it to. Then ang kamugtakan Aleko, boro brand out na sana kamo. Ilang anin dungon yan mga tugang, mahalong po ang babayagan tangon niya sa Aleko, nag-increase. Sabi mga tugang kan Department of Energy, pag-abot pa po tabi mga tugang sa bulan na 2027 pa. Bago mga tugang mahali po tabi ang system loss. Pigambog kan sa idong presidente na duman mga tugang sayang sona. Sabi mga tugang kan sa idong presidente, pag-abot mga tugang asap da, mag-ibog kayo magkakanigong pagi para aliw ng pigbabayad ng system loss kan mga members consumidor kan albay electric co-op kan consumer.

Sa debat pun sekarang kan mga congressman kan nak bikol congressman Jansan congressman Pedro Garbina an congressman an mga partyalis sa may mga urag na performance sa mga tugang sa Kamara de Representante particularmente sa 20th Congress talaga nagpapiling mga tugang ng tibay urag an mga congressman kan ako bikol kaya hain pa kamo hain na sa mga tugang sa mga partyalis nagdrabi an kupot-kupot sa indukang nakaging election anong ginibo sa doon ay tabang sa doon. Abangan nindo mga tugang pagbungkaros kanako Bicola para mga tugang makatabang sa mga Albayano asin mga tugang mga Bicolano.

Grabe po, ano ang kapalpakan ngunyan mga tugang kan aliko ipa-privatize? Tapos pag ang aliko mga ngunyan may drive-thru ng mga tugang, kung mabayad ka mo sa aliko, ang babayadin nilang mga tugang na buffer fee. Ang sabi nila buffer fund, 20 pesos na. Mas maray pa mga tugang kung magbayad ka sa bayad center. Ang babayad, 7 pesos lang ano rin, 7 pesos lang sa bayad center. Grabe, tapos mga tugang pag-abot sa aliko sa drive-thru, mabayad ka mo 20 pesos na may pigbayadan ako. Tapos sabi, kunya-kanya ako ito para 1,120. Pag-abot niya ako ng oras, 1,140 na. Ano niya ako yung 20 pesos na niya, buffer fee, buffer fund? Paano mo yan makinabangan? Di nga nito na ipapauli, di nga nito na papakilang servisyo, tapos may buffer fund pa kamong 20 pesos. Grabe naman na kaunasan nito yan. Bakunin mga tugang sa maka, bakunin mga tugang makatawong gibo-gibo nito dyan sa aliko. Tapos mga tugang niya, nagtuturuan na. Sabi mga tugang kansedong gobernador, sabi mga tugang ni Congressman Caloy Loria, nagkakaigwa silang ngunyan, nagigibo silang ngunyan mga tugang kimagkakanigong pagi para daw tabi mga tugang ma-privatize na aliko. Daw sabi mga tugang ni Caloy Loria ang nasa likod kan paglakaw mga tugang para sa privatization kan aliko yung mga tugang si Governor Noel Rosala. Asin mo ng mga mayor ni Glisabilog na probinsya kang Albay. Pag-abot mga tugang ni oras, nagugas kamay si Rosala. Ang sabi mga tugang ni Rosala, ang mga alkali lang nagigibo kimagkakanigong pagi para ma-privatize na aliko. Ano ka mo dyan, syunga? Diyos ko, doon na po tabi ka mo magpabudol pa pag-abot kang 2028. Nabudol na kita mga tugang ng mga Filipino kay si Marcos magkandidato mga tugang bilang presidente kang Pilipinas. Pag-abot mga tugang ligli sa lokal, mabubudol pa ka mo. Ang taramon mga tugang ni Caloy Loria ang nasa likudakan pag-privatize ka nalik. Kung ngunyan ayo si Noel Rosal kasabay na mga tugang mga alkalde kan na 17 munisipyo. Asin mga tugang si Congresswoman Crisel, Congressman Adrian Salcedo. Ako definitely mga tugang, I don't believe napabor mga tugang si Congressman Salcedo sa pag-privatize kan aliko. Because mga tugang na during the time kan nagtutukaw pa bilang congressman kan na segundo distrito kan Albay, si Congressman Joey Salcedo nagibo siya mga tugang kimagkakanigong pagi nagalukar ning pondo diyan mga tugang sa aliko particularmente and 1.7 billion para mga tugang gamiton sa pagpapakalikan supply din kuryente ligdi sa Albay. Diyan man mga tugang nag-iiro na pe kung gari man may bungaw si Engineer Bukset, dapat abi Engineer Bukset mag-iiro ka na mag-ibo ka tulos kimagkakanigong pagi tanganing magamit ang pondong pinag-alukar sa aliko. Bakuna dahil ka mo nag-iiro ngunyan tag gusto ninyo sa ibon, i-private sa ngayon ko, tanganing makadilin siya liwat ka mo. Kang inot mga tugang ginamit na po nino, pinalayas nindo mga tugang sa Aleko. Pinalaog nindo sa APEC. Pinalayas nindo sa APEC, papinabalik nindo sa Aleko. Ngunyan may plano naman ka mo, napabalik ko mga tugang admiral ko, palago ng admiral ko dito sa probinsya kang Albay, still under the San Miguel Corporation. Ang sa kuyang maurag na amigo, good morning, tabi kay Sir Danny Garcia. And of course, mga tugang, good morning, man, tabi kay amigong Ramel Montero dyan, mga tugang sa barangay, barangay Gabawan, Kandaraga. Ano tabi, amigo, may nakaukod na kanbayong mo. Ang paguna ko kayo, amigo, palago. Sa bawat ikot mo, palakas ang baspar. Kaso hapon, mga programa na ako, mga tugang, yaw na ako ligli sa estasyon. Mantang, yaw na ako ligli, mga tugang, sa estasyon. Nag-brand out. Kaya kaurag kan LA ko ngunyan, oray, oray, oray. Ano lang nangyayari ngunyan mga tugang sa Pilipinas? Grabe lang nangyayari sa tuya. Kaso hapon ko tanang mga tugang, naramduman ko kang nakaging aldaw. Nagpaapod mga tugang ng press conference sa prosecution team. Sabi mga tugang kang sarong congressman, ay doon to si Congressman Ortega yata ito kang Ortega yata ito kang Lanyon. Sabi niya mga tugang, ang iampag ang testigo ngunyan ka na House of Representative duman mga tugang sa prosecution team. Iyon ang mga tugang ansawa. Ito pa rin mga tugang ang iguang apod ka, iguang term ka sa daraga mga tugang. So, road to, so alas bagay na liputon. Dahil man sa palpak mga tugang, sabi nga ni, paano man maski mga tugang sa mga abogad, maski mga senador, na pigasabing kakampi mga tugang kan administrasyon, talagang nadipisilan sila duman sa payag kan taga Land Bank. Ang opisina pa lang kan Land Bank, tapos mga tugang depend, magkataning man sana, natatakin na kay puan pang magagi sa exit, na mag-exit, paano mga tugang daradahon itong ngunan di 25 million sa batana, no? Kung ang pigtataonin doon, pigagasos ninyo dyan mga tugang sa impeachment na yan. Pigtataonin doon sa mga nag-aragad ng tabang. Sabi ko nga ni Ujan sa opisina kan PSWDO. Dyan mga tugang sa opisina kan DSWD. Kaya ako lang nagpipila para sa mga tugang magagad ng tabang. Tapos 25 million ang gasos mga tugang ural daw. Plano pa po tabi ngunyan kan Senado na magarkila mga tugang kinagkapirang opisina para mga tugang gamiton kan mga senador para sa mga committee hearing para po tabi sa nagkapirang legislative measures na dapat tawon kay magkakari kung action kan Senado. Yan mga tugang ang tunay na langag. Sa
Asin naman tabi sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa Pangulo ni Mayor Isham Ismael ang alkalde. Nasabi nga ni mga tukang ansonda, talagang pagabot mga tukang sa pagresolver kang problema kan mga taga-Legazpi talagang minagibok yung magkakanigong aksyon. Kaya sabi po mga tukang kan nasaro sa mga dayupot sa mga Rosal. Malidipisi na nila mga tukang bongkalon si Mayor Isham Ismael. Prangka pa. Bata susaro aming pagiribas at media. Media man daga ito, siguro taga-PN na rito, taga-PNP. Iyon dyan ko diya kung maraman kung anong istasyon. Ang apatanulan mga, kung may preparasyon na city government para mga tugang sa Ibalong Festival. Marasa pa. May rasa pang minabuka ka sa nakangimot mo. Demo lamang pigisya ba sa iyong kahapotan. Kaya kami mga tugang digdi sa Radyo Rago ng salaminting advice niya si Rod. Pag nagatin kami mga tugang kipreskon, magdangog kami. Kung di minasabutan, mag-apot kami. Kung di minintindihan, mag-apot kami. Kaysa mabuka sa nang nguras pak mo, di ka man kikap, basta ka sa nang makabuka kang ngimot mo, salbata. Igla kong bisado naman bata mga tugang sukulor pa sa nakanbuhok. Di mo na masabutan ang kulo, tapos sag-apot pa mga tugang, Diyos ko na sana. Sabi ko nga ni Juan, every time, every morning, every day, kung kita may naprograma, if you cannot be good, be careful. Yan ulo pong

Sa mga barangay official kan Legazpi nagantabay na po ngunyan ang pagkauto maray na unto po sa inyo ka boss Cap Danilo Agripa kan barangay sa kan Legazpi Kapitan Dindo Nunez an malaban da mga tugang kay Kapitan Dindo Nunez iyo da mga tugang si dating Kapitan Esther Cargulio. Ait na kamo, bomba na kamo dyan. So mga karagkadago dyan, kung ikaw kagawa, di ka magasang, di ka magasang kapitan ka na. Halaton mo ang 2020, halaton mo ang Mayo, Nobyembre 2. Sabi nga ni mga tugang ni Senador Aran Peter Cayetano, kung di nilo kayang i-impeach, pierdeho na lang nilo sa mabot na 2028 election. Parehas man mga tugang sa barangay, kung ikaw kagawad ka sa nataan, role mo tabi, ika legislative, bako ka man mga tugang nasa implementation, bako ka man tabi sa executive, kung nilalian ka na kampis, ito mo, mag-iibo ka kayo magkakani kung paami. Abangan nindo ang masunod na kapitan kan Barangay Salvasyon kan Daraga. Good morning, tabi kay amigang Minya Alemanya. Arogo nindo mga tugang si Kapitan Dan Agripa kan Barangay Sansakan Legazpi. Balik-balik mga tugang duman sa stage. Kan magkaigwa mga tugang kay awarding kan mga tapos ng barangay official kan Legazpi. Sabi nga ni Mayor Isha Mismayer kan makauro niya ito kang nakaging Lunes. Pagtaoning honra duman sa mga kapitan na may ginibuhan. Pero mga tugang sa mga barangay official ang pigisi pagdilinsya ng barangay. Ang solamente yung rekomendasyon ko kaan, ipako sa Cruz.

Siyempre mga tugang ang mga empleyado sa kanang gobyerno, duman sa mga tultol na empleyado kanang gobyerno, keep up the good work. Dumantabi sa mga pasaway na empleyado sa kanang gobyerno, magarali na kamo takada kulda kung niya naghahanap kitrabaho. Dahil na kamo pagparatyagahan, patagrabi mga tugang naghahanap mo niyang kitrabaho. Pero mga tugang sa mga pakaangkaang sa nag-usko na sa nagchat na naman mga tugang sumaita sa tawong may nanaampayo. Ang sulamin tingki bukan kadusta. Kang inot nagpaparatyat sa kuya na mumruli mada siya. Kasi ada supot pa. May grupo na sila mga tugang sa mga tawong supot mara sa pag-usip ni Eric. Kaya lamang na konsensya kang pigigibo mo. Nakablock yan sa kuya. At amungan ni Manaybili, hindi man daw mali ng systems loss. So barkada ko, may pigbayadan sa alay ko mga tugang na 1,114. Kang nagbayad na mga tugang, uminabot na po tabi sa 1,169 na may buffer fund na 20 pesos. Sabi ko, ano ining buffer fund? Di na ko taan na nagparaambog mga tugang si Marcos kan sayang State of the Nation address. Paano ang paghali kay ning systems loss na ini? Kaya kamo dyan sa alay ko, may problema kamo. Imagine ha, kami din mga tugang kasuhapon pa po kami brand out. Kaya nag-arabang na sa mga barkada ko kasuhapon. Sabi ko, di man po ako nagprograma. Di man po tabi, bako kumantabi sala. Sabi ko, sala kan alay ko, to brand out niya ako. Marasa pa, ano? May PAO man ko taan na mga tugang ang alay ko. Nagkuaman ko taan na KPIO ang alay ko. Taga-radio man ko taan na dati. Pero mga tugang sa pagpapabuting impormasyon, salto. Di man nagpapalwasing impormasyon. O naglang ka mga tugang sa mabayalan sa kuryente ka nakaging alaw. Di man lamang tabi mga tugang nagpaayag. Di man lamang kita taramon kung ano mga tugang pinakarason. Yata talaglang ka ang singil sa kuryente.

Igwang saro kaming pagiriba sa broadcast sa taga duman mga tugayaw na duman mga tugang sa Metro Manila. Na one time nag-uuron si David his partner. I think di yung makalma yon. Ang taramon mga tugang nagkararaut na daso gamit ninda sa arong. So taga-Bicol siya mga tugang garin na potabi Christmas light ang kamugtakan kan alek kan nga supply ng kuryente duman sa idang arong. Masingan isa muya gari pag misa lang electric fan abo na mag-andar. Iyo? Ha? Abo na mga tugang mag ano abo na mga tugang mag-andar dahilan ta maluyaw ng supply kan kuryente. Maluyaw mga tugang nagdalaw kan kuryente kaya hain na. Mas maray ko ta na kayto mga tugang na an aleko yaon pa o an apik mga tugang because ang apik kayto may kakayahan. Mataram kamo sa laog ngayon ng pirang taon de panino nagigibo years. Ang kontrata mga tugang is 25 years. After 25 years mga tugang kung yan nagibo siguro I believe na 8 taon pa sana yaon na mga tugang may development na kita may pigalukan na pundo anak ko Bicol yata talay pigagamit mga tugang through National Electrification Administration. Kaya nagkaruno ko mga tugang nagkaburudod dami sa mga taga Legazpi mga taga probinsya kang Albay de lamang makauti ka na sa nung gobernador niya sa darumduman ko kayto nagraduman mga tugang sa barangay San Roque kan Legazpi ang paliwanag niya mga tugang papaadi unan Aleko tapos mga tugang katawan kay magkakadigong supply ng kuryente ano napatubod kamo pinot na pagtukaw sa pirambulan pagtukaw bilang gobernador kan Albay ang ginibo mga tugang nagpaapod ning pinagpaapod mga tugang ning meeting para mga tugang patalse kon so apik kung ngunyan ano nangyari ba ko inay nguragan kita tapos plano pala ninyong palaugon digdi sa Albay Admiral kunya ta mas dakol na mga deletion mako ko anindo.

0: ni Basyanti po. Good morning asin sa gabus pang mga parasira para uma asin duman sa mga juya ro sa medyo tururog pa. Kaso hapon na kaya din akong bagong i-pop smear dyan mga tugang sa City Health. Medyo marerepan kurbada gari ka sa mga tugang na kaya din nakatukaw na baduya. Gari mga tugang ino baka na balingoy. Kaso lang di akong gana kaso hapon makipag-uron ta medyo makalugsing ipon ko. Kakong nailong ko tabi to Kap Danilo, Kapdan, classmate. Gari niya ako na-interview ko naman ini. Yun. Yeah, okay. Mga tugang sa oras po na 26 minutos sa saluwat, makakaurong ka na matibay na alkalde kan banwa aning kamalig. Narantay, guwan lang kita mga tugang kinagkatuloy issue na pwedeng linawod mga tugang kay Mayor Caloy. Narantay, ino to nagluwasan informasyon na plano lang ngunyan ka na lokal na gobyerno kan kamalig na makipag-uray sa APSI mo para magkaigwanin di campaign duman sa mga pamilyang nakaisar sa mga evacuation center. Mayor, good morning po. Live kita digli sa Radyo Aragon.
1: Maray
0: na agad tayo pa ka, Jack. Sabi ko, orgulo ko liwat na mga kasabay tagaligid sa programa. Now, ngayon, inutun ko po tabi ang sarang mensahe para po tabi sa mga taga-banwan kang kamalig.
1: Sa mga taga-kamalig na, medyo pagluluhin at aktibilan sa mga yun, magprepara na kita. Magbalik yung mga ayaw sa mga presentante, pero madalas na final.
0: Opo. Now, mayroon sa mga po tabi, bilang familia, sila anong mga barangay ang mga nakaisa sa evacuation center kan kamali?
1: Nasa 203 naman lang ini sa India. Ito, tuwang barangay na ang trending. Barangay Kinangay and Anulig.
0: Oo. Kinangay and Anulig. So, bilang pamilya po tabi mayroon?
1: Mga 203.
0: 203. Oh. Saan po yung mga ispira sa nakaisa dyan sa kamali?
1: Yan ni sa Tagaytay Elementary School. So, parang kay Andre. So, kira nga, yun, hindi naman sa iba ko yung tatay ka duman sa buong ako.
0: Ah, okay. So, sa bako natin po sa baro, may mga iba ko yung mga buduman?
1: Wala, yun lang naman ang iba ko yung tatay ka.
0: Opo. So, anytime ka lang po tayo, iwan sa nakay ko yung go signal ang APSI mo, pwede na po ka nang magpanika kung magpabarani kayo ng mga nakaisan dyan sa iba ko yung center.
1: Ayun, na pinagurulayan ni Ma'am ano mga dapat ibuhon bago man sila magali kasi hindi kita kayo sila kung ano to paglaong ka dyan dapat iyo man sila rin pagkali ka dapat malinig may balik sa mga tama mga registered ka mga kalawan dyan si mga facility mahira ay mga kilala
0: na ano pa nagiging role ka na ang Gino Kamalig once po na nag-role ina yung mga evacuees
1: meron sa pinagurulayan ni Baka May

0: Gamit yung phone kang kamali para punin sa mga iba push niya to?
1: Actually, bawas naman yan.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, pirang gulang na kita.
0: Oo.
1: Naman tinig ang mga iba push na.
0: Mm-hmm.
1: Almost 7 months na kita sa pizza o tukani kung sakali ako itong tayo ni. Pero sana dahil naman. Para naman maka, ano naman, tranquilo ang pagkaturo na at mga IDPs na sa program.
0: Opo. Now, kung yung kaso po ngayon, pagkaibuan kayo pang babaha, ano po tabi ang mga pigigil po talagang bubunan? Because I believe na talagang iba po mga barangay sa Kamalig na talagang pigtatawan man kibaha.
1: Eh, yun lang ang pigkukotan at ako magparawara na talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yung lahat sa tuyang ata naman ang mga lahat daw. Pero ang lahat daw kasi sumangayaw lang naman sa Gintasalo.
0: Mm-hmm.
1: Then, supporting talaga ng mga tapak sa taas na may mag-agil sa galing. Ng mga yung sugat ko yan, yung mga talo, yung mga na ang pinaka-delikado. Pero kung ako mag-body ka ura, na talagang dema mag-pinaka-dawang utan, mayinig ko dema na siya na problema.
0: Yes. Ang sabaka lang, madali, because pagkatapos ka, no, pag nagkulpa ng urang, mahalikulpa na masong tubig, talagang pwede na silang makabalik sa estado ni Dan. Opo.
1: Para, dahil ka lang, hindi talaga madalaganan ka lahat.
0: Mm-hmm.
1: Sa problema yan, at kung hindi na talaga naman tumaharap.
0: Yes. Pero ba yun sa mga previous po ng pagbabaha, mga nangyari sa ito, may mga affected ka mong barangays?
1: Hindi ko kami, no, dahil pa nag-ibutukulay dyan sa may sentro.
0: Mm-hmm.
1: So barangay Lawon, so talagang pinahat dyan.
0: Mm-hmm.
1: Then siguro mo dyan, naayos naman ito, dahil naman mapaparang si Maraki, mga degrees in July. Eh, pero dahil naman, babahawin na lang.
0: Yes, o. Oh. Now, may sana pa po tabi ako sa mga kahapotan. Ilan po tabi yung pag-alabas sa mga nag-iinit na issue? Paano naman po din sa privatization ka na anay ko? Because, galing, sabi nyo nga, galing parang may galing nagtuturuan na. Dahil sabi ni Governor Rosal ang nag-move na sa mga mayor. Kasi na-mention ni Congressman Caribano na nag-iuro nyo na ang true Congressman Albay as in si Governor Rosal. Now, kamo po sa Mayor's League, bilang presidente po kang Mayor's League, hindi sa Albay, ano po talaga siya yung stand?
1: Actually, baka ma-privatization na talaga.
0: Okay.
1: Ano ba talaga dyan? May mga pikuha lang nila na ipa-private. Upa man yan ipa-private, sinag-urulayin na anong maray na solusyon ng kuryente sa alay ko. Sa harap naman sa nabaga, problema sa kuryente ta. Dabran out, low voltage. Paano mo ang mga pikuha na mag-alaw na negosyante rin sa tuya? Kung tayo tangani kaya supply ng kuryente na tama. Paano mo maangatan yung kumiya? Kung tayo maralisipiran ang problema sa kuryente. Kaya yun dapat pag-ulayan. Bako ang inisip sa tamili may nagkaulay, kinaulay, na gusto maglaong, ay bibigyan siya ng tulong.
0: Pero hindi kami...
1: Ano talaga ang solusyon? Pero sa para sa kuya, mas marayan ang pig-urulayan.
0: Opo.
1: Pero dapat ako lang one-sided ang ilingon ka. Sa
0: so,
1: paglaw kung may manang manang private. Pero ako po sa privatization ang pinilig ka. Ang solusyon na may mga asset mga siyalay ko.
0: Yes, oo.
1: Na sabihin mga kanalay ko nga at direct na ito privatize siya.
0: Opo. Kasi talagang nag-iingot sabi ko, even naman sa Metro Manila, sa nagkakaroon radio stations naman sa Metro Manila, talagang pigurumayan ang privatization na kanalay ko. So, kung bako po privatization, ano po ang nailinong solusyon para po marisolve yun yung problema ang pigato bangunyan kanalay ko?
1: Actually, nag-aagad kita sa mga privado. May unsolicited proposal.
0: Mm-hmm.
1: Then, nailinong ka kung matukmay sa pangangin po kang Aleko, para maayos ang Aleko, iyon ang ilimot na. May sa mailing na mga tararatang sa planification, natay pa man nga nila yung kapanayin sa proposal, ano ba talaga marin ang proposal,
0: hindi
1: na dapat pigiling na matapos sa taliman, sabi ko, hindi ko magkakaroon na, iyon na, anong mas maray para sa problema sa kuryente. Kasi iyon na pinaka-problema ta. Sa kota,
0: iyo ang kuryente po. Oh, now, hindi po, anong reaction mo? Sabi ni Governor Rosal, nakamupo tayo sa Mayor's League ang nag-move para may privatize.
1: Actually, noong hinot, may mga nagre-reklamo ang mga mayor na talagang nasupakang kuryente ta. Hinapon si Aleko man sa Mayor's League meeting. May tama-tama, may ganito man sa rong sa kamali na may tagalay ko ang taga-meran ko hindi mo tarami then kinagtawagmi si alay ko nagawagmi to propose that kung sakali man pero kaya pangalit total na

0: Mondom el az ápropótát. Ezért mi te gálnak lenni kiszolosod.
1: Szó, te megmondisztól is, hogy maga kamo annak múv. Na, ipaya kita isu kata orang memang mana dia usaha nak jadi kerap usaha supaya dia korang dia kata orang memang tak kalah mereka pun tak kembali. Nanti pak boleh kamu.
0: Orang paman di proposal nak privatisasi. Privatisasi.
1: Oh.
0: Di minum lagi dah naik privatisasi. Nanti aku masih ada di tahu di dalam di proposal.
1: Oh.
0: Nah, saya ni ada nak ada ekor tengah mengantai. Aliyo tadi pas mindset sa mga tao na ang organization na yan, kailangan lang kita ang solusyon para sa problema sa kuryente.
1: Sige, bali, kami po na may usunig din sa Albay. Nagalap ko, ano ang possible solusyon para mapakarihan sa problema ng kuryente sa Albay?
0: Ayun, pinaka-kompleto kang LFP. Kasi yung kanyang request sa mga mayors sa mga problema sa kuryente ng bawat munisipyo, talagang nalalaman. Ako minsan may mga application
1: yes,
0: na panapag sa aki, transformer, and yung mga low voltage, mga barangay,
1: lindang.
0: Hindi yung talaga ang tingkong problema kasi may mga negosyante na yung rolao na mga bawat munisipyo. Eh, nakakalit ang kuryente.
1: Yes,
0: lang kung may mga transformer.
1: Opo.
0: Kaya ka mga alkalde
1: sa
0: in-engage ay masusolusyonan. May masalaga ini.
1: Yun po. Now, ano pa po ang mga alkalde ni Gisalba? Anong mga lugar pa po ni Gisalba na talaga nakakaiwan ng problema ng mayor sa supply kang kuryente?
0: Almost siya Guzman na munisipyo.
1: Okay.
0: Ibingali sa syudad siguro, ang mga syudad nagkakaproblema sa kuryente, kaya dapat, mas maray na yung siguro lang yan, ano ba talaga ang maray sa kuryente?
1: Solusyon. Opo.
0: O kung may mga solusyon sila, di silatag na naman nila para mapagulayan kasi wala man maraon na magulayan yan.
1: Opo. Oh, kami po, natawa na kami ng dyan. Sana sa minting kang LNP Albay, nakaampang na po nito si Engineer Mugsik.
0: Actually, sa mga in-charge ka na distrito, kang Aleko, nakapati, ano yung mga kapat, si board. Pero magamawa doon, baka magpapos kami sa board na. Then sa GM kang Aleko.
1: Oh, no, ano pa ang reaction mo? Because kung di ako nasa lagar, may pinalocate ng fundo ang National Electrification Administration na 1 billion something. So, ano po ang rason? Sabi ko baga, na yung managagamit, kung po si former congressman sa Sede na iguanag yung fundo ng pinalocal, sabi ko baga, iguanag yung infusion ng government para mapakaya ng Aleko.
0: Kaya, may nito yan. Actually, mas maray man na ikuang nagdalawag na iba para masyali kung pwedeng nila na makarayon nila ang servisyo. So kung pwedeng nila makarayon, mapipirisan talaga si mga leader na hindi talaga ang ibang solusyon. Kasi kung may tama, kababayaan na lang yan, ito talaga kuryente tayo na yan. O ano, gusto ta, mas maray na servisyo. Yung masya nang pinakakotsyan, kaaputan din.
1: So, actually, dahil pa palang po siya na kayo marunong na paliwanag regarding that question kang nga Mayor Slim.
0: Ako na pa, kaya siguro, masunod, yung iba talaga si GM or kung sa mga staff niya, para mas ma-explicar din.
1: Oo.
0: Pagpahin pa siring ang kuryente nila.
1: Oo.
0: Kasi, sabihan tayo, ilingan ba? Nakuno na bypass road na pinuksan.
1: Yes.
0: Nakuwiting gagag si mga negosyo. Pero sa ngunyan, dahil man nagagamit, pwede iba si kuryente.
1: I see, okay.
0: Ayun ba ang pata niya, takulong itong tinampo, takulong negosyante na gusto maglaog sa mga munisipyo. Pero dahil man iba, dahil sa supply ng kuryente. Dahil dapat ang susolusyonan. Kaya dahil magiging paninipag iniwalan, dahil maninipag para may ilang politika. Kung baka, turukawan tabi, pag-urulayan tayo ng
1: patuloy. Pero masulta ka mo sa kamaling, maski araw kayo ng supply kang kuryente, dapat ng mga negosyante ang nagbubukas ng negosyo sa iyong baluhaan, Mayor.
0: Eh, yun nga din, ma'am. Pero, kapul ko sana, may so-okay pagaling. Alam yun na, dahil pa ng kapitan.
1: Oo.
0: Kaya nga, may generator.
1: Ang gamit din do?
0: Ang gamit din na.
1: Oo.
0: Eh, yun yan ang dapat na masolusyonan.
1: Oo.
0: Kung sa Aleko, na kung may mga negosyante o mga implementong gusto man makabit, dati pa nila.
1: Oo.
0: Para naman talagang, pag-diretso ang pag-angagang ekonomiya ka mga munisipyo.
1: Correct. Nabili pong sabi ni Presidente na ano lang ay ibawas ang systems loss naman sa mga consumers. Ano pang reaction ulit bilang Presidente Carmayor Sli?
0: Actually, nasa alay ko na yan. Paano din ang batang systems loss tayo, buddy? Saan mo pa yan sa magiging problema? Kaya dapat si alay ko pinag-aalam din ito yan. Ano mas maray. Kaya dapat si mapadalalagan talaga dyan. May araw, may programa, may plano. Para po, maayos talaga kasi nag-infuse. Si National Government Porta. Eh, paano kung tayo man sana maayos? Ano na namang ibuta? Kumbaga, paalam na naman kita. Hayaan na lang na siringka ng Korean din, ha? Dapat nag-iibo kitang maagi.
1: Iyo po. So at least magbako nilang tayo. Siguro, siguro na nilang bukay mga bayan. Ang istan kan mayo sa ling. Magawag din win-win solution para ma-resolve rin yung problema mo niyan kan Aleko.
0: Ikaw, nag-explore kita solusyon. Kaya nanilig sa iyo, na-platification na puno. Nag-explore kita, anong solusyon? Kasi i-email sa ibang grupo dyan na may mga gusto, beneficiary. Kapag kung sapasli yan o mamayas,
1: At least malinaw ang napahayag ka na Presidente Carmayo Sli Digizal may with regard sa problema ng pinag-atubang ngunyan ka na Aleko.
0: Pag-urulayan. Ilig sa diyon, kontentado na kipag-servisyo ka ng Korean District.
1: Correcto. Now, sa ano pa may yung sa magaling na barangay sa barangay, huwag ka lumabukas sa kamagay itong sa Udan, duman sa Southern Barangay Iskan Kamali?
0: Eh, yun po para sa mga yalgani duman na mga residente ta at sumaka tayo sa barangay kang ibang munisipyo mas servisyoan na din kasi isipo ta na kung para maaan na ang pamatay imbit na mapasentro kita kung pa medyo makatipid na kita pwede ta nang ipapasyang iluwang ilo ko ka
1: correct
0: kaya sa mapasentro ka balikan sila na ang pamatay then sa oras mo pa. Kaya dapat singkuran ito naman sa mga residente na ang basic services.
1: Oh, anong, sir, particularmente po, anong barangay mag-iayon yung bagong sauna dyan sa Ilusang Kamali?
0: Yan po yan sa Iluluan, makukover ang kahit ako sa barangay na kamalig. Then even part kang mobilyar, yung ginubatan, part kang computer na pwede dyan mag-saon. So may gulong po sita, pwede din na pag-saraw dyan pag during market day.
1: Opo. At least na ako lang yung tabang. Pero so far mo yan, anong pampigat ang tabang kang na LGU Kamalig duman sa mga paraong ba niya to?
0: Actually, yung mga paraong ba, namin tao nila dyan si mga sulusot, si mga fertilizer, yung mga paroy na pantanong, yung mga pickwater dyan, sila yan sa ibang mga kwa, mga kwa nung kaipuan nila, even sa mga parang pinangat sa hindi, sige, suspension na po. Kung baga, nagbibig, nagkupuan po kita na ang tao, magkaigwa talaga siya ng buhay at inside yun. Para naman, ako na lang puro ano sa gobyerno.
1: Yes.
0: Sa gobyerno, mga kaigwan. Kasi iba, mamaga po ang tao na may kwanta sa buka, kaya sa tao walang kwanta sa buka.
1: Opo.
0: Iba magkati.
1: Yes, oo. So, may na last question ko po. Kung sa alam ko, baka ano, ikaw mga nagkaging aldaw kami interview kasi may ko natin mga nag-enroll naman sa Kamating Community College. So, para po ko niyan, may latest update po kita kung kaya nang enrollista mo niyan?
0: Actually, nasa 97 na yung enrollment naman niya, pero ang target ni kanima 150. Ang class para the target na mag-start sa August 24. Monday po yan, yung buwang ito target na natin. Sa August 4, may exam sila sa mga nag-apply para kumpagang mailing naman sa mga kandidat ka bawat estudyante na maranong pizza mo.
1: Iyo po. So, Mayor, salamat po ng tabi sa pagtuloy ng oras na huwag ang mga kasabay din sa programa ko.
0: Salamat pa dito pa, Jess, sa pagkakapal na makapagpahayag TV sa istasyon nila.
1: Okay. Mga tugang si Mayor Carubaldo, kanya panwaling kabalik para mga tugang sa mga kaputa niya sa nagkapirang issues. So, malinaw na pala mga tugang na dahil paputabi ng stand, official na paliwanag, ang Mayor Sligdigli sa Albay para po mga tugang sa issue kan Albay Electric Cooperative. Sinda po tabi, naghahanap pa sana ki win-win solution kung paano mga tugang mariresolven ang problema ta sa suplenyan kuryente digli sa probinsya kang Albay. Yata talagluluwas mga tugang ang informasyon na duman sa interview mga tugang
2: Sabi po tabi mga tugang ni Kansaydong Gobernador, ang Mayor's League ang nag-move, ang nag-ibo kay magkakanigong paagi para po tabi ma-privatesan Aleco. Ano ba talaga kuya? Now, natugang talagang desidido sinda. Padag-

0: Nakikipag-ulay sa Meralco. Ang taramo niya mga tugang siya. Bilang congressman kan segundo de Sito Canalmay, si congresswoman Crisel Agman Luisor kan siya kan congresswoman Crisel. Asin mga tugang si Mayor Adrian Salceda kan na third year sa Canalmay nagigibo na daki magkakadi gabi gibo ki pagkakadi kong pagi close effort para mga tugang mo privatize. Kaya sabi ko si Saiba talaga ang nagtataram ni tunay na katotohanan. Maray nga ni mga tugang tapig ko at ang side ni Mayor Caloy bilang presidente kan Mayor's League. Hindi sa probinsya kang Albeca, dahil na po kita magparapabudol pa. Magtaram ka mo, kitunay na katotohanan. Si Mayor Isham Ismail, mga tugang Candigaspe, sabi niya mga tugang, dahil siya basta-basta matugot na iprivatize ang Aleco. Sabi nga ni Ngunyan, iguan na kipigigibong paagian na may pigigibong na mga tugang na paagi na makapawagtak ng substation dyan sa barangay Imaldon Candigaspe para mga tugang makater. Itong mga barangay niya nakakanamit ng sobrang problema sa supply ng kuryente. Kami po, till now ha, brand out kami. Kasapon pa niya na ano? Kasuapon pa kita nag-brand out. Brand out mga tugang. Kaya sabi ko, bata, kasuapon pa ako igup-ugupan mga tugang sa Aleco na ipasabot lamang sa ang side ang pigigibong perwisyo. Imagine ha, buffer fund, 20 pesos na mga tugang. Ilinga po nino kung nagbayad ka mo duman sa drive-thru. Ang systems loss, kaya ng pigpailing sa kuya mga tugang kanbarkada kung resibo nino ang pigbayad sa Aleco, nasa 106 pesos and 21 centavos. So, ang kapalpakan, yaon sa Indo, igwaki mga mabasing kuryente, nagpapaabot na kami ng reklamo sa Indo, di man ka muna gigibok yung magkakanigong pagitama ko, so kan buti do, maski din yung darakupon, pagabot ng oras kaming mga tultul na nagbayad kan kuryente, nasa muna sasakobi na, ilingaan mga street lights, ang mga ilaw, kasi ang aram ko mga tugang pagabot sa mga local government unit, ang pigbibilang dyan mga tugang poste, ang pigbibilang mga tugang, iyon babayad na sa Aleco, sa Albatana. Mag-ibo man ka mo dyan, kayo magkakanig kong paagi, o pigpapababayaan nyo doon na mapakalang supply ng kuryente ligdi sa Albay. Tanganing mangyaran ka ba utay yung na-private sa Aleco? Makaurag na ano? Imagine na kami po, kasuhapon pa, kasuhapon niya. Yaw na lang kada ko ligdi, pakatungtong ko agad mga tugang sa pintuan ka ni stasyon. Nagdalo man mga tugang brand out sa kanayang uragan. Ngunyan, generator pa kami. Duman rin sa taas, may kuryente na duman. Iguana. Ang problema naman sa ligdi, anong nangyari ang problema ni the tower, transformer? O sabi niya, hindi, wag ka mo kayo magkakali kong puno para mag-purchase kay transformer. Ano muna ka mo dyan? Problema sa nalino kaya, rumalantuag na ka mo. Bako kasi permission ang gibo nindo digdi. Umali na ka mo dyan, bibuksit, mag-anap na kibagong kwan. O kamo tabi niya sa board of directors kan Aleco. Ano? Kamo ang bali si making body kan Aleco. Ano nag-iro lamang ka mo? Ang sa kuyang padaba sila mumutan ng barangay sa panginginan at poli barangay Captain Nelson Magaliano Kapa. Padaba at nakamaski anong mangyari ultimong segundo kasi atong pagkaribahan magkakampi padaba papabaya deta kapapiling pabayaan kagawad ting kagawad Archeya kagawad Dolan kagawad Toy ano kagawad Toy maiwas lang sa imong angog ganyan. Oy, sa mga senior citizen kan mo yung barangay, may pabayad po kita sapit sa ono tanganing magkaornat-unat lamang ang sa mga ugat naman yun. Tapos sa mga kabarangay men, pigbe pa sa ngaran po kan sa mga pagiriba sa ngaran po ni Cap. Kami tabi nagpaparumdum sa doon na mag-ikmat po kamo ta grabe po tabi sunod-sunod ang arabasa na nangyari sa tuyang barangay. Kan sarong aldaw sa umanugang ni Manay Saring inaabaso apat na manok. So balay pala ni Kagawad Arlene maski mga tugang may ilaw na. Naglaw pa nga mga tugang duman sa kudal. Marasa pa ano nakikibantay kamo sa iba? Dapat magsakripisyo kamo, magpagal kamo, tanganing dahil kamo makapirwisyo sa iba. Bako? Nagpapabot man po ni Good Morning. Ang sa kuyang ang master na kagawad kan kailang Good Morning kay Kevin Soto. And of course, amigang Emily Abache kang LCC. Friend, Good Morning friend. Nabilang ko na friend, so pigdaram ko sa imo friend. Daram ko ito sa imo, tamagad ako ng tama. Jomel Diluna, Good Morning. And syempre mga pinag sa gabos pa niya itong amigo na gantaming yun ang pagkaga Good Morning. Kasi man, Bet, Good Morning, Bet. Ano Bet, alang kahong nabitan, sige na bitan narabasa dyan sa barangay ta. And Good Morning, man, Kibaling Rosie Mandane. Ramel Montero, Good Morning. Ano si Dani? Nadawag muna tabi si Dani kung siya nagtataramkan katotohanan. Siyang nag-uote. Ang taramo niya mga tugang, ang pigtuturo po ni Rosal ay yung mga tugang ang Mayor's League. Now, hali mismo sa ngimot ni Mayor Caloy Baldo na sinda mga tugang nagigibo pa sa laki mag-aanigong paki win-win solution. Paano mga tugang marisolve ng problema kan Aleco? Tapos mataram ka mong unyan na sa kainitan kan isyo. Nagigibo ka mong nagtataram ka mong mga tugang na asolamenting solution privatization. Tinara mismo sa ngimot. Hali mismo mga tugang sa ngimot ni Caloy Loria. Na siya, si Congresswoman Crisel, asin mga tugang si Mayor, si Congressman Adrian Salceda. Ako, I don't believe na masuporta mga tugang si Mayor, si Congressman Adrian. Because mga tugang si Congressman Salceda, si Secretary Salceda, igwa mga tugang kay Tuki mga pundong pinag-alokar dyan, mga tugang sa NEA, para mga tugang mapakarin supply kan alik ko. Kaya kamo tabi niya sa alik ko, na kamo magbungog-bungog pa. Bawas-bawasan niyo para padakulan niyo kasi doon mga bunay-bunay. Magtrabaho kamo, mag-ilok kamo. Vicente Xiha, good morning. Nagpapabot man po niyo, good morning sa bilog ng mga taga-matnog, si Kagawad Lomeda. Kagawad Balin Imperial, good morning. Ano, Sir Dani? Nadangog mo na, Sir Dani, kung siya nagtataramkan katotohanan? O, Kagawad ba rin? Kumusta katabi? Aw, oh, preparado. Paguna ko nga ni, abo ka naman. Paguna ko nga ni, naareglo ka na. Paguna ko nga ni, siya mo amigo. Ano ka na? Paguna ko nga ni, siya mo amigo. Paldo ka na. Si Kagawad Warren Miraflor, kan barangay Sagpona. And good morning, matabi. Nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Dilapas. Si Kagawad Giamora. An matibay na Kagawad kan Dilapas. Amigong Arnel, good morning. Amora, good morning. An masuro na Kapitan kan Kimanto. Good morning, tabi. Kapitan Rudy Madrid Luna. Si man, si Kapalo Mirandila kan Balinad. Aler Londonio, good morning. Sir Adolf Bosa, good morning. Kasi man si Kapitan Roy Marco, kan barangay Dinarado. And good morning, mantabi ki Malo. Musa talyo, Markeda, Malo. Kumusta, Malo? Nagano ka lamang tabi, Malo? Ano oras po, mga tugang? Eksakto na pong 8 bago magdose. Mabalik po ako pakalisi ng kapirang hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang dito ko nang pasabay. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood team ako. Maroon na resulta sa blood team ko. Puro negative. Nang po.
6: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Tire Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
9: Radyo Burago. Aldaw Banggi.
10: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Burago. Burago.
0: Ano rin po mga tugang sa Radyong Ragon, eksakto na pong 4 minutos po bago mag-abutan ng last dose yung pagkauto.
11: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
0: Balik po kita mga tugan sa programa. Good morning palang tabi sa kuyang good morning kimaling Ellen Masyang kimaling Aying Loñosa dyan sa samyang barangay. And good morning sa kuyang pinagamagayon na inanak. Good morning kimam Grace Loñosa Espeloya kan Kilikaw National High School. Sabi mga tugan nyata ngayon may kaso tala regular pe. Ramdaman mo tabi amigo ako nakabantay sa imo tapag nailin kung may salto. Diyos ko nasa na. Rekin de Bres Lomerio, good morning. Kaya pag minsan, dahil mo mga tugang masabutan kung si Sen nagtataram kan tunay na katotohanan. Sabi mga tugang Mayor's League ang nasa likod kan pagbubusol kan privatization. Ito pala mga tugang dahil pang final na paninindugan ang Mayor's League ligdi sa Albay, magibo kay magkakandigong paagi. What are the possible solution to solve ang problema mga tugang na pinag-atubang kan Aleco? Imagine na, may nakabuktak doon na buffer fund, 20 pesos, kapag nagbayad ka mga tugang sa drive-thru, mabayad ka kay 20 pesos. Although madali man kuta na. Iyo? Madali man kuta na mga tugang kung mabayad ka duman sa drive-thru. But mga tugang iba po tabi kay buffer fund na 20 pesos. Mas mahal pa sa pigisingil mga tugang sa bayad center. Samantalang sa bayad center, ang gisingilin mo sana 7 pesos. Iyo? Kansaro, nagbayad ako mga tugang sa home credit. 7 pesos lang. Tapos nagbayad man ako sa Aleco, 7 pesos man. Pero mga tugang pag-abot digi sa drive-thru kang Aleco, 20 pesos sa kabugtak naman butter fund, butter farm fund. Kaya sabi ko, maray kayo ni ipa Xerox, ipa photocopy. Taganing maaraman mga tugang, ang kapalpakan na pigigibong niyan kan Albay Electric Cooperative, na ikaw mo nakakapaabot yung tamang paliwanag. Nawawaran ka mo kinimot, ano may sipin na ang ngimot nindo? Ha? Mapaliwanag man pa kamo, mapa-interview man sana kamo, sarusa na, ngata may pigpipili kamo? Ha? Yan ang kaputan ta mga tugang sa mga taga-Aleco. Ano ang pigigibo nindo igwa kamong PIO? O ano ang pigigibo nindo igwa kamong technical department? O digdi? Alam na pala nindo ang problema di transformer. Talay pa kamong nagigibo kay magkakaligong pagi. Tama po ang sabi ni Mayor Caloy. Tama mga tugang ang sabi po ni Mayor Baldo. Paano maansenso? Paano makainganyar kita kay mga negosyante? Na magbuktak mga tugang king negosyo sa tuyang sa lugar na nasasakupan. Kung kamo mismo dyan sa Aleco, palpak na ang sedong pinagigibo. Para mapakaray ka mo kan supply. Para mapakaray ka mo kan linya. Dahil ka mo nag-iro. Ano may mga bungaw ka mo? Irakman, mataram ka mo pag misan kulang ang personnel kan Aleco. Nga tatalay ka mo mag-hire. Ano ang pinakarason tabo nito mag-hire? Mapaabot ka ng reklamo. Pasensya nga ka mo. Ta medyo madidilay nga. Ta kulang nga yaan sa mo yung personnel. Mako. DJ. Oy, Kapmano Mirandila kan Balinad. Maray na utuwa si Mangki Manu Ikoy. Christopher Medalla, good morning. Nasasabutan mi ang sendong kamugtakan yan pero sobra-sobra ng pagsabot ang pigigibo mi para sa sendo. Ah, sobra-sobra na po ang pagsabot na pigigibo mi sa sendo. Kaya di lang kamo nagiging butabungog kamo, mataram kamo, naigwa kamo kikampanya duma sa may mga illegal connection. Pag nagpaabot kami ng reklamo, ano ang pigigibo nindo? Iyo, may pigpaabot na akong reklamo ray. Aramon mo, ang sarong purok, igwa kidisinubing illegal connection. No, pira na ang konsumo kay to. Nade mga tugang naglalaog sa kontador. Ang mabayad kami. Now, ang mga street lights kan mga local government unit, ang street lights kan mga barangays. Liyan naman kamo kipagbumonitor kayo. Liyan naman kamo nakikipagdialogo sa mga kapitan na arong kayo ni, pag-abot kayo ni, arong kayo ni oras sa kasana mailawan street lights nito. Dahil kamo nag-iiro kasi ang business loss, pigbabayad din yan kan mga tultol na konsumidores. Kami po sa arong mi, kunya ko nasa salagay ng babayad namin, nasa 7,000 something. Iyon? Kaya maurag ka mo, dapat mag-ibo ka mo kay magkakanigong paagi. Bako tabi, amigong Rick and Ibris Lumirio. Mag-ibo ka mo kay magkakanigong paagi at matawan kay magkakanigong solusyon. Alang kawon ang pigbabayadan. Maricel Mirandilla Olivares, good morning. Yan sa Balinad. Aram na rin doon mga tugang ngayon ang problema. Ha? Imagine na systems loss. Binaya din mga tugang kan amigo ko, nasa 1,000 plus ang systems loss niya, mga tugang 100 pesos. Ha? 100 pesos mga tugang systems loss. Tapos nagbayad man duman mga tugang sa drive-thru, 20 pesos. So imagine na, gabos man sa napangraket, gari man sa nakamusun ang bubudol dyan ng mga negosyante, mga tugang sa Laog Ganga, Gaysano Mall. Ngayon dyan mga tugang sa mga negosyante. Pagpalaulukan ako ni Mayor Isham, ano nga yata BJS, na biktima ka man kan mga babae dyan. Andan niya ako, Mayor, ako nilagitan ko niya ako yan. Oy, nang tisi, good morning, tabi siya mo nang tisi. May pabaili kita ng tisi sa Sabado. Pizza o naman ay bilin. Pakisabi mo na lang tabi, Kioping. Siring man, sa mga taga-Balinan, marinaw tulad tabi sa Indo Gabo, sabi po ni Kagawad Mark Delomien. Irak man kan mga konsumidoris, kunyan mga tugang kan Aleco. At akaswapo niya, una ako nagdi sa pintuan kang istasyon, no? Biglang nag-brown out. Nag-alat naman ko taan na kami ni Tope na mag-ilaw. Wala na. Di sabi ko, maglakaw-lakaw na kita kainit. Tala yung masana palang kikuryente. Grabe. Good morning, Kiaran Kasulya. Ano oras po mga tukang? Eksakto na pong 2 minutos. Makalisa na alas 12. Maparoon po ako, taon to na. Mangod to naman kami ni Ryan. Ah, si Ryan pala nagkaw na mga tugang. Mata may kurong nabuhok ang sayang alunan. Ipapasigid na niya mga tugang tautulok. Ipapakuot kiwing. Tanganing maalian kulog kan alunan niya. Kamalindok na sabi ni Ryan. Parehas man ni Alan. Si Alan mabalos ini sa aga. Oy, good morning, Malay. Tuman kay Malay Marlene Martinez. Malay Marlene, good morning tabi sa imo. I-text mo na lang tabi ako, Malay Marlene, kung may tatabang ko sa imo pag-abot ka ng oras sa iyo po. And good morning man kay amigang okay, kay God, balina si man kay amigang ka Marlene Clemente Mondihar. Sa inyo po tabi ka boss, Malay Road to be Colonia. Happy lunch time.
12: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.
13: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Basta Bicolano, Oragon!
14: Tuhod! Siko! Baywang! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
5: Angie Mar Camonias.
6: Ating pakinggan,
5: mapapakinggan si Kasanggang Angie Mar Camonias.
6: Angie Mar Camonias.
5: Kasangga at Kalusugan.
7: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
9: Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
8: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
9: Isang entry na.
8: 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
9: Isang entry na.
8: 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix,
9: isang entry na.
8: At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract,
9: isang entry na.
8: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
7: J-Mar, Todo Panalo
8: at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
9: Itudo na ang pagsali.
8: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal. Uminom ng Mark Cafe with brown rice extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
5: Laging sulit ang umaga
10: dahil kay Kasanggang Angie Mar Camonias.
5: Kasangga at Kalusugan.
11: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Patuloy sa paghahatid ng mga buluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan!
5: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
11: Kasangga at Kalusugan!
5: Angie Mar Camonias!

0: Gimar Camonias.
1: Gimar Camonias.
0: Gimar Camonias. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.

0: sa Kabisayaan, ha? Itong lugar ng Kalakhang Mindanao. Kumusta po? Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Good morning! Good morning!
0: At nawa po kayo'y maging malusog kasama yung ating mga

waray, ha? Kumusta po? At yung mga taga-subaybay natin sa bahaging ito ng Tacloban City, good morning. Ang lugar pong ito ay narating na po natin, mga kasangga. Tayo'y nakaikot na po sa lugar na ito. At yung ating mga produkto ay available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Ito po sa ating mga lugar, ha?

Bolivar Province. Yung lugar pong yan, ha, yan po'y may produktong markup, lalo po sa Alin Samar. Dito sa bahagi ng Katbalugan, ha. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? At nawa po'y maging malusog ang lahat, ha. Maganda po ang mga lugar na ito sapagkat tayo naman ay laging nakakaikot din sa mga lugar kahit medyo malalayo. Good morning po mga parents kong minamahal sa buong Samar Province sa Kasamaran. Sabi nga, good morning po, maayong buntag mga parents ko. At nawa po kayo'y maging malusog. Yung bandang pagtawid mula po dito sa may bahagi po ng Samar ay ditong lugar ng Kabikulan, ano po, dito sa Bicol Region. So yan po ay halos ay malapit lang, ha. Yun nga lang, tatawid po tayo ng dagat. Tayo ay magbabarko bago po tayo makatawid dito po sa may lugar po ng Bicol mula sa Samar Province, ha. Kaya malusog na umaga po yung mga taga lugar ng Sursogon, ha. Kumusta po ang mga taga Sursogon Province, ha? Itong lugar po ng Sursogon City

province, yung mga programa po natin dito sa Visayas Region at dito sa Kabikulan ay napapakinggan po dito sa ating lugar sa Masbate province. Ha? Mga Masbateño, Masbateña, kayo po'y nakapunta na rin po sa lugar na ito. Ha? Hanggang dyan sa bahagi ng Balod, hanggang sa may bahagi ng Esperanza, dito po sa bahagi ng Aruroy. Ha? Yan po ay napuntahan na po natin eh. Tayo po'y umiikot sa lugar pong ito. Malayo yung Balod, ha. Sabi nga, pag nakita niyong kalsada, kitang-kita sa bundok, malayo, ha. Malayo at napakahaba ng lalakbayin. So good morning sa mga taga Masbate province, ha. Kumusta po tayong lahat? Matagal na rin pong nagsulod didi ang ating mga produkto sa merkado. Yan po naman ay talaga namang paborito ng ating mga parents, ha, dito sa Masbate province. Iguan na po yan, ha, sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Mga kasangga nating na dito sa bahagi ito ng Masbate province. Salamat, dagang salamat po mga parents kong minamahal. Kumusta na rin ang mga taga lugar ng Albay province? Itong Albay province, talagang yung ating produkto ay paborito po ng mga taga Bicol region. Nariyan po yung ating produktong Markape. Marami daw pala mag-stocks itong si Pinoy Care, ha? Kaya hindi naubusan ang mga taga lugar pong ito ng Albay province. Itong lugar ng Legazpi City. Yan, ha? Kaya good morning po at malusog na umaga sa mga taga Camarines Sur. Good morning, lalo mga taga Naga City at itong lugar ng Catanduanes, ha? Lalo po sa mga taga Vera Catanduanes. Pag tayo po tumawid dyan, ha? Ang lugar po, meron tayong Garty Torena. May mga produkto po tayo dito sa lugar. Lahat halos ng buong Kabikulan ay may mabibili tayong produkto ng JMR Herbs Incorporated, lalo po yung ating Markape, Mark Choco, Mark Capsule at maraming iba pa mga parents kong minamahal, ha? Lalo po sa mga taga Camarines Norte, ang lugar ng Daet, Santa Elena, Kapalunga, abay dito sa bahagi ng Paracali. At sa ibang mga municipalities, ha, marami tayong produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery at sa mga tindahan, siyempre, hindi mawala yan. Ha. At lalo po yung mga taga Quezon Province, ha, mula dyan sa bahagi ng Tagkawayan, ano po, yung Tagkawayan, Quezon, tapos Kalawag, Lopez, Gumaca, yan, kompleto po ng produkto dyan sa bahagi ng Bundok Peninsula, Quezon Province. Dito sa bahagi ng Lucena City, kapag tayo po ay mag-wholesale, napaka-mura po ng paninda nitong si ShopRite. Nariyan po ang napakaraming produktong Markape. Ano po? Kaya't maraming salamat, Calabarzon area, Mimarupa. Ha? Yung pong Mimarupa natin, ang lugar ng Marinduque Province, Mindoro, ha? Palawan. Siyempre, ang lugar pong ito naman ng Romblon Province. Good morning sa mga taga Romblon. Kayo po ay hindi pwedeng maubusan ng produkto sapagkat laging nandyan yung ating ahente, yung ating agent, laging nandyan. Ha? Kayo po ay tinutulungang maging malusog. Ang problema kasi, kapag walang produkto ay walang magiging malusog. Ano po? Kaya nariyan po yung ating mga produkto. Ito po sa lugar pong ito ng Romblon Province. At yan po ay talagang alagang-alagahan eh. Saka yung mga taga Mindoro, ha? Kumusta mga taga Mindoro province? At itong lugar ng Batangas province, ha? Good morning sa ating lahat. Itong lugar ng Mimarupa at Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat mga giliw kong tagapakinig, ha? Mga taga Metro Manila, may programa tayo dito sa ating lugar, ha? Metro Manila, Kalakang Maynila, ang lugar ng Kalakhang North Luzon at itong Kalakhang Central Luzon. Ha? Kumusta po ang mga taga Central Luzon? Buong Pilipinas, ha?
Buong bansang Pilipinas may produktong marka Primo Appearance kong minamahal. Yan din po ay sa pamagitan ng TGP, the generic sa pharmacy. Ano po? Yan po yung mga mararaming sangay eh. Lalo po ang isa rin ang generica drugstore. Ano? Available po yung ating mga produkto. Kaya wag nating baliwalain ang mga produktong yan sapagkat makatutulong yan sa ating kalusugan. Ano po? Good morning sa ating lahat. Yung mga tito, mga tita, good morning sa ating mga lolo, mga lola, mga senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa mga nagte-text po sa atin, maraming salamat. Basa't yung numero na nanatiling 0918-27-77888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Mar Cafe.
1: Ang sarap ng natural.
2: J-Mar, Todo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mar Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mar Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Jimar Camonias. Jimar Camonias.
2: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Oo!
3: Tamang narinig din nyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
4: Paano nakatulong kay Merlita Vargas ng Silay City, Negros Occidental? Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract.
5: Ano naman ko po yung Mark Cafe brown rice. Sir, ako lang naman ilang ka naman yung ang Mark Cafe brown rice. Masigla ako. Tapos yung bawal ko everyday na. Tapos ang sarap na tulog.
4: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra ay available na sa J-Mar Marketing Online Shops, Shopee, Lazada, TikTok, at TGP, The Generics Pharmacy, South Star Drug, at sa lahat ng leading drugstores nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan sa may higo ng Mark Cafe brown rice extra kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Kasangga at Kalusugan.
8: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Kumusta yung ating mga suki? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Atin pong konsumuhin ang mga mabibisang produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Tayo po ay sumali na rin sa ating J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Mga parents kong minamahal, ano? Kung kayo po ay taga-probinsya, abay maswerte po tayo sapagkat magtanim lang tayo ng sabi nga po'y makakain natin ay magkakaigi po at sanay po naman tayo na walang sasakyan. Hani, ang masyado pong apektado dito po sa pagtaas ng ating gas, ano, ay siyempre yung mga gumagamit ng sasakyan, generator. Maraming apektado po dyan, mga parents kong minamahal. Sobrang mahal na po. At sana'y matapos na yung gera, ano, sana mawala na, matapos na dapat 'yan. Talaga namang marami pong babagsak na hanap buhay, ha. Talo pa nito yung pandemic, ano. Sana naman ay malampasan po natin ng mabilis, ano. Sana ay tapusin na lahat para hindi na po ganito. na lahat tayo nag-aabang kung ano ang mangyayari sa bandang huli. Ano po? Sobrang mahal na po mga parents kong minamahal, ha? Dati nagsasalin kami ng gas papunta dyan sa bahagi ng Bicol na nasa ano lang, ha? Nasa 8,000 piso o higit pa, pero ngayon po ay doble na. Mga parents kong minamahal, doble na po. Kung nagbabayad po tayo ng gas ng 20,000 sa isang biyahe, ngayon po ay 40,000 ang mahigit. Kaya napakalungkot, ha, para sa ating mga naghahanap buhay ang pagmahal ng gas sa ating bansang Pilipinas dahil dyan sa mga awayan ng malalaking bansa.
7: Kasangga at kalusugan.
8: Balik po tayo mga kasangga at kumusta yung ating mga tagapakinig? Saan mang sulok ng ating lugar? Ano? Wag ho kayong mag-atubili, ha, na sumali sa ating J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Isali po natin ang ating mga pinagbalatan ng ating biniling produkto. Halimbawa, yung ating mga parents ay bumili ng Mark C Vitamin C Plus Zinc, Ascorbic Acid with Zinc. Yung pong dalawang empty blister pack, yung pong dalawang banig, ay pwede po nating isali yan, ha. Dalawang banig lang po, pwede na. Ilagay natin sa puting sobre at kumuha ng papel na puti at sulatan po ng ating promo title. Ano? Kasama yung ating kompletong pangalan, kompletong address, mobile number, yung pangalan ng tindahang binilihan natin ng produkto. At syempre, mahalaga po yung ating perma or signature. So, sa ikalawa po, yung dalawang blister pack ng Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kasali po yan, ha? At dalawa, ha? Dalawang empty blister pack. Tigagalo ba pala yun kapag kakapsula, no? Kasi kung tutusin yung Mark C, capsule din yan, eh. Pero ito po ay ascorbic acid, ano? Tapos ito pong dalawang blister pack ng Mark Capsule, ito po ang Herbal Food Supplement. So, dito po naman sa may Mark Up Capsule, isang blister pack din po naman ang pwede natin isali sa Mark Up po, ha. Mark Up Capsule po yun, mga parents kong minamahal, ano. So, isang blister pack lang, pwede nang sumali. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1 coffee mix, yan po ang kasali sa ating Farapol, mga parents kong minamahal, ano. Tapos may isa pa, top box ng Marchoco, yun po yung top box, yung takip po yun. So, isang top box ang pwedeng isali sa ating Marchoco. Yang Marchoco po ay masarap, ano, Marchoco 9-in-1 plus 1. Chocolate drink, chocolate namnam, healthy sa katawan. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1, tama, ano? Yan po yung ating coffee. Tapos isang top box ng ating Mark Capsule with brown rice extract. Isang top box ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tapos isang empty box, carton, whole box ng Mark Stevia. Yan po, yung Mark Stevia po, mayroong kahon yan, maliit nga lang. Pwede yung po ang isasali natin, yung empty box, ano? Tapos yung huli, dalawang empty box ng carton din, whole box ng Gandang Natural. Isabihin kong kay bibili ng sabon, pag tinanggal po natin yung kahon, tanggalin natin yung laman, ha? Yun. Ayun, medyo malapad-lapad na. Pwede na nating sulatan ng ating promo title, mga parents ko. Ano? Yun po, mga parents kong minamahal, ano? At talagang kailangan po nating magbaka sakali sapagkat itong ating mga binabanggit na produkto

0: 1,000 pesos para naman sa winner ng yung partner, ha? Yan po yung binilhan po natin ng ating produkto. Kasali po yan. Basta, huwag natin kakalimutang isulat yan sa ilalim para hindi tayo ma-disqualify. Dapat laging isama yan. Kung yan ay Juan Pharmacy, Juan de la Cruz Pharmacy, yan, isama po natin, isulat natin sa ilalim. Nakalagay naman po doon. Tapos 20,000 para po sa swerteng mananalo na 20 katao. 20,000 pesos yon. Tapos sa 100 lucky winners, ang mananalo po ng tigwa 1,000 pesos. Abay, kaswerte naman, Nanay Idahan King. Ito kaya na, ha? Nanay Opilya, taya ka na. Tatay Nuli Lugdad, abay, huwag kalimutang mag-entry pagkakataon yung manalo nito. At malaking tulong sa pangkabuhayan po natin. Yan ay bigay ng JMR Herbs Incorporated para sa mga suki natin, mga loyal. Nawa po'y tamaan ninyo ito, ang mga papremyo ng ating JMR. Todo panalo at magkapremyo raffle promo season 4. Yan. Maliwanag ha, sa ating mga tagapakinig. Huwag tayong mahiya na sumali. Sapagkat ibabasura lang natin yung mga takip pinagbalatan, isali po natin yan. Yung mga nag-ngungulit, nadyan na po yung ating papromo. Natupad din, antag ito. Nagkaroon din ng pagkakataon sapagkat na-approve na po tayo. Ano? So yan, congratulations sa lahat ng mananalo. Talaga naman, ha? Hindi mahina yung 500,000 pesos para sa isang pamilya. Yan po ay pwede nang palakihin, palaguin, sabi nga. Ano? Salamat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
1: JMR, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMR, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

Nagdaraos naman ang anibersaryo ng Kasal Happy Anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagin niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman

0: inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mar Camonas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta bigulado o ragol.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
3: Kiperambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
7: 90.7 FM.
6: Radio Uragun.
8: The newest.
9: I know what I came to do, and that ain't gonna change. Gonna do your laundry. I ain't your mama.
8: And the most requested.

0: alam. Tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha? Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, di ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
6: Extended na!
5: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibi, ano itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
1: Ay po, ito yung maestra po kung aki po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa Amo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bugon? Oo, grabe po, salamat sa Amo.
2: Ang Means Mall na San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall na San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na San Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

AM 97.7, Dragon and Nails. It's exactly 1:14 in the afternoon. Keep on loving you. Uy, sana all. Sige lang, magmahal kayo, nagmamahal. Pero sana yung mga bilihin ay magmura naman. Para naman mapamura tayo, guys. Kasi minsan napapamura na lang tayo sa sobrang mahal ng mga bilihin. Tapos dadagdag pa tong mga problemang Aleko and everything. Lahat na lang problema, guys. Parang mas feel ko pa noong pandemya kaysa ngayon na wala namang pandemya. Pero talagang mas mahal yung mga bilihin. Grabe na. Sasakit na lang yung ulo mo kasi pakasahod mo eh talagang wala na. Bilang na bilang lang sa daliri yung pinagkagastusan mo. Kaya kung wala ka talaga ngayong side hustle, sideline or everything or anything, talagang kawawa yung pamilya. So yes, happy, happy, happy araw ng Thursday. Para sa maguro greetings, sige na push na send sa aming number na 0961-355-6393. Pero sa kabila ng lahat ng yan, guys, let's all think positive na lahat ng mga to ay malalagpasan din natin. So anyways, dyan lamang kayo ha. Tutok lang simula alauna hanggang alas dos dahil mamaya magpapahinga ang mga Forson. Kasi alam nyo na, guys, may problem tayo sa Aleko, sa kuryente. So babalik po kami ng alas tres ha. Pero till 2 PM tayo sa programang Oragon sa Hapon. So here's You're Still the One. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: bawal po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

KMW 90.7, oraga na nails, it's exactly 1:33 in the afternoon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Hello, hello po and hi sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Para din sa inyong mga pagbati, sige na push na sa inyo sa aming number na 0961-355-6393. Uy, batiin ko rin dyan sa Maruroy Daraga. Hello sa Makiniane family, Amarante family, Astillero family, lalong-lalo na kay Manay Lidia, and of course, kay kay Jason. Ay, magandang afternoon. Ay, magandang hapon din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uy, happy birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kauragon. Dyan lamang kayo, here's Tell Me by Side A. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Uragon.

99.7. Yes, nagbabalik tayo guys sa programang Oragon sa Hapon. At eto, may mga nakatutok at tutok na tutok sa mga oras na ito, mga ka-Oragon. Yes, listening ang mga poging coaches kan Legazpi City Stingray Swimming Club. Uy, hello kay coaches Ramon Madraso and Christian Madraso, also swimmers kan club. Uy, thank you sa pagtutok dito sa amin ha. Magandang afternoon. Ang popogi talaga ng mga coaches. Bakit kaya ganun? Bakit kaya kapag coach pogi? Ano ba? Requirement ba yun? Minsan kapag basketball player, pogi. Diba? Parang nakasali ba yun sa requirement? isa po ba yun sa requirements yun? Paano na lang yung iba gawin? Sarap lang. So anyways, magandang afternoon din sa lahat ng ating mga listeners dyan sa PNB Legazpi Branch. Oh, hello sa lahat ng mga security guards na napaka-pupogi din. Mga sweet lovers. Yan, lalong-lalo na sa floor manager na si Arnel. Magandang hapon. Ang init ng hapon ha. Parang kayo, you're so hot. Parang ako lang din. No? Hot na hot. Kung kayo hot, ako hot na hot. Diva hot din. Ay, naku Lord. Walang kuryente. Sana ay talagang sa pagpapatuloy na pag-aayos ng mga Aleco guys, ng mga Aleco staffs or mga Aleco linemen, sana talagang tuluyan ng maayos at wala nang masisira pang feeling. Perpekto yon. Alam ko naman na talaga namang apakahirap din. Kailangan ng manpower dyan. So sana iyan ang unang-unang requirement din sa, ang tawag dito, sa mga magpuput up dito ng electric company. Ganon! Dapat kaya ng mga tao nyo, diba? So, panawagan lang po sa Aleco na sana ay matapos na po ang inyong mga patrabaho. Wow, patrabaho! So, good luck na lang sa mga consumers na nagbabayad ng tama pero yung binabayaran ay apakataas. Mataas pa sa so anyways, magpapahinga muna kami sandali mga ka-Oragon ha. Alas 2 hanggang alas 3 kasi wala pang kuryente. Eh kasi walang kuryente, brownout, walang. Hindi naman sa brownout, may sira. Diyos ko Lord, sana ay talagang maayos na nga talaga. So anyways, dyan lamang kayo, just sit back, relax in here if you're not here. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman na. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba,
7: hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: favorable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
2: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
2: Sige. Kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamakulog.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
2: Ngayon.
1: Okay na?
2: Okay.
1: Wala na?
2: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
2: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
2: Iyo.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

0: Tornado o Ragon?
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Huli ka, bumibili ka
6: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Uli na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Oragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa inyong urag asin talento, Oragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Oragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Oragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyung dapat maipakiaram ka, Oragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Oragon. Bicol,

0: Uy, surprise, surprise! Diyos maray na aldaw, mga tugang, mga manoy, mga manay. Ray na hapon po. Asin makat. Talagang pupumilitan. Supposedly, araw ho ng Sabado ang atipong palatuntunang Oragon Bicol. Atin sa inyo, ng ako Bicol Party List. Pero medyo may mga schedule kasi kaming alanganin. Kaya sabi ni Firefly Winter Sally Luces, mabuti pa kapatid, agahan na natin ang ating program. Total sa Sabado, hindi ka naman available. At saka ako naman, busy-busyhan din. So, sige na. Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Mga tugang, sa pangarap po ni Congressman former Yorme Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., sirima ni Congressman Attorney John Almario Chan, as in kan bilog pong nakumpuesto kan ako Bicol Party List. Hindi po liwatan sa inyong amigo sa radyo si Papa Rod Rod Perez. Kaibanan siyempre ang sakong haloy ng kapartner sa programang ini. Ang mayong iba, ang nag-iisang Firefly Winter ng Kabikulan, Sally Luces. Kapatid, magandang hapon. Kumusta ang iyong hasa ngayon?
1: Hello mga kalitap-tap.
0: Ayusin mo nga.
1: Ayusin
0: mo yung intro mo. Okay. Parang walang kadating-dating.
1: Walang buhay.
0: Oh.
1: Ulitin natin. Okay, good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig sa 90.7 Radyo Oragon at syempre pa sa kanilang mga Facebook Live sa Rad Oragon at kay Firefly Winter. Hello mga kalitap-tap! Andito kami ngayon sa Oragon Bicol Program at nagulat kayo, di ba? Nagulat din ako.
0: Ikaw may kagustuhan nito. As gulat-gulat ka pa. Hello, okay ka.
1: Oo, hindi kasi ang usapan natin, tape live.
0: Oo nga
1: eh. Diniretso na natin.
0: Nataon lang talaga na pareho tayong schedule. I mean, busy-busyhan ngayong paparating na Sabado.
1: Opo. So, dapat Sabado kami. Kaya lang, si kapatid po ay may
0: mga lakad.
1: May lakad po, importante. Siyempre, ano yun eh.
0: Importante. Hindi pwedeng wala, sabi nga.
1: Opo, hindi ka pwedeng wala doon. So, apo. Kapatid, sige. Siyempre, susupport ako.
0: Anyway, kapatid, sige na. Atin ang talakayin yung mga sabi ganap dito mga nakaraang araw.
1: Nasanay kasi ako, kapatid, na tatahimik muna ako.
0: Tapos,
1: ano, emote lang muna.
0: Kasi, habang nagbabasa ako ng balita,
1: ganon. Oo, nagbabasa ka ng balita. Kaya lang ngayon, wala kang prepared.
0: Wala nga eh. Quote-unquote, sabi.
1: Oo. Asan yung cellphone mo?
0: Nandyan. Hayaan mo na. Ako naman eh. Alam mo naman, nakafocus ako sa ating usapan every time tayo nagpo-programa.
1: Oo, kasi ano nga, dapat yung cellphone mo laging ready. Kasi dapat, nagdi-discuss ka ng na nandun sa ano,
0: saan?
1: Sa cellphone.
0: Hindi na kailangan ako pa.
1: Sige nga.
0: Ano ba ang mga dapat nating ipaalam sa mga nakaantabay ngayon?
1: So, syempre, pag-usapan natin yung nakaraang July 27 na SONA.
0: Oo naman, napaka-importante 'yon.
1: Siyempre, yung ating ano, yung saloobin ng ating mga congressman. Ano ba yung sinasabi ng ating mga congressman, kapatid?
0: Ang alam ko, siyempre, nagpadala sa akin ng tawag dito ng feeler.
1: Si Rochelle.
0: Si Ate Rochelle. Ano apelyo ni Ate Rochelle?
1: Bakit mo alam ang apelyo?
0: Rochelle Armenia L.
1: Ewan ka sa'yo.
0: Ba
1: yan? Sige, basahin ko lang.
0: Sabi ni Ate Rochelle, pakibasa na lang, Papa Rod.
1: Sige, basahin mo na.
0: Ako Bicol Party List Representative John Almario Chan welcomed the energy initiatives outlined by no less than the President himself, Ferdinand Marcos Jr., during his SONA, particularly the administration's renewed commitment to renewable energy, long-term energy security, and measures aimed at lowering electricity costs for the Filipino consumers. A longtime advocate of renewable energy, Chan said, the President's policy direction reinforces the need to accelerate the country's transition toward cleaner, more affordable and more sustainable sources of power. Sabi niya, malugod nating tinatanggap ang pagbibigay prioridad ng Pangulo sa renewable energy at pangmatagalang energy security. Ito ang direksyong kailangan ng ating bansa upang matiyak ang sapat, maasahan at abot-kayang supply ng kuryente para sa bawat Pilipino habang pinapangalagaan din natin ang ating kalikasan. Ito ho ang inyong papadudot. Ay, papadudot? Napasok ko dito.
1: Kaya pala sabi ko parang iba.
0: Seryoso kasi masyado ka seryoso eh. Chan also expressed support for the President's call to pass the proposed Sariling Kuryente Act, which seeks to simplify the installation of solar panels and battery storage systems in every home. According to the lawmaker, making clean energy technologies more accessible will empower Filipino households to reduce their dependence on traditional power sources while helping lower their monthly electricity bills. Sabi ni Attorney John Almario Chan, malaking hakbang ang Sariling Kuryente Act upang mas maraming pamilyang Pinoy ang makinabang sa solar energy. Kapag naging mas madali ang paggamit ng malinis na enerhiya sa ating mga tahanan, mas mababawasan ang gastusin sa kuryente at mas magiging matatag ang ating energy security. Awig-awig. Chan likewise welcomed President Marcos' proposal to review the Electric Power Industry Reform Act or the EPIRA Law, particularly the removal of systems loss charges currently passed on to the consumers and subjected still to the value-added tax. Ikinagagalak din po natin ang panawagan ng Pangulo na ripasuhin ang system loss charges na ipinapasa din lang naman sa mga consumers ang bawat pisong may babawas sa buwan ng singil sa kuryente at malaki ay malaking ginhawa para sa mga pamilyang Pilipino. Panahon na upang isulong ang mga reformang magtitiyak ng mas epesyente, mas transparent at mas makatarungang sistema ng enerhiya. Chan emphasized that while the President's commitments provide a strong direction for the country's energy future, sustained legislative action and effective implementation will be essential to deliver lasting benefits to the Filipino people. Hindi dapat sa mga pangako lamang magtapos ang mga inisyatibong ito. Handa tayong makipagtulungan sa Kongreso upang maisabatas at maisakatuparan ang mga reformang magpapababa sa presyo ng kuryente, magpapalakas sa renewable energy at magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa bawat Pilipino. At dyan po nagtatapos ang kwento ni Rosalie Constante Luces.
1: Oy.
0: Ay, lain ba tayo? Ba tayo?
1: Oo, oh, meron pa tayong isa, yung kay ano, kay Kongpido. Meron. Ay, taas,
0: wait lang, wait lang.
1: Kasi nauna yung kay Kongpido.
0: Ay, oh, pala, sorry na.
1: Dear Papa Rudy.
0: Ikaw naman, ikaw na magbasa
1: ikaw ko. Ikaw
0: na. Ito naman, ka, ang mga kabarangay, ang naging pahayag
1: uy, barangay,
0: ni Congressman Representative Garbin o Alfredo Pido Garbin Jr., higil pa rin po sa kanyang panawagan na i-prioritize yung economic solutions sa kanyang panglimang sona. O sabi ni Congressman Pido, he has called on President Marcos Jr. to make the country's economic challenges the primary focus of his fifth State of the Nation address, saying Filipinos are looking for concrete solutions that will improve their daily lives. According to Kongpido, many Filipinos have become disillusioned with politics because they see little connections between political discourse and the pressing concerns they face every day. This is the fifth State of the Nation address of the President, and this is no longer something new to our people across the country. We see that many Filipinos have already lost faith in politics because they feel it has little relevance to their day-to-day needs. Yan ho ang sabi ni Attorney Congressman Pido Gabin. The lawmakers stressed that the government together with Congress should direct its efforts toward addressing the country's economic problems instead of enlarging or engaging in political conflicts. Our appeal to the government, including Congress, to focus its energy on finding solutions to our economy. Inflation continues to rise. Electricity and fuel prices remain high. The peso has weakened while political egos among different parties continue to grow. Garbin emphasized the political differences must be set aside in favor of programs and policies that will directly benefit the Filipino people. While acknowledging the importance of accountability in governance, Attorney Garbin underscored that the greater priority should be presenting practical and achievable solutions to the country's economic concerns. Sabi pa ni Congressman Pido, he hopes that the President Sona would present clear and actionable measures to ease the burden of Filipino families, strengthen the economy, and restore public confidence in government. Kapatid, diyan na ho nagtatapos ang pahayag ni Congressman Attorney Pido.
1: Yun, akala ko kung sino na. Sino bang ginagaya mo?
0: Hindi, dati kong gawain yan eh. Alam mo naman kapatid, kailan mo naman ako natuto? Anyway, napag-uusapan lang naman. So, yun ang mga naging kumbaga panawagan ng ating magigiting na kongresista, Congressman Pido and Congressman Jan Almario Chan.
1: Sabi ni ni Joko Diaz, wash out digdi sa bulod kan estansa. Ano, Rosemont Heights, subdivision estansa, Ligaspi.
0: Marami tayong
1: tapang-tabay dyan. Mamimiss ko kayo.
0: Hayaan mo na,
1: Manigas. Dyan ka. Ayan. So anyway, kapatid, since nabanggit mo na yan, yan ang saloobin ng at yung ng ating mga congressman.
0: Apa.
1: Hoping na talagang tayo. Looking forward na
0: na isakatuparan.
1: Apo, yung mga magagandang
0: plano.
1: Plano ng ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr.
0: Pero doon sa mga nabanggit ni Bongbong Marcos, ni Presidente Marcos, maganda yung mga naging kumbaga parallel kasi yung matagal ng panawagan ni Congressman Attorney Jan Almario Chan. Eh matagal niya naman talagang isinusulong na itong tungkol sa renewable energy source.
1: Apo.
0: Diba? Eh alam naman natin na isa yan sa mga matagal nang isinusulong ni Congressman Jan para naman matulungan especially yung mga nasa liblib na barangay. Sabi nga yung mga nasa laylayan na talagang hindi o kaya cannot afford electricity bills. In fact, marami pa rin pala dito sa Pilipinas, Kuya Ryan, ha? Marami pa rin pala. Kahit di lang sa Pilipinas, dito sa Kabikulan, ha? Iba, napunta tayo sa Masbate, nalalaman. Wala.
1: Walang kuryente.
0: Walang kuryente, walang tubig. Talagang pahirapan. Meron naman, may nakukuhanan, pero yung typical na maglalakbay pa sila, tatawid pa ng dagat para lang makakuha ng tubig. Eh, kuryente pa kaya?
1: Yes.
0: Diba? So, ito yung mga typical na dapat wala na sana. Nasa ilang siglo na tayo, Diyos ko.
1: Ganun pa rin.
0: Ganun at ganun pa rin yung sitwasyon dyan sa ating makababayan, sa islang probinsya ng Masbate. Hindi ko naman nilalat kasi dyan sa sentro, okay naman. Somehow. Pero ang katotohanan na marami pa rin ho tayong mga kababayan dyan, mga barabarangay, mga islang barangay, na hanggang sa ngayon, umaasa pa rin na sana'y mapakinggan ang kanilang matagal ng hinaing sa gobyerno.
1: Ayun. So kapatid, batiin lang natin, nanunod ang aking kapatid na sa Laguna, si Atos Constante. At happy birthday kay Mark Anthony Verdad. Happy birthday. Yung pamangkin namin.
0: Ano yan ni Ma'am Beldad ni
1: Ate Marlene.
0: Ate Marlene.
1: Panganay na.
0: Retired na pala si Ma'am Marlene sa NNC.

0: Alwin Mercadero, si Dodong Encanto.
1: Dodong
0: Encanto. Ano ba tingnan mo?
1: Oh. Ayan mo na. Oo. Baka yun ang gusto nilang pangalan.
0: Oo, yun mga gusto nilang pangalan. Si Aileen Baldo, si Rose Ann Aspirin, si Batman, si Shen, si Rio, Sang Rio, si Everdear, si Maring LB, si Kuya Eddie, si Ian.
1: Nakanta ba ba si ano? J-I. Si Maring LB?
0: Baka.
1: Nakikipanood.
0: Nakananood. Si J.A.N. Daniastero, Jean Rose, Mirandilla Esplana, Jean Jean Manzanilla, si Koya Onin, Luces May Ann, si Ate Mel, Ivio, Nick Mallorca, Rochelle Armenia, Romilin Kule, Ronald Biernesto, si Kong Lee, si Yvonne De Paula, Abigail Masaida, si Ma'am Annie. Ayan. Silang lahat.
1: Nakikinig sila ngayon sa office.
0: Nanonood sila.
1: Very good. Sige, salamat.
0: So last, kapatid, last, di ba July 18 tayo nag, last Saturday. So last Apa. July 20, sa feeding program nila sa BRHMC, nakapag... serve sila ng beneficiaries, nakapagpakain po sila ng 825.
1: Okay.
0: Opo. And sa Embarcadero naman, yung mga pumipila doon para bumili ng NFA rice, nasa 463. So, a total of 1,288 last Monday yung mga napakain nila sa feeding. Then, July 24.
1: Okay.
0: Nasa 1,167 individuals ang napakain nila.
1: Dami.
0: Sa BRHMC. Sobrang dami. Dami talagang nandun. Kasi actually, ang mga pinapakain nila, hindi lang yung mga nagbabantay.
1: Pati yung mga pasyente.
0: Pati yung mga
1: security guards.
0: Lahat nang nandoon na...
1: mga attendants. Nandun.
0: Yung nakikita yung mobile kitchen ng Ako Bicol Party List. Lahat po yun na bibigyan ng...
1: lahat ng mga naandun. Opo. Napapakain ng libreng mainit-init na lugaw na may kasama pang itlog.
0: Opo. Tapos ito naman ngayong Monday lang din, nasa sa BRHMC naman, 880 ang napakain nila sa BRHMC. Then sa Embarcadero, yung mga nakapila sa NFA na bibili ng bigas, nasa 400, a total of 1,280. Actually kapatid, ang schedule ng feeding program, Monday and Friday. Okay. Baka magkaroon na rin ng feeding program sa inaayos pa sa Sorsogon.
1: Ano yun?
0: Ito din.
1: Okay. Feeding program. Feeding. Saan doon? Sa hospital din?
0: Hospital din.
1: Sa Sorsogon Provincial?
0: Opo, para makapagpakain.
1: Okay.
0: So, shout out din kay Jesse Recaprente ng Magaraw, Camarines. Nanonood sila sa atin ngayon. So, shout out din kay Maip Queen, si Jody Aliana. Shout out, sabi niya.
1: Manay Jones, maray na ba hapon tabi?
0: Get well soon kay kay Cap Nick Barrios, kapatid.
1: Bakit? May sakit na naman si Cap?
0: Sabi ni Jones, hola! Hola, hola.
1: Okay, hola amiga. Bakit? May sakit na naman siya.
0: Hindi ba? May nag...
1: yung dating karamdaman niya.
0: Successful na yung kanyang...
1: okay.
0: Get well soon kasi kailangan niya ng complete rest para din
1: natakot ako. Bigla ka naman yung mga ganyan. Get well soon. Parang buro ka ng get well soon ng get well soon.
0: Hindi man. Kasi ganito siya sa hospital. Binisit na namin.
1: Okay.
0: So, very happy kami dahil sa sobrang kasayahan. Siyempre... nalambing namin si Ma'am Annie. Nagpakain sa amin sa Bida Ang Saya.
1: Jollibee! Sana all, Ma'am Annie. Ganyan ka naman.
0: Ganyan talaga si Ma'am Annie. Ang bait-bait pag nalalambing talaga.
1: Sana all makatingin sa mga taga-Uragon yung kabaitan ni Ma'am Annie.
0: Oh, tsaka na rin yun, treat na rin yun ni Ma'am Annie dahil congratulations kasi may award yung kanyang anak. Diba?
1: Ay naman,
0: Siyempre, masaya siya for sa success or sa achievement ng kanyang anak.
1: Siyempre, proud mama. Kau naman
0: Na si Charmaine. Anyway, kapatid, galing kami nga ng Kamsur.
1: Ano meron doon?
0: At kami po ay nakipag-usap July 28. Nabanggit ko ito sa inyo.
1: Sige.
0: Galing kami sa Naga, Milaor, and Gainsa. Ang schedule namin sa LGU Naga City ay alas 7 ng umaga. So, umalis kami dito alas 4 ng ng hapo ay umaga, hapon to.

0: 4 a.m. Then, maaga talaga kaming dumating sa Naga City, kapatid. Mga 5:30, nasa Naga na kami. Umalis kami ng 4. Mga 5:30, andun na kami. Tapos, bago mag 7, andun na kami sa office ni Mayor Lenny Robredo. At nandun na siya. Ang aga niya, kapatid.
1: Oh.
0: Oh. At may meron na siyang ano, kausap agad-agad, kapatid. Oo.
1: Ganun ka busy.
0: Ganun siya ka-busy. Tapos, nakasked talaga.
1: Pero naka-appointment naman yata kayo.
0: Apo. Then, kausap din namin yung ano niya. Tinawag niya yung staff niya para madiscuss namin. Kasama ko din dito si ano Rio, Sang Rio, at si Bibi Jinjin, Manzanilla. At sa shock naman, si Sir Ken Comilla at saka si Rose Ann Orlain. So, we discuss about the concept ng Pajak Asenso. Ito kapatid yun, oh. Yung sa Pajak Asenso baga. Na ang Pajak Asenso, it's a rolling food cart na mag-offer ng mga mabibilisang pagkain, yung mga tusok-tusok baga. Yung ano siya, yung crispy, high quality yung fried chicken, yung chicken neck. Tapos, dun niya ibibenta dun sa may mobile cart. Tapos, i-station niya lang dun sa medyo matao. Na,
1: siyempre.
0: Siyempre, kailangan niya ng benta. Tapos, yung ano nito, bibili siyempre sila ng products ng Shock, ng 6-in-1 Corporation. Provided, binibigyan din kasi sila ng standardized recipes, yung proportion, yung packaging, binibigyan din sila ng mga training modules.
1: Okay.
0: At syempre, in return, yung beneficiary dito or operator, nakakommit sila na exclusive sa Shock yung products na kanilang inventa. At saka syempre, yung mag-adhere sila doon sa standards na binibigay ng Shock.
1: Yeah.
0: So, ina-discuss namin to, binigyan na ng kopya ni Sir Ken.
1: Apo.
0: Lahat ng mayor. Then, sabi ni mayor, very welcome naman sila at welcome nila kami at nag-express agad ng gratitude para doon sa 10 Pajak Asenso units na allotted sa Naga City. And emphasize niya lang na hindi daw dapat ganun ka-exclusive yung sa Pajak Asenso na 6-in-1 lang talaga ang product. Kasi syempre magkakaroon din sila ng parang misconception. Ina-avoid lang nila yung mga perception na nagiging dahilan ito ng marketing or nag-endorse sila, diba?
1: Okay.
0: Syempre kasi sumusunod lang din sila doon sa local government.
1: Yeah, ko. Syempre, syempre.
0: Pero sabi naman ni Sir Ken, di naman. Kasi actually, kapatid, nakalagay naman baga doon sa contract. If halimbawa, diba, nagkaroon ng mga pagkakataon na out of stock, talagang maibibenta. Pwede naman silang kumuha sa ibang supplier. Pero hindi lagi-lagi. Yung ano lang, mga unexpected, mga ano lang, mga
1: biglaan.
0: Halimbawa, may sakuna or bagyo, mga ganon, mga tinatawag na force.
1: Unforeseen events.
0: Yes, mga ganun. So, okay naman na itawid naman namin yung presentation kay Mayor at hintayin na lang namin na mabuo nila yung 10. Ang sabi ni Mayor Lenny, maganda dito kung ang beneficiary, yung maalam na talaga sa negosyo. Kasi maraming, halos lahat ng mayor na nakausap namin, na-experience talaga nila yung ibang ningas kugo na tinatawag, kapatid.
1: Oo, yung tipong sa unang hibla lang. Makita mo yung interest, pero pag tumatagal ng panahon, parang nawiwindang na.
0: Nawiwindang na,
1: wala na. Yung nag-aalab dating interest, nawala na.
0: Kasi parang lahat ng ano nila, hindi kasi nami-mismanage baga.
1: Isa pa yan? Oo.
0: Pagawa.
1: Wala kasing passion.
0: Oo.
1: Dapat kasi, ito pa yung kaibigan ko. Kasi ako, tignan mo, 35 taon na ako nagbo-broadcast. Kung wala ka kasing, una, interest yan eh.
0: Tapo.
1: Ngayon, kung gusto mong maging profession yan, ang pinaka-importanting bahagi ng pagninegosyo o kaya yung profession, if you are able to turn that interest into your passion, ay hindi ka mabiburn out, hinding-hindi ka mawawala ng interest kapag nalagyan mo ng passion.
0: Oh.
1: Kumbaga, you are passionate about that interest of yours. And that interest, when it becomes your passion, that passion becomes your profession. Dapat ganun ang atake.
0: Dapat naman talaga ganun.
1: Kasi, diba? Parang pag-ibig lang yan eh.
0: Oh,
1: diba? Pag ikaw may, abawa, yung lalabs mo, interesado ka kasi gwapo, maganda, sexy, ganun. Typical na, alam mo na, physically attracted ka.
0: Tapos?
1: Ngayon, paano mo, kumbaga, mapapanatili yung interest mo? Not only physically, about him or her. Dapat meron kang passion to keep on loving and loving and loving him or her. Until such time na yung interest mo, hindi lang naging passion, dapat yan ay maging forever.
0: Akala ko magiging sinabi the passion cry.
1: Ay, wala namang ganyang kapatid. Soko ka naman kung walang ganyan.
0: Hindi kasi ginagaya mo kanina yung ano eh.
1: Dear
0: Papa Dudot.
1: Yung ganun, mga problema na, pinoproblema pa ng iba. Di ba?
0: Nanonood sa atin si Mela Navarro Bonsa.
1: Dapat ganun kasi.
0: Ang isa sa ating TUSB. Si Malin Alteza Almelor, good day po. Kagawad?
1: Di, sino?
0: Baka siya. Si Malin Alteza Almelor. Ayan. Nanonood din sa atin si Ma'am Ami Villafuerte.
1: Nang Win Radio.
0: Win Radio.
1: Dating mga kasamahan natin yan sa Naga. Idol ko yan, si Ma'am Ami. Noong kapanahon ako ay nasa ko. Energy. Ay, magaling yan.
0: Magaling sa management.
1: Wala akong masabi dyan. Mahusay yan.
0: Oo, namimiss ko na yung donut mo, ma'am. Diba? Tapos yun, kapatid, after that, punta na kami ng LGU Milaor. Nakausap namin ang kanilang administrator kasi wala si Mayor May Meeting. Ang humarap sa amin ay si Administrator Dennis Glenn Santa Rosa.
1: Mm-hmm.
0: At sobrang nagpapasalamat na sila kasi 5 units ng Pajak Ascenso ang allocated sa kanila.
1: And wow.
0: Nag-commit din sila ng support sa program implementation and beneficiary
1: good
0: monitoring.
1: Okay.
0: And mag-schedule na lang kami nito ng orientation. And
1: apa,
0: pagkatapos nun, kapatid, pumunta muna kami ng station ni BFF Bong. Yung Eagle FM.
1: Sa Eagle.
0: Sa Radyo Aguila. Ayan. Kasama niya si Danny Cuerdo.
1: Okay.
0: Ang kanilang program ay Reparo. So, pinag-usapan namin
1: nito. Ako, napapakinggan mo yung boses ko doon, I'm sure.
0: Oo naman. Yung pag-ano ng Lutero. Ato.
1: Ay,
0: o, ulitin mo.
1: Pati yung station ID nila.
0: Oo, ikaw nga.
1: Iba.
0: Oo naman.
1: Bayad yun, ha?
0: Oo, kasi siyempre gagamitin nila. May ano ba ikaw? May rights ka na magreklamo, ginamit yung boses.
1: Hindi, nagsingil talaga ako. 1.2 yun, ano mga kapatid?
0: Eh, Diyos, huwag mo nga ako pinaglululoko dahil ako ang nag-negotiate sa'yo.
1: Ay, hindi, nininaw ko lang. Actually, pinaparinig ako yung 1.2.
0: Oh.
1: Ang nakarating sa akin, 0.2 lang. Take note, ha? 0.2 lang.
0: 0.2 lang.
1: Ah.
0: Ewan ko sa'yo. Ayan, so same lang din, kapatid, yung discussion. Doon kami kay Mayor Glenn Gontang.
1: Uh-huh.
0: At lima din sa ano sa Gainsa Camarines Sur. Pero nag-schedule na kami sa kanila ng August 18.
1: Okay.
0: Para sa orientation and training diyan sa Gainsa. Kasi si Mayor agad-agad siyang nagpa-sched kasi madali lang naman daw to makahanap ng beneficiary. Kaya magpa-follow up na ako para pagpunta namin doon, automatic na maaka-ano na kami. So, ayan, sa Pajak Ascenso. One time nga, invite natin si Sir Ken.
1: Yeah,
0: tsaka
1: of course.
0: Si Rose
1: sige.
0: Naman malaman natin yung mga products.
1: Ibang details niya, lalo na.
0: Mga products ng ano, ng shock. Ng shock. Tapos, ano ba
1: yung... Kasi may mga additional na, di ba? Apart from itong pritong manok, meron na mga additional.
0: Mm-mm.
1: May kikiam na, may fishball pa yata. Yung mga street food. Normally, yung tawag dyan, di ba?
0: Additional sila.
1: So, malaman din natin kung ano ba yung, pati ba yung food preparation, yung food handling, selling.
0: Sila yung gumawa nun. Para maganda.
1: Mas maganda kasi rin, kapatid, pag sila lang explain.
0: Oo.
1: Next week siguro. That will be August 1. Ayun o, August 1, kapatid.
0: Ano pa siya ngayon?
1: Ay, sorry na. O nga pala, wala pala tayong August 1. August 8.
0: August 8.
1: August 8 pala. Basta i-schedule mo na si...
0: Nakikinig sa atin Sir Ken. Si Sir Ken.
1: At saka si Ma'am Rose Ann.
0: Saturday na aga tayo dyan.
1: Apo, para mas maganda kasi pag yung authority, person in authority, yun siya ang nagdi-discuss.
0: Kasi ako, ang kaya ko naman i-explain yung mga experience namin, yung pag-post evaluation namin, tama, mga ginagawa namin. Pero sila kasi talaga yung ano doon. Silang gumawa nitong concept na to eh. Kasi ang responsibility natin, yung partnership framework, nasaan na ba yun? Nawala. Kami yung maghahanap ng beneficiary. Pero ang ginagawa baga ng ako, Bicol Party List, nakikipag-partner din tayo sa mga LGU. Kasi sa LGU, sila yung mas nakakaalam kung sino yung mga talagang mga maliliit na negosyante nila doon na talagang ano sila, decidido. Kasi yung criteria, tama, natin dito, dapat nakatira ka talaga doon sa target municipality.
1: Yes, number one na ano yan, requirement.
0: Then, low-income families, okay, or breadwinner or solo parent. Dapat nandun din yung willingness natin to work daily and manage selling operations.
1: Tama.
0: Siyempre, nandun yung discipline natin, yung honesty and accountability, commitment to follow program policies, pricing and product handling standard,
1: yun,
0: and can handle simple cash transactions and daily sales recording. Importante itong nag-record ka ng ano mo, ng...
1: Yes, financial inputs.
0: Oo, kasi para pag natatanong kayo, ilan na ba yung net income nyo? Ilan net income nyo daily?
1: Yes.
0: Ilan net income nyo weekly?
1: Kasi everyday yan
0: monthly,
1: eh.
0: Monthly.
1: Totoo yan.
0: May savings ba kayo? Mga ganon.
1: O baka puro lang ikaw palabas.
0: Oo, dapat meron kayo mga...
1: Wala man lang nakitaan mo, pambili mo ng chinelas. Wala.
0: Oo.
1: Diba? Ito may nag-effort ka pa.
0: Ito nga, meron na silang ginawa na yung product costing ba?
1: May price ano ba dyan?
0: Meron silang costing? Product costing na ginawa. Okay. Tapos ilan ang net profit margin na makukuha mo dito. So, sabi nga ni Sir Ken, mas mataas ang ano mo nito sa mga minimum wage earner.
1: Yeah.
0: Kaya maganda rin talaga na sarili mo yung ano mo, yung oras mo, sarili mo yung negosyo mo. Tsaka isa pa, kapatid, hindi ka naman kailangan dito na maghapon, tututo ka dito. Kasi ang iba nating mga kapadyak, nag-i-start sila 3 p.m., 4 p.m., hanggang 7, hanggang maubos yung paninda nila.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 4 hours lang.
0: Opo, yung iba naman, nagsisimula naman na umaga, kasi syempre, kung doon sila sa school.
1: Ay, lalo na, oo. Syempre, they would cater, depende kasi sa catered audience, market mo eh.
0: Yes. Ang iba kasi, nakapwesto sila sa... karamihan nasa school. Yung iba po
1: sa school, sa may simbahan, sa may park, ganyan, sa may malapit ngayon sa city hall, munisipyo, ganyan. Ganun.
0: Basta wag lang kayo doon sa
1: basta ang rule yata, malayo dapat kayo. Ilan na yung distansya noon from the nearest Hari Manok?
0: 2 meters ba 'yun?
1: 3. Tayong engot.
0: Hindi natin nadala yung kontrata.
1: Basta alam ko anyway, nandun naman nakalagay diyan kung ilang metro dapat ang layo mo sa pinakamalapit na Hari Manok.
0: Oo, maigi pa na si Sir Ken ang papaanuhan natin. Anyway, kapatid, anuhin lang natin kasi bukas po may schedule ang ako Bicol, ang DepEd. Magkakaroon po ng inaugurasyon at pagbasbas ng isang palapag. Dalawang silid aralan na gusali sa paaralang elementarya ng Matnog, Daraga Albay.
1: Okay.
0: Sa ang lugar.
1: Tapos ano yan? Two-story building. Dalawang palapag. Two-story.
0: Apo.
1: Two-story building dyan sa Matnog, Daraga. Ano yan? Under Matnog High School or elementary?
0: Para lang elementary.
1: Elementary. Sige.
0: Elementary.
1: Congratulations.
0: Bukas na ito, alas 9 po ito ng umaga. Masyadong malalim naman to. Ito yung kanilang palatuntunan. Ayan.
1: Sige.
0: So, magkakaroon syempre muna ng arrival and registration, inaugural ceremony, yung ribbon cutting. Syempre, ina-expect na dumating ang ating mahal na congressman na si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Mm-hmm. At ang ating Vice Governor ng Albay,
1: Oy,
0: si VJ
1: Marida Diday ko.
0: Opo. At ang OIC District Engineer na si Engineer Angelo S. Caracdag.
1: Okay.
0: Ang Assistant District Engineer na si Engineer Leonardo B. Gonzalez.
1: Okay.
0: Ang Mayor po ng Daraga, si Mayor
1: Victor Pirete.
0: Opo. At ang Vice Mayor ng Daraga,
1: Oy, si Lab Ruiz.
0: Apo. At PSDS Daraga North na si Ma'am Arminda M. Moraleda.
1: Okay.
0: Yung punong barangay po ng
1: Matnog.
0: Ay, mali. May pala itong nabasa ko.
1: Ay, salamat. Kapatid, eto na.
0: Ano yan?
1: Alam mo, ito lang ganap na. Fita ito, kapatid.
0: Si Ma'am Arminda M. Moraleda. Ang principal, si Ma'am Venus M. Rio Dike. Ang punong barangay ng Matnog, si Dennis. Punong barangay, Dennis S. Bon. Siyempre yung lahat ng mga kawani ng paaralan, iba pang panauhin. At ang magbabasbas ng pasilidad ay si Reverend Monsignor Noe Weng Thomas. At ang ano nila, ang MC po ay si Ma'am Lerna C. Laguno. Alas 9 po ito. At pagkatapos nito, kapatid, tutuloy na po ang grupo sa Peña Francia. Sa Peña Francia po, kapatid. At nandun din po ang nabanggit ko ng mga pangalan, ang kanilang punong barangay sa Peña Francia ay si Punong Barangay Samson M. Liana. Ang principal po ng Peña Francia Elementary School ay si Sir Garciano M. Kikim. At syempre, nandun din po ang president ng SPTA, si Engineer Analipi Medjabilio. At ang kanilang Lady of Ceremony, si Ma'am Joanna G. Villanueva, Teacher 2. Same lang din yung flow ng programa. Magkakaroon muna ng ribbon cutting, blessing ng facility, at syempre yung program, at magkakaroon din ng photo opportunity dito po sa ano, sa bukas na po ito, sa blessing and inauguration. At ang allocation nito, ang contract nito, kapatid, ay nasa 9,947,173.26 yung ano yan, Peña Francia.
1: Para yun sa kabuang building.
0: Apo.
1: Apo.
0: At dito naman po tayo sa Matnog, nasa 9,948,087.
1: Okay.
0: Yan po ay ang construction of one-story, two-classroom school building at Matnog Elementary School, with dimensions of 9 meters by 7 meters each classroom and a 4.5 meters by 7 meters comfort room. It includes earthworks, reinforced concrete works, electrical works, mechanical works, and finishing and other civil works. Yan ang laman ng ano, nung program na yun.
1: Okay.
0: Same man lang. Magkaiba pala, kapatid. Dun sa nabanggit ko, dun yun sa Matnog. Pero dito sa Peña Francia,
1: mm-hmm,
0: it's a construction of two-story, two-classroom school building, concrete slab roof, which includes jalousie windows, complete plumbing, fixtures, painting, and electrical works. So, nag-start ito dito sa Peña Francia last April 16, 2025.
1: Okay.
0: So, natapos ito ng August 13, 2022. Completed na siya. So, ngayon lang po magkakaroon ng blessing and inauguration. Yan ang program natin bukas. Ito?
1: Nako, medyo mahaba-habang
0: shout-out
1: natin,
0: schedule mo. Mahabang schedule. Shout-out natin ang Cool Brand Creatives. Yan, headed by Kuya Eddie, si Freddy Cipres Jr. Hello po, mga FBC. Ayan sila. Puno ang schedule nila.
1: Talaga lang, ha?
0: Oo, sabi ni Kuya Eddie. Puno schedule nila. Kaya kapatid, pag may program ka, kontakin mo ang Full Brand. Ito si ano.
1: Kumikita
0: ang
1: kabuhayan pala.
0: Oh, kasi ano sila, may ano din sila, yung nagko-cover sila, hindi lang sila, ano kasi meron silang iba-ibang, iba-ibang, ano yung kliyente, like Rotary.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga pa-birthday mo, KBL.
1: Kasal, Binyag, Libing.
0: Yan. Mm. Pwede kayong magpa, ano yan, magpa-cover kayo sa kanila. Kasi, lahat ng mga ano nila, mga photographer, videographer, mga talagang masasabi mo
1: Batikan,
0: mga,
1: Batikan.
0: Mga veterano, yung mga talagang ito yung mga forte nila. Tapos kinakailangan mo din ng mga magandang mga promotion. Kayang-kaya nila 'yan gawin. Oh, kaya ano pa ang hinihintay niyo? Oh, mag ano na kayo, contact na kayo sa FBC ang Full Brand Creatives at dyan lang po sa ground floor Embarcadero de Legazpi, hanapin nyo lang po, walang iba ang gwapong Kuya Eddie, si Freddy Cipres Jr. Pwede ba daw siya mag-apply as DJ sa Radyo Oragon?
1: Ako na magsasabi, Kuya Eddie.
0: Ano po?
1: Wag na po.
0: Bakit naman?
1: Inauto ang DJ ngayon?
0: Ano na?
1: Komentarista na lang.
0: Grabe ka naman.
1: Kuya Eddie, magkomentaryo ka na lang. Bagay ka dyan.
0: Tsaka, kaya pa ba, Kuya Eddie? Ang dami mo nga.
1: Oo nga, ang dami mo nang racket. Yung,
0: ano, tingnan mo naman itong binigay mo sa aking schedule.
1: Ang dami mo nang schedule.
0: Ang dami mo nang schedule na kukunan ng coverage. Grabe. Kaya nga, ano sila, talagang naayos yung schedule nila kasi marami silang na...
1: Wala ka maisisingit na eh.
0: Commitment. Baga. Meron pang kasalan.
1: Grabe naman
0: may binyaga. Kompleto nga. Kaya nga, saan ka pa? O, di ba? Kaya kinakailangan nyo talaga. Kung balak nyo pong magpakasal, ngayon pa lang...
1: Tama na si Ryan. Magpapakasal uli.
0: Ryan.
1: Pakasal yan.
0: Kung balak nyo yan, ngayon pa lang, magpabook na kayo. Kung ano yung gusto nyo. Kasi, di ba, kapatid, may mga package-package naman yan.
1: Tama.
0: So... kung anong gusto nyo, ibibigay nila yan, di ba? Pag yan ang pinili nyo, ano, alam mo yon? Pag FBC'ng pinili nyo, di ba?
1: Pag FBC'ng pinili nyo, may diskwento kayo.
0: Kayo! Diskwento!
1: Bastos mo nyo.
0: Ano?
1: Ano yung kapatid?
0: Kanta yun!
1: Huwag ka naman ganyan. Nasisira ang image ko. Ano ka ba? Wholesome ako.
0: Grabe ka lang sira.
1: Wala ka talagang kwentang kausap ko.
0: Hindi man. Joke lang yun.
1: Pero
0: talaga ka, ano, talaga seryoso tayo, kapatid. Yun talaga ang piliin mo.
1: Ay, oo naman. Kilala ko naman si Kuya Eddie. Pag sa mga ganyang mga video editing, pagpapakilala, rebranding, wala ko masabi. Number one.
0: Talaga
1: talo dyan. Freddy Cipres yan eh. Former ABS-CBN reporter.
0: Yes. Siyempre. Magaling yan.
1: Ay, ayan. Pagkasamahan niya, Ninyo Luces.
0: Opo.
1: Diba? Sino alam pa? Mo naman. Rochelle Armenia.
0: Yeah.
1: Kasahan mo yan. Si Maharot. Si Remy. Diba? Galing yan.
0: Gusto nyo ng ano.
1: Multi-awarded yan ha. Sino pa? Diba yung video girl pa nila? Yung maniwang lang?
0: Sino?
1: Yung ano lang, mahaba-habang buhok na ano?
0: Si Abby!
1: Kasi naman ba si Abby nila?
0: Oo naman, Abby Masayda.
1: Naku, si Abby Masayda pa, Diyos ko. Alam mo naman si Abby, kahit di matulog, gising niya na.
0: Sabi ni Kuya Eddie, apply na lang po ako mag-Viva Max actor.
1: Ayun! Tama! Sa lahat ng a-applyan mo, Kuya Eddie, aprobado ka sa akin. Kayang-kaya mo yung mga Viva Max na yan. Ikaw pas, Mariusip. Katawan pa lang, talagang mahiya niyan si Leandro Baldivor.
0: Talaga?
1: Ano yung mga pose ni Kuya Eddie? Katawan niyo, makaganyan-ganyan ba? Medyo parang, parang teasing ang dating.
0: Ano mo talaga siya? Sinusundan mo talaga siya?
1: Nakapalo ko sa kanya. Akin ako, may kulang na ka. Sabi ko, sayang, sana mag-brief ito. Pero mga tibong ganyan, Kuya Eddie.
0: Pagigyan mo nga ito si ano, si
1: kapatid niya. Alam mo, kita-kita naman eh. Katawan pa lang. Talagang ano, yan yung mga typical na Kartada 9. Sabi nga.
0: Nuebe, karta de nuebe. Ayan. So, ano pang inihintay nyo? Diba? Apply na. Ano na kayo? Pabook na kayo sa FBC. Ayan. So, kapatid, at dahil alas 5 na naman.
1: Ay, oo pala. May susunod na.
0: Napasarap tayo ng ano, ng kwento.
1: Ang dami ng kape.
0: Kasi nga, busog nga ako dahil pinakain nga kami ni Ma'am Annie ulit-ulit.
1: Ay, oo pala, mabuti. Oo. Hindi, actually, gusto ko lang ulitin mo para makonsensya si Ma'am Annie. Ma'am Annie, next time naman po, pag may mga ganyan na mga okasyon ka palang may papalibre ka or may kapajalibi ka pang nalalaman, ano ba naman? Text mo ako. Pag
0: biglaan yun. Sabi ni Kuya Eddie, Ma'am, wala po ako pampamir... Ano pampamierda ka mo?
1: Ano pa,
0: wala daw siyang pang pas na.
1: Ah, merienda.
0: Huwag kang mag-alala kasi ito si kapatid.
1: Kuya naman, Kuya Eddie ka, para ka namang suskumaryosip.
0: Oo.
1: Jolly bilang okay na ako.
0: Ano kaya kung invite na lang natin to si Kuya Eddie sa next Saturday?
1: Oh, sige, next Saturday. July, I mean August 8.
0: Okay, Eddie, mabuti pa kaya.
1: Para ma-promote niya.
0: Promote mo naman yung FBC. Ano yung, ano natin, packages natin na pwede mo natin i-offer. Diba? Para at least, sa'yo na mismo galing. Diba? Sabi ni Kuya Eddie, Ma'am, Ani, bakit po hindi kami kasama sa pakain? Nagkasingil tuloy. Sabi ko na nga ba, masisingil talaga nito si Ma'am Ani. Nagkataon lang po kasi talaga na, sabi ko nga.
1: Hindi, yung mga top brass lang talaga, pinapakain ni Ma'am Ani, napansin ko na matagal
0: naman,
1: na.
0: Hindi naman.
1: Hindi naman.
0: Nagkataon lang kasi kapatid talaga, magkakasama kami.
1: Kapatid, stop justifying the act. Matagal ko nang alam yan. Sumasama lang
0: kapatid, bukas ha po, sumama ka bukas. Pupunta tayo kay Ma'am Annie.
1: Para saan?
0: I-raid natin ang kwarto ni Ma'am Annie. Maraming pagkain dun.
1: Hindi. Ayoko. Ito ka na-invite ako. Hindi mo. Ron, halika na. Kain tayo. Mati mong ganun.
0: Makakaabot yan. Sasabihin ko kay Ma'am Annie. Uy, sabi ni Ma'am Emma, trabalyo ng Katanduanes. Hi Ma'am po, miss you po. Alam mo ito si Ma'am?
1: Parang naalala ko pangalan.
0: Oo, kasi galing baga tayo sa Katanduanes. Yes. Taga dun siya.
1: Yan ba yung ano, yung pagdi-December kasama natin? Tama
0: hindi,
1: ba?
0: Hindi. Yung medical mission, BHW.
1: Basta naalala ko pangalan niya.
0: Ah, naalala. Siguro ka, text mo.
1: Hindi, kasi minsan nagpo-program ba ako dun sa ano?
0: Ah, sa Radyo Oragon, sa Virac. Ah, siguro nag... ano siya, nag-message siya.
1: Mm-mm.
0: Hello ma'am, sana maka-ano na kami, maka-pag-activity na kami sa Katanduanes. Ay, abangan niyo po kasi magkakaroon din kami ng pajak asenso sa Masbate and Katanduanes. Inaayos lang namin yung schedule at saka inaayos lang din ni Sir Ken. Kaya dapat talaga makausap natin si Sir Ken dito para maano na talaga,
1: malaman natin
0: yung mga pupuntahan nating mga lugar at makapag-coordinate na tayo sa mga
1: munisipyo.
0: Opo, LGUs kapatid.
1: Sige, sige. Kapatid, pasensya na ha. At pasado alas 5 na naman at baka magalitan tayo ng susunod na programa.
0: Oh yes, oo. Maraming salamat po sa lahat ng mga kwentuhan sa amin, nakitawanan sa aming programa sa Oragon Bicol. Sa Sabado po, medyo mamimiss nyo kami ng konti. Pero babalik din naman kami sa August 8. Ngayon lang kami in-advance na namin to kasi medyo parehas kaming busy ni kapatid. Siya po ay lilipad ng Kamsur?
1: Yeah, Kamsur. Naga.
0: Ano na lang, kumusta na lang sa ating mga kababayan dyan sa Camarines Sur. Siyempre sa pangalan ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., si Congressman Jan Almario Chan, si Kong Lee, ang... 4th District Congressman ng Albay, sina Kuya Eddie, ang full brand, Creatives FBC team, ang Ako Bicol family, headed by Ma'am Annie, ating mga congressman, yung lahat ng, nabanggit ko na kayo kanina, kaya ulitin na lang natin sa mga susunod. Siyempre, pakipfollow po ng pages ng Ako Bicol Party List, tabang ora mismo, ni Congressman Pido Garbi, ni Kong Jan, may page na bang may page ang FBC. Siyempre, ang Red Oragon, si Firefly Winter Alitaptap. Ayan. Kapatid, magpaalam ka.
1: Yes, ako'y magpapaalam na rin humo na pansamantala. Uy, ano ba yan? Nauna pa sa atin mag-adlib yung commercial. Magpapaalam na humuna kami pansamantala. Promise, next Saturday tayo doon, balik tayo sa ating regular program.
0: Apo.
1: Dahil nga sa importante ang ating talakayan. Kasama natin si Sir Ken, hopefully, ng 6-in-1 Corporation
0: at saka si Mangos. Magbabalik, Sir ha, Sir Joey Santos.
1: Sure na ba yan?
0: Ano, promise mo ha? Sige, every Saturday po, magkaroon tayo ng mga konting pakonselo sa mga listeners natin. Yan,
1: balik na naman yung kinatay natin.
0: Supportado tayo ni Sir Joey Santos ng Gardenia Bakeries, Philippines. So, thank you so much for reaching out si Firefly Winter. So, okay. Ako Bicol Party List, katabang na...
1: Kasurug pa. Ako naman si Paparod. Magandang hapon po sa ating lahat.

0: pangalan mo?
1: Arturo po.
0: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa means?
1: Nagliwala ang mata ko, ang bagat ko, maganda ng paghinga.
0: Dati, kinakapos ka na?
1: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Means Mall sa Santa Maria Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall sa Santa Maria Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall sa Santa Maria Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragon.
6: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen. Ito na ang panatuntunang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang inyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan.
7: Magandang araw sa inyong lahat, mga paborito kong inanak sa buong Albay. Mula sa paanan ng Balkan ngayon hanggang sa mga baybayang Siwi at Rakitan sa Legazpi, narito na naman ang inyong Tita Maris Albaritilla para sa isang namang edisyon ng ikaw at ang inyong kalusugan. Kumusta ang mga tukod natin? Kumusta ang mga bukong-bukong? O baka naman nakatungkod ka na dahil sa bisita mo hindi naman inimbitahan? Bago tayo magsimula, heto ang ating hula-topic clue para sa araw na ito. Akala mo kasalanan ng karne. Iyon pala, kasalanan ng matamis na paninda. Kapag sumumpong ito, kahit kumat-ayo ng madampi sa paa. Akala ng marami ay dahil sa high living, pero ang totoo, baka dahil sa high fructose. Alam niyo na yan. Pag-usapan natin ang uric acid, ang tinaburiang King's disease o gout, at kung paano tayo niloloko ng mainstream narrative tungkol sa karne habang pinapalusot ang tunay na kriminal, ang asukal. Mga inaanak, alam niyo naman ang moto ko. Question everything. Sa loob ng mahigit 50 taon ang itinuro sa atin ng mga expert at mga textbook na pinindukan ng malaking food industry sa ito. Huwag kang kumain ng karne dahil tataas ang uric acid mo. Pero tingnan natin ang data. Bakit habang dumarami ang mga taong umiinom sa karne at nagiging plant-based, lalo namang tumataas ang kaso ng gout sa Pilipinas? Noong taong 2024 hanggang ngayon pumasok ang 2025, ang statistics sa ating bansa ay nakakaalarma. Halos isa sa bawat apat na Pilipinong nasa edad 30 pataas ay may mataas na uric acid o hypercalcemia. At sa Albay pa lang, ang daming pumupunta sa klinik na hirap lumakad. Sabi nila, "Tita, nag-isda lang ako. Nagulay lang ako, pero bakit ang taas pa rin?" Dito pumasok ang logic ng captured science. Ang industriya ng asukal o big sugar ay gumastos ng bilyong-bilyong para ituro ang dalyari sa taba at karne. Pero kung titingnan natin ang biochemistry, ang tinilaanhan na hindi nababayaran ng lobbying, may isang molecular process na hindi nagsisinungaling. Ang tawag dito ay fructose metabolism. Kapag kumakain ka ng karne, may purines yan. Totoo. Pero ang katawan natin ay may natural na sistema para i-recycle at ilabas ang purines na yan. Pero kapag uminom ka ng isang basong soft drinks o uminom ka ng healthy kunang fruit juice na pumupuno ng fructose, ang atay mo o liver ay nagkakaroon ng metabolic shock. Sa pag-process ng fructose, gumagamit ang atay ng ATP o energy at ang byproduct ng mabilis na ATP depletion na ito ay, guess what? Uric acid. Isipin mo mga inaanak, ang karne may nutrients, ang fructose ay walang nutrients, energy lang na nakakalasan sa atay. So, sino ang tunay na salarin? O bago tayo sumisig, basahin muna natin ang mga text ng mga inaanak natin magdatangon. Unahin natin itong si inaanak Dante, mula sa Ginubatan. Tita Maricel, magandang umaga po. Tanong ko lang, paborito ko po kasi ang Bicol Express at Pinangat.
3: Sabi ng asawa ko, bawal na daw ako kumain ng baboy kasi sumasakit ang hinilaki ko sa paa. Pero pansin ko po, mas sumasakit siya kapag marami akong naiinom na 3-in-1 coffee sa umaga. May connection ba yun? Dante, napakagandang obserbasyon. 1 is 1, 2 is 1. Ibig sabihin, huwag kang titingin sa isang anggulo lang. Ang baboy sa Bicol Express at pinangat ay siksik sa animal fat at protein. Kung ang baboy ay galing sa maayos na source, hindi yan ang kaaway mo. Pero yung 3-in-1 coffee mo, Dante, tingnan mo ang label. Ang unang ingredient niyan ay hindi kape, kundi sugar. O glucose syrup or corn syrup. Ang corn syrup ay pure fructose. Kung pag-inigin mo yan sa umaga na wala pang laman ng tiyan mo, ang uric acid production mo ay tumatalon agad. Ang asukal sa kape mo ang nagpapamaga sa himalaki mo, hindi ang siling laburyo o ang data. Subukan mong lumipas sa ating Mains Cafe 3-in-1 ng Mains Wellness Center habang walang asukal na nakakalasog kung yung superfoods pa. Nanay, ising mo lang sa kamalik. Tita, ang anak ko ayaw pakainin ang mga apo ko ng hipodactam eh. Sabi niya, high protein daw at baka magkagout agad. Pinapakainin sila ng oatmeal at saging. Tama ba yun? Nanay, ising, sabihan mong anak mo, stand tall, see the flood. Huwag siyang magpulungad sa maling impormasyon. Ang mga bata ay nangangailan ng animal protein para sa kanilang utak at pagtangkad. Ang oatmeal ay puro lectins at anti-nutrients na pwedeng makairita sa bituka. Ang saging naman, bagamat may potassium, ay mayaman din sa fructose. Kung puro oatmeal at saging ang ako mo, pinalalaki mo silang insulin resistant. Ang insulin resistant ang nagpipigil sa kidneys na ilabas ang uric acid. Kaya kahit bata, pwede magka-uric acid issue kung puro healthy grains at prutas ang kinakain. Pakainin mo ng kami at ipag yung mga apo mo. Caperium mula sa Santo Domingo. Tita, totoo po ba na ang B-regulose appearance? Bakit nung iinom kami ng kuwapa, kinabukas ang gapang na ako sa sakit? Caperium, ang beer ay double whammy. Una, may bonus niyan, isang uri ng pewig. Pangalawa, ang alcohol mismo ang nagpapatas ng lactate sa dugo. At ang lactate na yan ay nakikipagkompetensya sa uric acid sa paglabas sa kidneys. Ibig sabihin, mas pinipili ng kidneys na ilabas ang alcohol kaysa sa uric acid. Kaya naiipon ang uric acid sa dugo mo at namubaw na parang crystal sa mga kasukasuan mo. Kung hindi mo maiwan ang alak, siguraduhin mong hydrated ka ng Pontamine Plus para ma-alkalize ang dugo mo at matulungan ang kidney mo sa pag-flash out. Pero as much as possible, i-audit mong lifestyle mo kapar yun. Self-reliance over superstition. Hindi mo kailangan ng swerte para gumaling, kailangan mo ng disiplina. Balik tayo sa ating deep stock data. Mga inaanak, bakit ko sinasabing ang tama ay falsely accused? Sa chemistry, ang uric acid ay nabubuo mula sa breakdown ng purines. May dalawang source ng purines. Endogenous, yung ginagawa mismo ng katawan mo. At exogenous, yung kinakain mo. Alam mo ba na 70-80% ng uric acid sa katawan mo ay galing sa sarili ng cells at 20% lang ang galing sa pagkain? Kaya kahit zero meat ka pa, kung ang metabolic system mo ay sira, tataas pa rin ang uric acid mo. At anong sumisira sa metabolic system? Hyperinsulinemia. Kapag kumakain ka ng kanin, tinapay, pasta at asukal, tumataas ang insulin mo. Ang mataas na insulin ay parang traffic enforcer sa kidneys na nagsasabing huwag mo ilabas ang uric acid, ibalik mo sa dugo. Doon nagsisimula ang problema. Ang karne ay hindi nagpapatas ng insulin. Ang asukal at carbohydrates ang gumagawa niyan. Kaya ang tip ni tita, kung gusto mong bumaba ang uric acid mo, huwag mong bawasan ang karne. Bawasan mo ang kanin at ang soft drinks. Iyan ang katotohanan ayaw sabihin sa inyo ng mga kumpanya ng gamot dahil gusto nilang habang buhay kayong uminom ng maintenance. Ito ang paborito nating part, ang pagbuwag sa mga myth. Myth number 1. Ang pagkain ng beans, munggo at cauliflower ay bawal sa may gout. Fact, maraming meta-analysis na nagpatuloy na ang plant-based purines ay walang direktang link sa pag-atake ng gout. Ang Munggo Friday ay hindi ang dahilan kung bakit sumasakit ang tungkod mo. Ang dahilan ay yung kasama ng munggo, yung maraming kanin at malamig na coke. Myth number 2. Ang taba ng hayop ay nagdudulot ng inflammation. Fact, ang totoo, ang seed oils like canola, vegetable oil, soybean oil ang kumukulo ng omega-6 na nagdudulot ng systemic inflammation. Ang taba ng baka o baboy, ay stable at kailangan ng ating cell membranes. Ang inflammation ang dahilan kung bakit nagiging short ang uric acid crystals. Kung wala kang inflammation, kahit matas ang uric acid mo, hindi sasakit yan. Myth number 3, ang prutas ay laging healthy para sa may sakit. Fact, ang prutas ngayon ay hindi na gaya ng prutas ng panahon ni Lolo at Lola. Ang mga prutas ngayon ay selectively bred para maging sobrang tamis at malaki. Ang apple sa saging ngayon ay parang candy bar na tumutubo sa puno. Kung may gout ka, iwasan muna ang matatamis na prutas. Piliin ang berry sa lemon na mababa ang sugar content. Ayun, may mga texture ulit tayo, basahin natin. Si Sonia mula sa Bacacay, Tita Maricel, totoo po ba na nakakatulong ang apple cider vinegar sa uric acid? At ano po ang epekto ng Firmax 3 na sinasabi mo? Sonia, ang apple cider vinegar ay makakatulong sa insulin sensitivity, kaya maganda siyang suporta. Pero ang Firmax 3, inaanak, ay isang nano cream. Ginagamit natin ito sa mga pulse points. Bakit? Dahil nakakatulong ito sa hormonal balance at circulation. Kapag maayos ang daloy ng dugo o blood flow, hindi nag-i-stagnate ang uric acid sa mga dulo ng ating extremities gaya ng daliri sa paa o kamay. Ito ay support lamang ha, pero marami ang nagsasabi na guminhawa ang pakiramdam nila dahil sa improved circulation. Ito pa si Moncardo mula sa Malinaw. Tita, ang hirap maging self-reliant. Kapag maha dito sa amin, lagi pang masakit ang tuhod ko kapag malamig ang panahon, ano ang dapat kong ihanda? Moncardo, stand tall and see the flood. Literal yan sa Malinaw. Kapag malamig, ang uric acid crystals ay mas mabilis mamuo o nag-crystallize. Parang asukal na nilagay mo sa malamig na tubig, hindi natutunaw. Panatilihin mainit ang paa, mag-adjust, mag-apply ng treatment plus, internal ha, pero para labanan ang inflammation mula sa loob. Huwag kalimutan ng resorcol. Ang resorcol ay may oregano at bawang na tumutulong sa circulation ng dugo para hindi mamuo ang lamig at sakit sa mga tubig mo. Ito po si Grace mula sa Uwas. Tita, safe po ba ang Jewel of the Orient para sa tatay ko na may kidney stones at uric acid? Grace, ang Jewel of the Orient ay puno ng adaptogens gaya ng Jaugulan at Quercetin. Ang Quercetin ay kilala sa science bilang natural xanthine oxidase inhibitor. Yan din ang trabaho ng mga sikat na gamot sa gout, pero ito ay galing sa halaman. Tumutulong ito na pigilan ng sobrang production ng uric acid. Napakagandang supportive tonic na ito, lalo na sa mga laging pagod at stress eaters. Oh, heto na ang step-by-step reasoning natin para sa mga inaanak na gustong maging self-reliant at ayaw nang maging alipin ng maintenance drugs. Step number 1, eliminate the liquid poison. I-audit ang ref ninyo. Itapon ang soft drinks, energy drinks at kahit yung mga bottled tea. Ang fructose sa mga ito ay diretso sa atay at automatic uric acid yan. Isama na rin yung beer sa listahan ito kung sumusumpong ang gout mo. Step 2, fix the gout and insulin. Bawasan ang kanin na tinapay. Ang mataas na insulin ay ang jailer ng uric acid. Kung gusto mong makalaya ang uric acid sa kidneys mo, pababain mo ang insulin. Kumain ng mas maraming animal protein at fats. Beef, chicken, chicken with skin, and fish. Step number 3, anti-inflammatory support. Ang sakit ng gout ay hindi lang dahil sa uric acid, kundi dahil sa inflammation. Gamitin ang Turcumin Plus. Ang turmeric at curcumin ay meta-analysis proven ng kasing reason ng ilang NSAIDs, painkillers. Pero walang side effect sa kidney. Sa katunayan, ang curcumin ay tumutulong pang protektahan ng kidneys mo. Step number 4, hydration and alkalization. Huwag lang uminom ng tubig lamang. Ang tubig gripo o distilled ay madalas acidic o dead water. Magkatat ng Continue Plus. Ang minerals na ito ang mag-a-alkalize ng iyong system. Kapag alkalized ang urine, mas madaling matulog ang uric acid crystals at hindi sila nagiging bato sa kidney or kidney stones. Step number 5, specific support for organs. Gamitin ang Male Herb Plus. Bakit? Dahil ang kidney sa liver ang filter ng katawan. Kung barado ang filter, kahit ang diet mo, maiipon ang dumi. Ang silimarin at cat whisker sa Rela Herb ay parang drain declogger para sa iyong urinary system. Alam mo mga inaanak, ang pagkakasakit ay hindi lang physical. Sound mind, sound body. Marami sa atin, stress ang trigger ng gout. Bakit? Dahil kapag stressed ka, tumataas ang cortisol. Kapag mataas ang cortisol, tumataas ang blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar, tumataas ang insulin. At alam niyo na ang kasunod na iipon ng uric acid. Kaya nasabi ko, without the capacity for violence, you are not safe. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na mananakit ka. Kaya dapat may lakas ka ng loob na protekta ng sarili mo laban sa maling sistema, laban sa mga pagkain pilit ibinibenta sa atin na alam natin nakakalason, at laban sa katamaran. Forge your mind and body. Sa mga taga-albay, lalo na sa mga malapit sa barangay Duma at paligid ng Legazpi, alam natin ang hirap ng buhay. Pero ang pagiging malusog ay hindi dapat mahal. Ang pag-iwas sa asukal ay libre. Ang pagkain, itlog at lokal na karne ay mas mura kaysa sa hospital bill at dialysis. Pag-usapan natin ang karne ng mas malalim. Sinasabi nila, ang karne ay may purines. Pero ang karne ay mayroon ding glycine. Ang glycine ay isang amino acid na tumutulong sa kidneys na mag-excrete ng uric acid. Nakikita nila, ang kalikasan ay nagbigay ng balance. Ang karne ay may purines na nagiging uric acid, pero may glycine din na maglalabas ng uric acid. Ano ang wala ng balance na yun? Fructose. Ang fructose ay nagpapatas ng uric acid, pero wala itong mekanismo para tulungan kang ilabas ito. Ito ang dahilan kung bakit ang high fructose corn syrup ang pinaka-unnatural na bagay na pwede mong itasok sa katawan mo. Kaya mga inaanap, huwag kayong matakot sa karne. Huwag kayong matakot sa nilalang baka. Matakot kayo sa donut. Matakot kayo sa milk tea at matakot kayo sa mga low-fat products na pinalitan ng asukal ang lasa. Pero sa mga nagtatanong kung saan makukuha ang mga nabanggit ko, pumunta lang sa ating Miss Wellness Center. Hetong mabilis na wake-up para sa iyong checklist. Miss Juice 21 Mix. Para sa mga hindi mahilig mag-gulay, hetong nutrients na kailangan niyo para ma-reprime that lining mo nang hindi ka kumakain marami ang nutrients. F&B 10-in-1 Melon with melatonin. Dahil ang maayos na tulog ay kailangan para sa cell repair. Kapag tulat, mas mataas ang uric acid. June of the Orient, ang iyong daily shield. Gel gulam at Poseidon ang gold standard para sa natural uric support. SUC blocker, ang guide mo laban sa sugar spikes. Napaka-importante kung hindi mo nauwasan ang kanin sa bawat kainan. Restricon, bawang at oregano para sa malinis na daluyan ng dugo. Essentially ito para sa mga may ankle injury at bumabaga sa paa. Malapit na tayong magtapos mga inaanak, pero bago ako magpaalam, gusto ko lang iwan ang kaisipan nito. Self-reliance over superstition. Huwag mong iasa ang kalusugan mo sa isang tableta lang habang patuloy mong nilalasan ang sarili mo ng asukal at seed oils. Ikaw ang driver ng katawan mo. Kung ang kuro na nilalagay mo ay madumi, huwag kang magtaka kung titira ka sa gitna ng daan. Ang gout at mataas na uric acid ay hindi clear sa sumpa. Ito ay isang signal ng iyong katawan na nagsasabing, inaanak, pagod lang kidney mo, masyado ng maraming asukal, masyado ng mataas ang insulin ko, tulungan mo naman ako. Pakinggan ang katawan, kumain ng tuloy na pagkain, yung lumalakad, yung nilipad o lumalangoy. Bawasan ang pagkain galing sa factory at may barcode. Para sa mga ankle injuries, sumili lang mga joints, huwag pilitin ang full force sa exercise kung masakit pa. 1 is none, 2 is 1, mag-rest kung kailangan, pero huwag tumigil sa pag-forward ng iyong isipan. Salamat sa pakikinig, Albay. Salamat sa pagtitiwala sa iyong Tito Marisol. Lagi ninyong tandaan, ang sapat na kalaman ang pinakamabisang gamot at ang disiplina ang pinakamagaling na doktor. Muli, ako ang iyong Tita Marisol Baratulia ng ikaw at ang iyong kalusugan. We stand tall, see the flood, and stay healthy.
6: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Sir, dati pero ako ang BP mo. Ngayon po, after 3 weeks na pag-inom mo kang supplement mula Alkaline.
8: Hindi.
0: Maski wala kang maintenance, nag-normal, ano? Very good ang supplement ni Ma'am Nins. Ano, sir? Sir, good morning. Anong pangalan mo?
8: Sito Morali po.
0: Nagdidi ka, anong helam mo?
8: Ito ang isang nitis mo ni Tapos mo sa
0: posti. May ka na po, nakakalakaw?
8: Dekay ko nakalakaw niya, nakalakaw na.
0: Naka-wheelchair ka lang?
8: Dekay ko nakawheelchair ako.
0: Kasi ano nito?
8: Yung mga siguro mga dahil. Sa 30 na kayo. At pinunan ako, it's a 23.
0: Anong bulan?
8: Disyembre, ta kinuha akong ginawa ako sa kasalan at ipamakit binasal sa kapitan. Dahil na ako nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag pagpunta kong veterans, siguro mga isang semana pa. Pero nakala ko na.
0: Ano daang 5 days sa inyo, Mura Amat?
8: Ano ba ginagawa sa akin? Sa ako, katapos yung lang ang gulong yung doktor mo.
0: Oo.
8: Tapos kaya, naguli na ako.
0: Dala na.
8: Tapos gira na ako, hindi kayo yung pamangkin ko.
0: Oo.
8: Wala, nakalakaw na ako.
0: Nakalakaw ka na daw ang aldaw sana. Arin ang makulog mo.
8: Oh,
0: ah, sa piad, bababa. Oo, iyo. Sciatic nerve pain yan, pag dyan sa
8: may... Sabi yun, ay, nagpamulong ako yun. Eh, dahil man na, mugi, ano?
0: Dahil man na halik, o.
8: Dahil man na halik, sa pulong.
0: Oo, sa kuya daw, ang aldaw lang nakalakaw pa na hanggang mo niyan. Pang doang bulan mo pa lang mo niyan. Ayun.
8: Hindi, sarong bulan pa lang niyan?
0: Oo, sarong bulan. Tapos mo niyan, paduwa pa lang. Maayos na tulos. Ano? Ano ang mga nagkawara na makulog sa inyo? Sa piad. Sa pitis. Sa sobrang kulog. Oo, ngunyan. Nawala ang bigla na ito. Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo?
9: Ito po si Ninita Gasola.
0: Ma'am, Ninita, ano ang sabi ng doktor dyan sa kidney mo?
9: Sabi kita kang doktor, pag-lepula na kaanang nalpangsin na po ang kidney ko, pag-lepula na rai, mahulog ako ito sa pag-dialysis.
0: Bakit nanay, ano ang mga nararamdaman mo? Ano ang nangyayari sa'yo? Nagsusuka ka?
9: Susuka po, tapos nalunulan. Yung po yan ang naan.
0: Parang nagaan na yung palingin mo. So, hindi ka na po nakakapag-trabaho. Ilang taon na yung ganyan?
9: Lima.
0: Balik-balik ka lang po sa doktor?
9: Balik-balik lang po yan.
0: Buti hindi
9: na makalima mo po yan.
0: Oo. Pero kumakain ka pa ng mga bawal? Kasi may mga bawal na pagkain dyan. Kumakain ka pa hindi lang.
9: Hindi naman po doon nagpaparakakan kaya dahil. Anong halaga po kang pangulong?
0: Ayun. Buwan niya na nag-detox ka sa kuya. Pero buwan ka na sa ako ng detox.
9: Ano na? Isang bulan. Tapos kalawang bulan niya.
0: Oo. Kumusta? Nagsusuka ka pa?
9: Dahil na.
0: Maayos na ang pakiramdam mo?
9: Yun ako. Kaya lang, itong ano, si Primero kumbaga, yun po, sa itong ano niya. Nag-normal na si Sakuya ng kidney.
0: Nag-normal na?
9: Si itong hindi sa katuloy.
0: Sa liver mo, okay na? Okay, alam, tinatapos mo na ngayon yung 4 months mo?
9: Yun po.
0: Oh, ang ganda, ano? So, 6 years kang nagsusuka, nahihilo, tapos nakaupo ka na lang, nakahiga ka na lang. Nung mag-inom ka ng mga supplement ko, nawala.
9: Yun
0: po. Ang galing, ano? Ano masasabi mo, nanay, dyan sa mga matagal na pag may mga kidney disease? Hindi gumagaling. Invite mo sila, ano? Saan sila magpapagamot?
9: Masasabi ko sa nagkakadamot kanin sa kuyang... Natutulit din si gustong marahay nung hindi nasa naki-doktora.
0: Kumusta man po si Kape? Tagalin mo niya na nagbalik ka naman. Bakal ka na kahapon.
10: Actually, ma'am, nag-inot akong nagbakal na kape. Two boxes. Kasi si Agum ko, nag-retire na sa trabaho sa Manila. Kaya siya nag-work. Hindi ano ko, tamatibayan siya sa kape. Parang mag-study-study siya. Talagang doklaon niya. 36 siya. Western. Ngunit, nagustuhan niya po ni Agum. Madaliun dama siya magbawas morning. Dati yun po ang problema niya.
0: Kaya siya nakabawas ng maayos.
10: Kaya kahapon, nagbakal naman ako, ma'am, two boxes.
0: Wow.
10: Subo, nagustuhan niya. Morning and afternoon, oh, tiyo talaga, tigi-idom niya.
0: Aside from magayon sa paggawas, ano nga matiyan niya sa laos na?
10: Sabi niya po, ma'am, dahil siya tulos na, ano, na gugutom. Kaya, masalit siya. Kaya siya magparakaon. Tapos, parang makusugla po sa kinaway niya.
0: Okay.
10: Dahil siya tulos na pabagal.
0: Ayun.
10: Kasi nga, mataba talaga siya.
0: Kaya, talagang pabalik-balik ka rin.
10: Opo, kaya kahapon, binakalan ko na naman siya kidawa. Tapos, so, itong boxes na binakal ko, kahapon na iling ko, duwa na lang sula ko.
0: Ay, grabe.
10: At least. Tag-22 lang siya, ma'am, nagpoon. December 22, yun lang sa pag-abot
0: niya. Nasira, ma'am.
10: Nasira. Tapos, sa opisina

0: po ako sa radyo, pinagabok mo sa akin. Ilang buwan na siya dito?
1: Mag-performance na po.
0: Ilan na lang ang sugar niya?
1: Ang sugar niya po ay nasa 170.
0: Bumaba na, hindi na siya diabetico.
1: Tsaka wala na din po siya. Hindi na po mataas yung
0: BP. Dati 185. Ngayon bumaba na. Oo. Yung sakit niya sa dibdib na laging
1: nininginal po siya dati.
0: Ngayon, wala na. Nag-walking siya araw-araw. Nakakalakad din siya ng malayo.
1: Medyo malayo
0: po. Oo, dati hindi na. Nanghihina siya lagi. Ngayon nahihila pa, hindi na. Hindi na. Walk.
2: Alam niyo ba na ang MRA o Magnetic Resonance Analyzer ay isang kagamitan na gumagamit ng Magnetic Resonance Technology para suriin ang bioenergy at bioinformational status ng katawan? Ito ay isang non-invasive na diagnostic tool na nagbibigay ng komprehensibong pagsusuri ng mga systems, organs, tissue at mga cells ng katawan. Ang MRA ay nagpapadala ng mga electromagnetic signal sa katawan at sinusuri ang tugon mula sa iba't ibang tissue at organ. Ang datos na nakuha ng MRA ay sinusuri gamit ang mga makabagong software para magbigay ng detalyadong report sa estado ng kalusugan ng katawan, kabilang ang anumang imbalances o dysfunction na maaaring nararanasan. Ang MRA ay maaaring gamitin para suriin ang maraming health conditions, kabilang na po ang mga digestive disorders, cardiovascular problems, hormonal imbalances, immune system deficiencies, at mga neurological disorders. Maaari rin itong gamitin para makilala ang mga food sensitivities, environmental toxins, at nutritional deficiencies. Magnetic Resonance Analyzer. Available sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide. Hindi matanggal-tanggal na tutuli? Magpa-ear spa ka na sa Means Wellness Center. Ang ear spa na tinatawag ring ear candling, ear coning, o thermal articular therapy ay isang paraan ng paglilinis ng tenga. Ang init mula sa kandila ay nakagawa ng vacuum na nagpapalabas ng mga earwax at iba pang mga impurities mula sa ating tenga. Ear spa, available na sa Means Wellness Center region-wide. Nasubukan mo na bang magpa-eye spa sa NINS Wellness Center? Ang eye spa ay isang probadong paraan ng paglilinis ng mga mata kung saan tinatanggal ang mga uod at mga duming na ipon rito. Ang eye spa ay maaaring makatulong sa mga problema sa mata gaya ng glaucoma, katarata, pterygium, pink eye at dry eyes. Magpa-eye spa na sa NINS Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang NINS Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng NINS Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program, dahil merong ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan.
3: Ang NINS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan

0: naman ang pangalan mo?
1: Josephine.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
1: Nahihilo, masakit ang ulo, dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
1: Ay, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
1: Na na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
1: Wala na.
2: Ang Mings Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
3: Na-conceivable po bilag po.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
3: Mga 1 years na.
0: Ano daw sabi ng Dr. John?
3: Kidney, kaya sa puso. Nawala na ito mga mamakulog.
0: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
3: Ngayon.
0: Okay na? Wala na?
3: Wala na.
0: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
3: Iyon.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
3: Iyon.
2: Ang Mings Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo!
4: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sumubugan ng nag-ano, tumitingin na ko. May mga blood-blood ako nagigita.
0: Tagal na yun?
4: Tagal na. Noon na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga, tapos yun, nabuntisan na yung eyes ko.
0: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
4: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
2: Ang Mings Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo! Bibene! Itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
5: Ito, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
5: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. I think, ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
5: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
5: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
5: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Mings Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo!
7: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Mga kaibigan, ito po si Ma'am Mims Rosal ng Mims Wellness Center at kayo po ay aking iniimbitahan para naman po makatulong ako sa inyong kalusugan sa mga taong may problema po sa kanilang kalusugan katulad ng insomnia, constipation, mataas na blood pressure, masasakit na tuhod, may back pain, may spinal pain, may mga diabetes, mga na-stroke na po, merong mga sakit sa puso, migraine, asthma, osteoporosis, muscle stiffness, joint pain, kidney problem, mga problema sa mata, ay matulungan ang inyong mga sakit kasabay ng pag-detox sa Mims Wellness Center. Punta po kayo mga kaibigan ha. Mga kaibigan, pakinggan po natin itong mga taong natulungan ng Mims Wellness Center. Sabayan po natin ang pag-detox at pag-inom ng mga natural product, itong mga herbal medicine at mga supplement. Ito po ay talagang makakatulong sa inyong karamdaman eh, hindi naman natin po pinapatanggap ang inyong mga maintenance, isabay nyo lang po itong mga product na to dahil ito ay pampalakas ng inyong immune system. At para magkaroon po kayo ng pag-asa na talaga po kayo ay matutulungan, pakinggan po natin itong mga buhay na patotoo na pumunta ng Mims Wellness Center.
8: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Mims Wellness Center.
9: Sorry dati, pero po ang BP mo. Ngayon po, after 3 weeks na pag-inom mo kang supplement, wala alkaline.
10: Hindi.
9: Maski wala kang maintenance, nag-normal, ano? Very good ang supplement ni Ma'am Miss. Ano, sir? Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo?
10: Ito po si Ninita Gasola.
9: Ma'am, Ninita, ano ang sabi ng doktor dyan sa kidney mo?
10: Sabi ko, datang doktor, bagay po daanan. Nag-normal pang sino po ang kidney ko, pag-deputa na rin, mahulog ako ito sa pag-dialysis.
9: Bakit nanay, ano ang mga nararamdaman mo? Anong nangyayari sa'yo? Nagsusuka ka?
10: Nagsusuka po, tapos nalululan. Hindi po yan ang naan.
9: Parang nag-aano yung palingin mo? So hindi ka na po nakakapag-trabaho? Ilang taon na yung ganyan?
10: Lima.
9: Balik-balik ka lang po sa doktor.
10: Balik-balik lang po yan. Makalma mo po yan.
9: Oo. Pero kumakain ka pa ng mga bawal? Kasi may mga bawal na pagkain dyan. Kumakain ka pa hindi.
10: Hindi naman po ito nagpaparatakan. Kaya anong halaga po kang pag-unong?
9: Ayun. Buwan niya, nag-detox ka sa kuya. Pero buwan ka na sa ako nag-detox.
10: Isang bulan. Tapos kalawang bulan niya.
9: Oo. Kumusta? Nagsusuka ka pa?
10: Dahil na.
9: Maayos na ang pakiramdam mo?
10: Yun ako. Kaya lang, itong ano, si Primero, kumbaga, ito, sa itong ano ni, nag-normal na si Sahoya ng kidney.
9: Nag-normal na?
10: Itong hindi sa kahoy.
9: Sa liver mo, okay na? Okay lang, tinatapos mo na ngayon yung 4 months mo?
10: Yun po.
9: Oo, ang ganda, ano? So, 6 years kang nagsusuka, nahihilo, tapos nakaupo ka na lang, o nakahiga ka na lang. Nung mag-inom ka ng mga supplement ko, nawala.
10: Yun po.
9: Ang galing, ano? Ano masasabi mo, nanay, dyan sa mga matagal na kung may mga kidney disease? Hindi gumagaling. Invite mo sila, ano? Saan sila magpapagamon?
10: Masasabi ko sa nagkakadanog ka niyo sa kuyang authority, si gustong marahay, hindi nasa naki-doktora.
9: Kumusta man po suka pe, tagalin mo niya, nagbalik ka naman. Bakal ka na kahapon.
11: Actually, ma'am, inot akong nagbakal na kape. Two boxes. Kasi si Agum ko, nag-retire na sa trabaho sa Manila. Kaya siya nag-work. Hindi ano, kung tamatibayan siya sa kape. Sabi ko, parang mag-sedis-sedis siya. Talagang taklaon niya. 36 siya. Western. Ngayon, nagustuhan niyo po ni Agum ta. Madali on dama siya magbawas po morning. Dati yun po ang problema niya.
9: Kasi siya nakabawas ni maayos.
11: Kaya kahapon, nagbakalan naman ako, ma'am, kito boxes ta.
9: Wow.
11: Subo, nagustuhan niya. Morning and afternoon. Oh, iyo talaga, tigigidom niya.
9: Kasi from magayon sa paglawas, ano nga makian niya sa lawas niya?
11: Sabi niya po, ma'am, dahil siya tulos na, ano na, gugutom kaya masadit siya. Kada siya mo para kauntos parang makusog da po sa tingaway niya. Magdala siya tuloy sa babagali.
12: Ayun.
11: Kasi nga mataba talaga siya.
12: Ba. Talagang pabalik-balik ka
11: din. Opo, kaya kahapon binakalan ko na naman siya kidawa. Tapos ito yung boxes na binakal ko, kahapon na ilin ko, duwa na lang sula ko.
12: Ay, grabe. No, at least.
11: Tapos 22 lang siya, ma'am, nagpoon. December 22, yun lang sa pag-abot.
12: Nasiraman.
11: Nasiraman. Tapos umpisina ko, one time kasi may dara ako. Pigbanga ko lang kasi sa dito nung nakatap ko sa office. Pinatanaw ko sa iyo. Ngunit ang pigsugo niya ako magbakal. Tama, inong manda siya.
12: Ay, wow. Thank you.
11: Na nagustuhan niya po si ano. Tapos sabi ko man po kaya sa iyo. So, result.
12: Na sir, good morning.
13: Good morning po.
12: Anong pangaral mo?
13: Victor Israel po.
12: Sir, nung magpunta ka, anong nararamdaman mo?
13: Itong kayan po, itong sa liver ko, makulog yung ite. Sabi sa pag-iinig ko, pero kung sa puro mga ganun, kayan, ito nang nag-iinig ko, nawara na po ito.
12: Yung pag-iinig mo, mga ilang times mo?
13: Na, sa sanibang gitong bisis, kato o aldaw, ay kada ano kami, kada pag-iose ko, maihi ko sa sanibang gitong. Pero walong arde. Pero yung natutuyan po ng hanay ko sa pag-iihig. Sana. Opo.
12: Yung sakit din sa chan mo na wala na?
13: Iyon na po, digde. Sa konsultan, sabi mo po sa na ito na po. Ano na
12: lang ang natira?
13: Ngayon naman po. Ngayon na po. Kaya na sa po pala na ito baga pagpupuri ko dito. Pero pagkahangos po.
12: Yung pagkahangos mo. Nagkikikipupuri po
13: yan. Pero baga tumpirmi kasi nahuhuyat.
14: Detox na sa Nins Wellness Center.
8: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
15: Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan ko sa Bong Albay. Mula sa family ng Bukamayon hanggang sa mga baybayan ng Pili at Bakakay, kumusta kayo? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong paboritong tita, ang inyong kakwentuhan pagdating sa usapang bituka at katawan, si Tita Marisol Bartiolia. At welcome muli sa ating programong Ikaw at ang Iyong Kalusugan. Naku mga kaibigan, ramdaman ninyo ang sinin ng hangin. Medyo makulimlim sa labas, no? Dito sa Legazpi, parang nagbabadyang ulan. Kaya bago tayo lumabas ng bahay, siguraduhin may dalang payong. At syempre, bago tayo sumabak sa trabaho, kailangan matalas ang isip. Alam ninyo naman ang motto natin dito, question everything. Kung basta-basta naniniwala sa nababasa sa social media o naririnig sa kapitbahay na ito daw ay gamot sa lahat. Isang malaking no-no yan. Ngayon, bago tayo pumasok sa main topic natin, alam ninyo na ang ating tradisyon. Hindi ko ibibigay ang sagot ng madalian. Naglalaro muna tayo. Heto ang ating hula topic clue para sa araw na ito. Makinig ng mabuti. Akala mo ay kakampi, pero may dala palang panangga. Hindi siya basta-basta nagpapalamon dahil sa loob niya, may arma siyang tago na pwedeng magdulot ng gulo sa iyong bituka. Kulay luntian man o makulay na buto, sa likod ng ganda neto, may banta sa iyong buto. Ano kaya yan? Sige nga, mag-isip-isip kayo habang nagtitinta ng inyong kape. Pero teka, ang kape ninyo ha, huwag nyo namang gawing syrup sa dami ng asukal. At kung maaari, iwasan ang mga non-dairy cream na yan na puro ng vegetable oils. Alam ninyo naman, self-reliance over superstition. Dapat alam natin na ipinapasok natin sa ating katawan. Subukan ninyo ang Nins Kape 23-in-1 Coffee Mix para healthy. Oh, may mga tumama ba sa hula topic? Ang daming nag-text ha? Sabi ni Jojo mula sa Ginubatan, Tita, baka po yan ay asawa kong masungit. Naku Jojo, ibang usapan yan. Ang pinutukoy ko ay ang anti-nutrients at ang plant defense mechanisms. Mga kaibigan, kailangan nating maging blunt dito. Walang sugar coating. Ang mga halaman, hindi sila peaceful na nilalang na naghihintay na lang na pitasin natin at gawing salad. Sa mundo ng biology, ang bawat nilalang ay gustong mabuhay at magparami. Kung ang baboy o manok ay pwedeng tumakbo, kumagat o lumipad talaga kapag kakainin mo ang halaman, nakabawang sa lupa, wala silang paa. So paano sila lumalaban? Chemicals mga kaibigan, chemicals. Gumagawa sila ng tinatawag nating secondary metabolites. itong kanyang natural pesticides. At kapag kinain natin ang mga ito nang walang ingat, ang ating katawan ang sumasalunong pinsala. Ayon sa latest PH Health Statistics ng 2024 at early 2025, tumaas ang kaso ng non-communicable diseases at digestive disorders sa rehiyon natin. Marami sa ating mga kababayan sa Albay ang dumadaing arthritis, kidney stones, at yung tinatawag na leaky gut. At alam niyo ba kung ano ang common denominator? Ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkain na akala natin ay superfoods pero puro pa lang toxins. Heto ang breakdown. Step by step para maintindihan ninyo ang logic. Ang layunin ng halaman, protektahan ang kanilang mga anak. Ito yung mga buto o seeds. Kaya kung mapapansin ninyo, ang pinaka-toxic na parte ng halaman ay madalas yung buto o yung balat na ito. Ang atake sa tao, ang mga chemical na ito hindi ka papatayin agad, maliban na lang kung makamandag talaga ang halaman. Ang ginagawa nila ay slow sabotage. Paharangin nila ang absorption ng nutrients mo, sisiraan ang lamin ng bituka mo, o lalasin nyo ninyong enzymes. Ito ang pinatawag natin captured sinks. Sa loob ng maraming dekada, tinuruan tayo ng malalaking food corporations na grains and seeds are the base of the food pyramid. Bakit? Kasi mura silang i-produce at madaling i-store. Pero tingnan ninyo ang resulta. Mas maraming tayong sakit ngayon kaysa noong panahon ng ating mga nunulo na mas maraming kinakain kami at taba ng hayop. Stand tall, see the flood. Huwag magpaluwad sa maling informasyon. Pag-usapan natin ang mga main villains sa kwentong ito. Una na dyan ang lectins. Ang lectins, mga kaibigan, ay mga proteins na sticky. Parang velcro yan sa loob ng katawan mo. Matatagpon ito sa beans, legumes, grains, at pati na sa mga nightshades kasama ng kamatis at talong. Kapag ang lectins ay bumasok sa ating digestive tract, dumidikit sila sa lining ng ating bituka. Ang resulta, leaky gut. Nagkakaroon ng maliliit na butas sa bituka mo kung saan ang mga dumi at bakterya ay nakakalusot papunta sa iyong dugo. Kaya pala ang dami nating mga kaibigan na may autoimmune diseases. Yung katawan na mismo ang umatake sa sarili kasi nalilito ito sa mga lectins na nakidikit sa cells natin. Pangalawa, ang phytic acid o phytates. Ito ang tinatawag natin mineral teeth. Matatagpuan ito sa balat ng grains, nuts, at seeds. Ang phytic acid ay parang magnet. Pagkain mo ng kain na hindi gaanong naproseso o kaya yung mga brown rice na akala ninyo ay mas healthy, ang phytic acid dyan ay magbabind o kakapit sa zinc, iron, calcium, at magnesium mo. Kaya kahit uminom ka pa ng mamahaling vitamins, kung mahilig ka sa mga pagkain na mataas sa phytates, hindi mo rin ma-absorb yan. Sayang ang pera, kaibigan. Ang logic natin dito, 1 is none, 2 is 1. Kung kumakain ka ng nutrients pero hinaharang naman ang anti-nutrients, tabla ka lang o talo pa. O heto na, bumabahan ng text ng ating mga tagapakinig. Basahin natin ang ilan sa mga saloobin ng ating mga listeners dito sa Albay. Text to number 1, Aling Percy mula sa Kamalig. Tita Maricel, magandang araw po. Ako pa ay 55 years old na, bakit po ganun? Tuwing kakain ako ng munggo o kahit anong beans, kinabukasan po ay halos hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko sa paa at kamay. Sabi ng doctor ko, rayuma raw, pero bakit parang trigger ang gulay? Aling Percy, salamat sa tanong. Yan ang classic example ng epekto ng lectins at uric acid precursors mula sa mga halaman. Maraming beans ang may defense chemicals na nagpapalala ng inflammation. Ang lectins ay nag-joke sa ating immune system na mag-produce ng inflammatory cytokines. Sa madaling salita, ang katawan mo ay nag-a-alarm dahil sa invader na lectin at ang manifestation niyan ay ang pananakit ng joints o rayuma. Subukan mong itigil ang lahat ng legumes at beans sa loob ng 2 linggo. Palitan mo ng karneng isda na mas bioavailable ang nutrients. Tingnan mo ang pagkakaiba. Question everything, pati na ang nakagubi ang ulam.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa ikaw at ang iyong kalusugan. Ako po si Maricel Barutilla na nagsasabi, manatiling tuyo, healthy, at take care mga kaibigan hanggang sa muli.
17: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
17: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
18: Mas sabikulado o hagol!
19: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Means Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati lang ang karahaya. Hindi na po kinatati na parang kumikirot minsa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
17: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
17: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita kids po tayo!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urak.

0: mama, anong pangalan mo?
1: Josephine.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
1: Nahihilo, masakit ang ulo, dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
1: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
1: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
1: Wala na.
2: Ang Ming's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Naaalala mo ba ba?
4: Inaalam ko, nagkamali ako.
3: Pag-ibig na tunay at wagas.
4: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
3: Ang mga pangakong napako.
4: Pangako sa iyo.
3: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Tatay, anong pangalan mo?
3: Desiderio.
2: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
3: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
2: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
3: Yun na.
2: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
3: Sa puso.
2: Sa ano pa?
3: Sa baga, miso sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po, digde?
3: Iyo po, narahay ako.
4: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
6: The most memorable songs.
7: Ballerina girl.
6: Playing one after the other.
7: Let me tell you now.
6: Down memory lanes.
7: All that's on my mind.
6: Right here, right now. Now, Rock Retro Morning.

0: listening to 90.7 Radyo Uragon.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
0: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
1: Anong pangalan mo?
3: Bienvenido, Isita po.
1: Taga saan ka po?
3: San Isidro, Erigan.
1: Oo, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
3: May sa puso, sa kidney, baga, tapos...
1: Sa prostate pa?
3: Prostate, tapos...
1: Liver pa?
3: Liver, parang...
1: Ang dami mong sakit? Okay. Bakit? Nung kabataan mo ba, mahilig ka sa inom?
3: Iyo po.
1: Sigarilyo?
3: Sigarilyo pa.
1: O, ngayon nagkaedad ka na, kailang taon ka nagkahilang?
3: Siguro mga, sa edad ko, 21.
1: Ay, grabe. At abon, hanggang ngunyan, 79 ka na.
3: Nag-try ako digdita.
1: Kailang bulan ka nang inom?
3: Mga 3 bulan na po.
1: Ano, sinamatian mong karahayan?
3: Medyo so hard ko. Parang, naalis na ng
1: yung masakit.
3: Masakit.
1: Tapos
3: na.
1: Parang tinutusok-tusok?
3: Opo.
1: Nawawara na sa pangluluya mo?
3: Opo. Saka nariribong ako ganito. Noon yan, awa ng Diyos. Nawara na.
1: Sa loob lang 2 bulan?
3: Opo.
4: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
5: Love this.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata po,
4: malabo.
5: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? 4. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis ma.
4: Malinaw-linaw na?
5: Malinaw-linaw ng
4: konti. Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
4: Oh, so maganda ang eyes pa?
5: Maganda yung eyes pa.
4: Okay. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
6: Marieta po. Nakaramdam talaga ako ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakakita ko ng bundok. Kaya maraming salamat sa nadok na binigay ni Madam Nes.
4: Lahat, hindi ka na nakakaakyat?
6: Hindi ako nakaakyat ng bundok. Pero
4: hingal na hingal ka na?
6: Pero ngayon doon, nakaakyat na ako ng bundok na hindi na ako hinihingal.
4: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Bahiling ka na agad?
6: Ubus ko yung limang binigay sa akin.
4: Ba yun? Ang galing ano? Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi? Simula kagabi?
6: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos,
4: kagabi isa lang.
6: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
4: Wow.
6: Nagising pa na ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, madam na mga alas. Dos, di na muna ako natulog.
4: Ngayon, anong oras ka na nagising?
6: Kanina umaga, alas 6 na ako.
4: Wow, naglaro pa.
6: Aluwanag na ako.
4: Ang galing yan na. Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
6: Si mama, marami siyang sakit. Isang pagod, ganyan, may diabetes. Yan ang mga, ang sinasabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
4: Oo.
6: O, tapos nag-take niya ng wellness, okay na siya ngayon.
4: Pati pagtulog, maayos na.
6: Opo.
4: Tapos yung kanyang diabetes.
6: Bumaba na rin, Dok.
4: Yung kapatid mo naman.
6: Si ate, Dok, ano yung pag-mens ba kanya, Dok? Parang regular, parang konti-konti, tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation niya. Umanda daw yung menstruation
4: niya. Okay na siya.
6: Okay na siya ngayon.
1: Tatay, anong namatian mo ka nagdigdi ka?
7: Sobrang,
1: kulog kang mga joints?
7: Ito.
1: Kirang taon ka hindi nakalakaw?
7: Grabe, malalim na 2 taon.
1: Oo, hanggang kang nagdigdig ka. After detox mo, kumusta?
7: Nakakalakaw lang man ako daw ako.
1: Pero bako nag-grabe.
7: Nag-grabe,
1: tapos nakalakaw-lakaw ka na.
7: Pero abang ka nung ino, kapag kumindo, sabay ang ito ko kalito.
1: Oo, hindi ka na nakatrabaho. Pero ang taon na?
7: Ano na? Na mapulong taon na.
1: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pero bulang ka pa lang sa ko.
7: Sarambulan
1: pa lang. Dakol na ang pagmati mong maray na. Sa pagturog mo, maayos na. Pag CR mo.
7: Ang pag CR ko, normal na.
1: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
7: Nasa ano?
1: Ngunyan, pira na lang.
7: Ang panduwa ko muna.
1: Ah, gana. O, di duwang beses na lang. Marisain mo sa pag-detox.
2: Bago tayo sumabak sa malalimang diskusyon tungkol sa ating topic, heto muna ang isang munting bugtong para sa iyo. Dalawang kuweba, labas-pasok ang hangin. Pag ito ay huminto, buhay ay kukunin. Alam mo ba ang sagot? Siyempre, ang mga lungs yan. Pero paano kung ang lungs mo ay parang balaring tubo na hindi na makahinga? Iyan ang hihimayin natin ngayong gabi. Ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD ay hindi lang basta ubo na may plema. Sa mata ng proven data, ito ay isang systemic inflammatory syndrome. Sa biochemistry, ang focus natin dito ay ang chronic inflammation ng airways. Kapag sinabing COPD, pinagsama na dito ang chronic bronchitis at emphysema. Sa chronic bronchitis, ang problema ay ang excessive mucus production sa bronchial tubes. Ang emphysema naman ay ang destructive ng alveoli o yung air sacs kung saan nangyayari ang gas exchange. Kapag sila ang alveoli, wala na ang surface area para pumasok ang oxygen at lumabas ang carbon dioxide. Ang resulta, hyperinflation ng lungs kasi ang hangin ay na-trap sa loob. Huwag kang maniniwala sa mainstream opinion na old age lang yan. Maraming industrial forces at lobbying ang nagtatago ng katotohanan. Ang totoo, ang COPD ay resulta ng cumulative oxidative stress. Kapag ang free radicals mula sa pollution of vision ay pumasok sa system, tinitira na itong alpha-1 antitrypsin, isang protein na dapat pumuprotekta sa lungs. Kapag kulang ka nito, ang sarili mong enzymes na neutrophil elastase ang kakain sa sarili mong lung tissue. Huwag tayong magiging kampante, inaanak. Sa simula, ang COPD ay parang magnanakaw sa gabi. Tahimik pero mapinsala. Narito ang early symptoms. The silent decay. 1. Productive cough. Akala mo ay smoker's cough lang o dahil sa malamig na panahon. Pero kung may mucus o plema na palagi, sinyalis yan ng goblet cell hyperplasia. Ibig sabihin, ang cell sa lungs mo ay dumadami para lang gumawa ng plema dahil sa iritasyon. 2. Extorsional dyspnea. Ito yung hinihingal ka kahit kunting lakad lang o akyat ng hagdan. Hindi ka lang out of shape, kundi nahihirapan na ang cardiovascular system mo na mag-compensate sa mababang oxygen saturation. 3. Wheezy. Yung parang may sumisipol sa dibdib mo pag humihinga. Ito ay dahil sa bronchial constriction. Makipot na ang daanan ng hangin dahil sa inflammation at edema. 4. Chest tightness. Parang may nakadagan sa dibdib mo. Resulta ito ng air trapping. Hindi may labas ng lungs ang hangin, kaya palaging full ang pakiramdam mo, walang silbi ang hangin sa loob. Dito sa stage na ito, kailangan na nating mag-audit ng ating lifestyle. Tanda ng ating motto, question everything. Bakit ka uubuhin kung healthy ang system mo? Baka dahil sa industrial pollutants o kaya ay anti-nutrients na nagpapalala ng systemic inflammation. Kapag pinabayaan ng COPD, papasok na tayo sa severe clinical manifestations. Dito na nagkakaroon ng systemic collapse. Narito ang late symptoms. The systemic flood, cyanosis. Mapapansin mo na nagiging bluish o bluish-gray ang lips at fingernail beds. Ito ay dahil sa hypoxemia o sobrang baba ng oxygen sa dubo. Ang hemoglobin mo ay hindi na saturated. Barrel chest. Ang physical structure ng ribcage mo ay nagbabago. Dahil sa chronic hyperinflation, ang diaphragm mo ay nagiging flat at ang chest wall mo ay lumalaki palabas para lang magkasya ang hangin na hindi mailabas. Peripheral edema. Namamala sa mga paa at binti. Bakit? Dahil ito sa core pulmonale. Ang right side ng puso ay nahihirapan mag-pump ng dugo papunta sa lungs dahil sa pulmonary hypertension. Napakagod ang puso, bumabalik ang fluid sa extremities. Sarcopenia and weight loss. ang hirap huminga ay gumagamit ng napakaraming metabolic energy. Ang pasyente ay nawawala ng muscle mass dahil ang katawan ay nasa state ng hypermetabolism. Mas mabilis pa sa basal metabolic rate ang pag-burn ng calories para lang makahinga. Secondary polycythemia. Ang bone marrow mo ay gagawa ng sobrang daming red blood cells para subukan kumuha ng mas maraming oxygen. Ang problema, nagiging malabot ang dugo, kaya tumataas ang risk ng thrombosis o stroke. Bakit ba tayo umabot sa ganito? Hindi ito aksidente. Ito ay failure ng self-reliance at epekto ng captured cells. 1. Long-term irritant exposure. Pinaka-common ang tobacco smoke, pero huwag kalimutan ang biomass fuel. Yung pagluto gamit ang kaayo-uyan sa loob ng bahay na walang ventilation. Napakataas ng particulate matter neto na direktang sumisiya sa epithelial lining ng lungs. 2. Oxidative stress and nutrition. Ang diet na mataas sa seed oils at processed sugars ay nagbibigay ng gasolina sa apoy ng inflammation. Ang lungs ay nangangailan ng fat-soluble vitamins A, D, E, and K para sa repair. Kung ang kinakain mo ay puro anti-nutrients at lectins mula sa processed grains, pinapahina mo ang capacity ng tissue mo na mag-regenerate. 3. Genetics, the biological baseline. May tinatawag tayong alpha-1 antitrypsin deficiency. Ito ay isang genetic condition kung saan walang preno ang enzymes sa lungs mo. Kahit ka naniniganilyo, pwede kang magka-COPD kung ito ang baseline mo. 4. Occupational hazards. Exposure sa mga alikabok mula sa construction, silica o chemical fumes. Ito ang flood na sinasabi natin. Ang industrial world ay puno ng toxins na hindi basta-basta inaamin ng mga korporasyon. Sa News Wellness Center, hindi tayo naniniwala sa pampalubag-loob lang. Kailangan natin ng empirical evidence. Ang COPD ay isang durability issue ng iyong respiratory system. Kapag ang elastic recall ng lungs mo ay nawala, parang garter yan na lumuwag na. Hindi na babalik sa datang physical structure, pero pwede nating i-optimize ang available system. Kailangan nating tingnan ang metabolism. Ang lung function ay nakatali sa kung gaano ka-efficient ang iyong mitochondria. Kung ang cells mo ay nunod sa sugar, mas mataas ang respiratory quotient mo, ibig sabihin, mas maraming carbon dioxide ang piniproduce mo. Pero sa tao may COPD, nasaan ang sobrang carbon dioxide? Ang high-fat, animal-based diet ay may mas mababang respiratory quotient, kaya mas kumping kabaw para sa lungs. Huwag kang padadala sa mga superstition na ubo lang yan. Ang ubo ay isang signal, isang diagnostic tool ng katawan para sabihin may mali sa environment o sa input mo. Kung hindi mo ito pakikinggan, darating ang panahon na ang capacity for violence o kahit ang simpleng pagtayo ay hindi mo na magagawa dahil wala ka ng hininga. Para natin mabiverify ang COPD? Hindi pwedeng kuna lang. Ginagamitan ito ng spirometry. Titingnan natin ang FEV1, forced expiratory volume in 1 second, and ang FVC, forced vital capacity. Kapag ang ratio ng FEV1 over FVC ay mababa sa 0.70, pagkatapos uminom ng bronchodilator, confirm na ang diagnosis. Ito ang proven data na kailangan natin. Dito natin makikita kung gaano kalala ang obstruction. Ang gold criteria ang nabuli na ito mga stage 1 hanggang stage 4. Pero tandaan, ang number sa papel ay guide lang. Ang real-world capacity mo ang mahalaga. Tapos na tayo sa foundation, kaya ngayon, dako naman tayo sa mas masakit na katotohanan. Ang mechanical collapse ng iyong katawan kapag ang COPD ay hindi naagapan. Sa larangan ng physics, ang paghinga ay isang pressure-driven system. Kapag may COPD ka, ang system na ito ay dumaranas ng tinatawag natin mechanical failure. Isipin mo ang lungs mo ay parang lumang bellows o panday hininga. Kapag ang elastic recall ay sira na dahil sa emphysema, ang lungs ay nawawala ng kakayang bumalik sa dating hugis pagkatapos huminga. Ito ay loss of compliance. Ang hangin ay nananatili sa loob. Ito ang static hyperinflation. Dahil lagi punong stale air ang lungs, ay yung diaphragm ang pangunahing muscle sa paghinga. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng News Wellness Center. Tandaan mga inaanak, Huwag basta maniwala. Mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Marisol signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
8: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8:05 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Parok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Parok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalos Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Basta Bicolano o Lagoon!
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Sakto na, dos minutos pasado alas 6 na nin pagkaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon, ang sumbong kan mga pobring tios, arog mo, uragon, bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

Aray na aga, Sendo Gabos. Biyernes na. Katapusan na. Katapusan na kan bulan kan July. Sa aga, Agosto na naman, ano? Kaya, yan, ano na ang mangyari sa tuya daw kayo ni? Ah, bueno, maray na aga muna sa gabos na mga parantabay ta naman sa oras na ini. Today is Friday, ultimong aldaw sa bulang kan July. And, yan, may trabaho pa, may eskwela pa, may, pagkakasibutan ba kita sa paghanap buhay, ngunyan na mga panahon. Erebana naman kita, alas 6, agad alas 7, Depuan, Sendong Lingkod, Manuelito Sanchez, at your service.

0: mga tugang, lalong-lalo na dyan na ikalawang kabtanggang programa. Pasadan tagraray tabi, so issue may pudkaini, gari may sequel, may kasunod na episode. Duman tabi sa mga payag kan kongresista kan second district. Kaya Representative Caloyloria manungod dyan sa pagbusol na maglaog admiral ko sa Aleco. Tadyata, bako sa nangani palanda atabing kuyan, management contract. Dati baga kaya, kuan lang, so management lang kan Aleco, so piglaog kan APEC. Pero inidaang sa plano na paglaog kan Miralco, total na ano ni kakaputan ang Aleco. Total privatization. Katakod kayan ang may sadiri kan Miralco si Manny Pangilinan ang nagsasabi na kung hindi ang taong bayan, sino ngayon ang magbabayad ng systems loss na yan. Ika man daw MVP, gari ka man. Gusto mong sabihon, talagang desidido ka na kami talaga ang obligado na magbayad kan systems loss. Ha? Pakaray kan buhay mo tabi man, sir, MVP, ha? Tangon yan, gari ika napupulutan lugod sa social media kan mga payag mong iyan. Pumakaray ka ngaya, Pangilinan, kan sa emong mga pigbubutasan na payag. Sige, bata, yung bagay ni Su, pigpapara, sasangsang kan mga official tadigdisyal bay. BBM, ayan, nag-approve na. Yun na, pigpadara na nga ni Kasudma sa Senado, Kuya Ryan. Ay, matindi ini, pag nag-raladlada na kani sa impeachment trial, ano? Na-approve arantabi kan Presidente BBM ang pag-release na kan mga bank records, tax documents sa kan mag-agom na Vice President Sara Duterte sa Caman Scarpio. Actually, Kasudma, Kuyana, guyod-guyod na su mga kahon-kahon na mga records, tabi. Kan bangko, may mga nakatag na, may mga markings ng pigigibo na iling ko su mga picture sa Senate Clerk of Court, su mga records na iyan. Ay, kung sabi duman sa post ni Attorney Jesus Falsis, na follower ako kayo na unmedyo matindi dadig di yung tabi Kuya Ray na dokumento sa mga bank records. Ini po da su sabi record duman sa BPI. Yuda yan ang konsideradong explosive. Kumbaga, may aasahan na kitang dakulang pasabog. Ay, Diyos ko, grabe ano. Anong klaseng pasabog daw? Dahil daw yan maging paso, baka kung maging paso man, ano. Pero abangan ta, kumbaga talaga explosive, sa gabos da ang mga bank records, yan po da ang bank records sa BPI Julia Vargas Branch. Yaon daw dyan ang kumbaga dakulang discovering maaraman kan taong bayan. Sige, and apwera kaayan mga tugang, so Department of Energy may kinaaraman pa sa systems loss. Uy, barayada na naman kita, so kuryente ko, so bill, nag-abot na kasudma. Sus Marie Josep, grabe. Kundi yun na yan, ta kinunsumo ta, so systems loss, dahil pa man po mahali, ta nagigibok pa nin mga paagi ang mga opisina kan gobyerno duman sa laman kan suna kan presidente na baklasun ang systems loss. Kaya ang Department of Energy nagpurma na databi ning Joint Task Force. Kaya riba po digdi ang ERC, ini pong Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, ONEA, at saka mga electric cooperatives. Iyan tangarig pag-urulayan asin man itutok ang sedang mga sadiri ano ang mga dapat gibuhon tangarig pinalmente ng mahali na inipong systems loss charges na nakapalaman dyan sa mga monthly bills niya to sa kuryente. At sa kaining VAT, yan, sarupay niyo, double kill kita kaining VAT na ini. Babalbalang ka na kan systems loss na charges na dahi taman ginamit, dahi taman kinonsumo, may nakapatong pang VAT. Kaya, kumbaga, hirak man talaga sa to, ano, grabe man talaga, double kill. Pipapasan sa tuya, gabus na gabat, ano? Matindi man talaga. Kaya dapat talaga, dapat mabaklas na ini talaga. Iyan po, nagbilog na ang Department of Energy. Kaya lang, ang sa kuya Digdiyo naman, dapat i-pressure ta, ha? Kan mga tao, taong bayan, member consumers, ini pong mga opisinang ini, nakarakas-kasanin dansin ng hiru-hiru pag-arog kaining mga bagay. Na-estudyaranta pag-arog kaining mga bagay na para po sa kapakipakinabang niya itong mga syudadano, mga Pilipino, mga atraso doon mag-hiru, mga bantulon. Pero pag gusto ninda na mag-increase, makaskasun. Bako, dapat kung gurano kakaskas ang sendang pag-impunir kan mga additional charges nindang iyang kung ano pa. Dapat, kung pwede, pariyo kakaskas. O kaya, mas karakaskasan pag-arog kayo ning mga bagay na mismo nang ang presidente po nga niya nagsugo, na baklaso niya na systems loss, dapat karakaskasan nindo ang niro-iro man nindo. Kaya kami nakatutok dyan sa mga lakdang na iyan, tangarig ma-pressure taan mga opisinang ini na karakaskasan ninda, idaliun ninda yan. Tangarig mamatian ta na tulos, maging epektibo na kung anong periodo, bulan, na iyan po ma-implementar na dahil na kita systems loss sa mga bulanantang bayadan sa kuryente. Senator Ping Lacson, pigsikwal, ang pigaalok na ang ceasefire. Ay, yan ang pigasabi ko. Kaninot, mga kumbaga, madaldalon, mahambugon, mga kung ano-anong mga ablada. Ngunyan, sabi ni Senator Ping Lacson, che! Grabe man si Senator Ping. Sabi ni Senator Ping, excuse me, che. Jata sabi ni Senator Lacson, che. Ini po da mga tugang sa iya tabing pigsikwal an pigaalok sa iya ngaya Senator Ping. Huwag mo na ituloy yung kaso si Spire na tayo si Senator Ping. Ini po da mga tugang may mga pahinghing sa ka mga padisamulado. Tan sabi ni Senator Lacson pigalok da sa iya na piga hagad na si Spire, medyo kumpa pud ka ini mga pahinghing pa da. Grabe ano. Ini mga tugang may kasumpay sa iya pong naging expose involving alleged anomalies sa flood control project sa Taguig. Yan. Kaya medyo, siyempre, obviously, si Say Pamanan Maaga, Digding si Spire, siyempre si Alan Peter Cayetano. Yes, siya baga ang pigtutunggit kay ni pigtatarget ni Lacson ng mga hambog mo ngaya. Kangani ngaya palan, arog ka man kanya, nakadiriskubri ko na ngaya, dyan, arog kanya, aray kanya, gulpi ka man palan ngayong mga, kunbaga sa termino sa Bicol, gulpi ka man palan ngayong bata. Na ikim-ikim dyan sa imong yuk-yuk. Yan. Kaya yuyan mga tugang ang pangyari. Kaya sabi ko nga ni Kasudma Kuya Ray, gari niya ako, gari kung ini mangyari, kun makasuhan man si Alan Peter and then mapreso, makukumpleto na talaga so so kung baga so BGMP, Bung Rebilla, Jinggoy Estrada, Rodante Marculeta, saka kun sakali si Alan Peter DP, Peter Urimati, kung bilog man ang ganso BGMP senda, no? Nakumpleto su BGMP. Ano yan? Hindi ko naintindihan, Kuya Ray. You know you can't deny it's a price I gotta pay, but it's all right. Oh, kaya iyo yan tabi mga tugang, ang mga nakuatang mga medyo update sa mga isyong ini. Uy, guwapa pala ang saro. Uy, ni po so, sa DepEd Land Bank Branch si Madam Ninita Campuzano. May kaaputan man si Senator Boydila. Ay, Boydila. Si Senator Joel Villanueva. Ngayon, manager, comparing sa previous administration bago nagkaroon ng confidential bond, wala bang ganito kalaki na wini-withdraw ang DepEd? Is that correct? Sabi ni Senator Boydila. Simbagman ni Branch Manager Campuzano, during my time, Senator, your honor, please, wala po. Nako, rimate. Gari talaga, yun ang pigasabing unusual talaga, no? Sige, pigasubaybayan tayo na eh. Bata, may na-discovery baga na supayag mga tugang kansuduang bank manager kanlan bank susaro duman sa show sa Mandaluyong. Susaro itong land bank branch sa DepEd nga ni na gari ngayon nagtutugma, Kuya Ryan, duman sa maging testimonya ni Madriaga sa House na siya mismo so nagdi-deliver kan kwarta 125 million ang laog kan lalabag na pig-deliver niya sa laog sana within 24 hours. Oh, kaya dakula su mga dakula ang pagtubod and medyo na tanyog ang mga akuan kay ni su mga abogado, su mga nasa prosecution, su mga kongresista na gari ngaya nagkukoroborate apisar na daiman magkakabiristado ining mga persona ngayang ini pero kung tatagni-tagnion mo ngaya connecting the dots kan mga pahayag sa testimonya ni Madriaga duman sa Committee on Justice pagkanto sa Kamara saka iningon niya na mga payag kan testigo sa impeachment trial sa bank managers kan land bank gari ngaya nagkukoroborate ang mga pangyayari yan rimati talaga no sige takadakol ining nagkapiradigdi at yan maaros kay pakitap sa ikaduang kabtangkang programa sa iba pang mga posibleng update sa mga signifikanteng issue ini. Pero siyempre, apoy ra kayan, yaon man siyempre giraray, an sa tuya man siyempre napagatod sendo kan mga bareta. Dayan mahali, an sa tuyang buena manong bareta!
1: Buena mano bareta! Headline!
0: O yan ang sa tuyang buhay naman ang Barreta headline. Salado Local Missiles Rebellia Supplemental Immunization Stakeholders Meeting ginibol sa Legazpi City Kasunma. First Legazpi, Ibalong Triathlon and Run 2026 pinaganda na. Barreta National Impeachment Trial KBP Sara Iguaning nakatalaan na schedule. Sa Barreta man sa Luwas Kanasyon, Trentan Gadan sa nangyaring linog doban sa Japan kanakalihis na Martes. Yan ang headline kan sa tuyo mga barata.
1: Buena mano barata. Mga barata ng lugar. Local news.
0: Ako po ang sa inyong magiging tagapagbarata Manilito Sanchez. Uyan ang detalye kan mga barata enot sa lokal isinagibo kan City Health Office kan Legazpi City sa paagi kan National Immunization Program kani. Ang sarong Missiles Rebellia Supplemental Immunization Stakeholders Meeting kasunma. A Ana sa mitnang tiripon parte kan pigigibon na pagandam kan syudad sa Ligaspi kadagod kan gigibon man na MRSIA immunization activity sa syudad na mapuon August 10 ngunya na taon. O beto ka na sabing pag-urulay na mapalangkaw ang kaaraman kan mga namamanwaan siring man mahagad ang suporta kan mga partisipantes banangod sa ikakatrayumpo kan immunization activity. Naging parte kan aktibidad ang mga representante gikan sa mga barangay kan syudad asin man stakeholders. Target kan MRSIA ngunya na taon na mabakunahan ang mga aki na igwaning edad anom na bulan sagod 59 bulan. Sige, uya munaan sa tuyang report barabaktot ni Your Honor. Speed limit ordinance aprobado na sa Naga City. Aber daw, kung iyan masusunod, tadig di baga sa tuya, dahil man ang mga limit-limit kaya yan, maski nga may limit, dahil man ababantay yan. Nata kung maglampas sa speed limit, ano, sisian madakop, aber daw. Nata, pirmi dyan, may enforcer, wala man baga. Nata, may gamit kita dyan, may equipment na maski daing police or daing enforcer, at least mahiling mo kung sisayan nag-violate, ano, igwa ka yan. Baka wala man, puro man siya nadaldal kaya digdi sa to. Pag-abot sa implementation enforcement, wala. Zero. Your Honor, go ahead.
2: Yes, Marilito, good morning and maray na aga sa mga tantabay nag-abot ng ekipahe
0: ay, may
2: para
0: ekipahe
2: i-monitor ang speed limit digdi sa siyudad ni Naga. Sa ginibong sesyon regular, digdi sa nasabit na siyudad, aprobado na ang speed limit na kunsain ang pinag-implementara na limit o speed limit sa mga bihikulo. Itong mga bus na nag-aagi sa na digdi sa siyudad ni Naga, pwede siya magpadalaga sa 40 or 40 kph mientras tanto ang mga motor, mga nagkakapir mga bihikulo ang 30 kph ang sa indang i-implementar. Ini sa laob din kinsi kinsi na aldaw i-implementar na ini hininhulita sa ro ng ordinansa ang speed limit digdi sa siyudad ni Naga. Sa ro niyan pinag sabi ni Rene Gumba na yaon ng PSO para implementar ang arog kainong bagay pati na ang mga miyembro ka na polis digdi sa siyudad ni Naga na masunod ang speed limit na saro ng ordinansa digdi sa siyudad ni Naga. Yan tabi manilito sa tuwing impormasyon ngayon na pagkaaga hali digdi sa location mga tungkol ni po si Joy Boy Sarsia Basa Bicolano, Oragon.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lokal.
0: Balta na kita sa iba pa mga bareta lokal. Nagpalawas ng traffic advisory ang lokal na gobyerno kan Ligaspi. Kitagod yan sa nakatalan gibun sa aga. First Ligaspi Ibalong Triathlon and Run 2026 sa August 2 palan. August 2. Di sa aga Sabado, August 2 di Domingo. Second po yan sa abiso, isasarado ang parte kan Ligaspi Boulevard po na last just yan in pagkabanggi sa aga. Sagod na last just nin aga man sa masunod na aldaw, Agosto 2, Domingo. Tangarig tawandalan ang nasambit ng aktibidad. Mapautubman in mga alternatibong rota para sa mga motorista na may biyake halis sa southern barangays, daraga, sinman downtown Ligaspi, tangarig mabawasan ang matinding pagkakagurumok kan bulos kan trapiko. Nagtagama man ang syudad nin mga pinagtala na parking area sa Ligaspi Boulevard, Tourism Mega Highway, asin man sa Wangan Park para sa mga partisipante saka mga bisita. Pigbuyagyag ni Ako Bicol Congressman Alfredo Garbin Jr. ang estado ngunyan kan Rion Bicol sa lado kan ekonomiya. Kawaranin trabaho. Uyan. Sige bagaan jobs fair pero alang kaw manggarari ang mga tambay. Anong pangyayari digdi sa to sa Bicol? Ano? Ayan po, salado kan ekonomiya, kawaran in trabaho, asin kabuhayan kan mga Bicolano. Sa tao ini kan mga infrastructure developments na pinagbubusol kang gobyerno para sa Southern Luzon. Inagyat niyan sarong kurahaw para sa gobyerno na tawanan na tensyon na nanom na probinsya sa Kabikulan, bako sana ang nakasentro sa Naga City. Iyo, bako man sa kuan baga, bako man sa talaga pag kuang kanaga, talagang anaga, rayon pang maray sa Ligaspi, ano? Nabayaan ng maray ang Ligaspi. Ah. Dapat subo tawanan ang rayon ng dakulang oportunidad para sa transportasyon, turismo, economic activity, namataw ng trabaho, sinman mapauswag kan ekonomiya. Mientras tanto, inasigurar man ni Presidential Legislative Liaison Office PLLO Secretary Joey Salcedan padagos man na pagbusol kan mga priority na propuestong lay kan administrasyon sa Kongreso. Kasabay sa panginot na mandato kan sa iyong opisina yon pag-iipag-koordinar sa Senado sin Camara de Representantes. Tangaring na maparikas ang pagtukar sin man pag-aprobar kan mga propuestong lay na partingan kan legislative agenda kan presidente. Responsibilidad niya man ang pagbilog ni mga legislative agenda sin pakikipagdialogo sa mga legislador, tangarig na makuan sa indang suporta sa mga programang prioridad kan gobyerno. Dagdag pa ni Salceda na kasabay sa ibubusol na lay na dapat na maaprobaran yon haloy na niyang kamautan na universal pension for senior citizens asin man sa iya ining iinuton alagad. Dakol na papakarayon sa propuesto hulita kadakol kaining iba-ibang bersyon. Tatawan man tulos ni aksyon asin disposisyon kan lokal na gobyerno digdi sa Ligaspi ang bagong relocation sa maabot 77 gayong mga pamilya gikan sa barangay Orosite. Ang mga residenteng inian na displaced matapos na magpalawas nin court order na nagsusugo sa senda na humali na sa lugar na sendang naistaran, napag-araman na may ibang restradong may sadiri kandaga. Kung kaya daiman madadangog ang sendang inagrangay na magtinir sa lugar asin kay puan talaga na ibalyo o kaya i-relocate.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar.
0: Sa ultimo tambareta sa lado lokal, tulos ba na nag-aksyon ang Department of Social Welfare and Development Field Office sa Bicol matapos ideklara kan lokal na gobyerno kan Pio Duran Albay ang state of emergency sa bilog na banwaan uli kan peligro na dara kan El Nino asin epekto pa kan enhanced southwest monsoon habagat sa kabuhayan kan dakol na mga pamilyang naka-star sa mga baybayon na barangay. Bilang kasimbagan, nagsagibo ang ahensya nin may wasan na pag-share o kaya pag-waras nin 6,092 na mga family food packs kan July 28, 2026. Yan tangaring masimbagan datulos ang pangangaipo kan mga pamilyang naapektaran kasabay sa mga natawan tabang ang mga residente kan Basikaw Coastal, Marigondon, Banawan, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, Siringban, Buenavista, saka Barangay Malidong. Ang tulos na pag-aton nin tabang iyong padagos manapag asigurar kan DSWD sa Bicol sa liderato ni R.D. Norman Lario na makaabot tulos ang kinakaipuan ng mga tabang sa mga pamilya na apektado asin man mga nangangaipo.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laugang nasyon.
0: Yan, bago ang national news ta, time check mo na. Alas 6:31 na tabi ang oras sa bilog na Republika kan Pilipinas. Kaya sumay mga pataratara kita sa mga may importante na naman ang mga asikasuhon, lakawon, mga malaog sa trabaho, eskwela, kunano pa dyan. Kanya-kanyang diskarte kita sa buhay, racket. Tangaring makaraos aral daw. Diyos ko po. Larga na, sikaso na, sige na. Basta pirmi siya na maglikay, and ay malinga na magarang magpangangadji pirmi, rumdumunan mal na Diyos sa gabos na oras. Angarig tabangan kita sa satuyang mga plano as in gustong mangyari sa Araldao. Digdi na kita sa mga bareta at nasyonal mantinido at sa dating schedule na alas 10 nin aga sagod alas 3 nin hapon kada Lunes sagod Miyerkules sana. An impeachment trial sa Vice Presidente Sara Duterte sigunyan kay Senator Erwin Tulfo. Kanakaaging hearing nagapilar Senator Mig Subiri nagibuning alas 10 imidya nin aga imbis na alas 3 okay alas 3 imbis na alas 10 ha. Sagod alas 3 ni napon, tangarig ng matawanan maning medyo diit pang oras sa pagandaan mga senador bago magpunad impeachment alagad. Dahil nangyari na sa ambit ng kamautan ni Subiri matapos na sabihon ni Senator Ping Lacson na mantinido ini sa original na oras na 10 a.m. to 3 p.m. May traffic na kaya sabi ni Subiri, ay traffic sa Manila, day manahali senator. Aramuan maray ka yan, tangarig day ka matraffic, mag-amay ka. Yung masanayan ang sikrito dyan tabi, senator sir. Kung kaya tinawan doon ni Senator Lacson na ang presenting oras na magkakanig o tangarig na masigibon presenting o kaya maipresentar ang mga ebidensya as in man mga testimonya kan mga testigo. Nagsangat si Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, Chairperson ng House Committee on Energy in House Resolution Number 1249. Iyan tangarik formal da na investigaran in aid of legislation and systems loss charges single kan kuryente. Obeto kan resolusyon na ini na pagadalan kung patas malinaw as in may bastanting proteksyon ng mga consumer kontra sa nasambit ng babayadan. Ang nasambit na inquiry aramon kung papano pig kukwenta ang systems laws, sisiguruhon ang transparency as in hihilingon bubusisio na maray kung napapangatamanan ang kapakanan kan publiko. Yan, maray man. Obeto ka na sa bit ng hearing kan komite na maaraman bago pa man dagos ng amyandaran o kaya halio ng systems loss charges, serarum yan kan mga nakapinjenting propuestong lay daman sa Kamara Baha. Alas 6.34 na nin pagkaga.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International.
0: Labyog kita sa barreta kan lado international kinumpirma ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na nagabot na sa 30 ang numero kan mga persona na binawian in buhay hulihan kan makusog na paglinog magnitude 6.8 na inipupig yugyug ang southern o southwestern Japan. Nakatakot ka di padagos pa magrarayan mga rescuers sa pag-aanap sa mga survivors sa linog na tuminama sa Kumamoto Prefecture. Daman yan sa Kyushu Island kan Martes, Hulyo 28. Kanaklan sa mga biktima mga Japan national asin man may sarodang Vietnamese. Mientras may 62 na iba pang persona ang mga nagkairido. Nagkapira sa mga binawian ng buhay, mga nagatrabaho sa Aeon Shopping Centers duman sa Kashima na nagaba ang pirang parte as in man sinundan pa nin pagsabog. Pirang oras matapos man na magtama o kaya mangyari ang makusog na linog hasta sa magaba na ang nasambit ng mall. Sports Balita.
1: Buena mano, Barreta. Barretang Sports.
0: Handang-handa na ang pinaka-enot niyato na Olympic gold medalist, weightlifter na si Hedelyn Diaz. Nagibuhon ang world-class weightlifting competition digdi sa satuyang nasyon. Ini po da an HD lift off ang opisyal na gigibuna sa masunod na bulan, asin ni Papanginutan mismo ni Diaz, asin kan esposo kaini na coach pa. Yan ang pigasabing hindi lang pang sports, ano? Pang pa. Yan, anagom ni Hidilyn Diaz, hindi lang coach, kundi siyempre tultul pang espuso. O beto na ka na sa meet na torneo na mas lalong mabisto ang sports na weightlifting digdi sa nasyon. Kung kaya sinabi ni Diaz na napapanahon na tangari gibuon man ang kompetisyon matapos ang limang taon na kan masungkit niya ang pinaka enot na gold medal sa istorya kan Pilipinas sa pag-entra kani sa Olimpiada. Ops, chika kita.
1: Buena mano, barreta. Barretang artista.
0: Chika, mo dyan na pagkaaga, kinansilar kan girl group na Momoland. Ay, guwapa palang kaining Momoland na ini Kuya Ray. Di ba ang Momoland? So, inot ining nagsikat-sikat man na Korean band na babae, no? Kasi nga nito, so pinakamagayon dyan sa Momoland. Magayunon mong bagay ito. Ah, ini po dang sa indang 10th anniversary fan con, very merry party digdi sa Pilipinas. Sigun sa grupo na huli sa day po, dapig lalauma na problema. Aba, may problema man pala. Kung kaya day na damadadagos, ayan lang. Anas ang bit ng event na kuta na gigibon sa masunod ng bulan. Ini po da nakatalaan ko ta na sa maabot na August 8. Ay, arani na ko ta pala na no. Dumanyan sa Quezon City. Katagod kanina gagad ni Dispensa and Three Angles Production sa mga fans kan grupo matapos ang nasambit ng pagkansilar kan event. Sa Barreta at Salud, Pigasadol, ka-DOH na sundon ang tulong lakdang tagarigdang makalikay asin mapundo ang helang malabanan ang helang hepatitis konsain kay puan sana. Na magpabakuna kontra sa hepatitis B, magpa-check up asin magbulong o magpabulong kung kinakaypuhan. Partikular na pinangapudan sa mga bados o sa mga pregnant women. Nakamo po da magpailing para sa Hepa B bilang partiyan kanse ng antenatal check-up. Pigpangapudan man sa mga may chronic hepatitis B na regular na magpa-check-up sa pinakaraning health center para sa pagpapabakuna asin man tamang medication. Yan na po, tabi naman ang sa tuyang mga nagkakalagagang bareta amay na pagkaaga. Ngunyan pong Biyernes, sa buwan naman ng bareta. Nagpanday kan mga bareta at hamanan bareta at kasubanggi pa. Ah, ready to fight for me si Ate Annalyn. Amay pa, banggi pa sana, ready na ang bareta. Annalyn Salada. Para po ni SM Rod Perez, Salada Technical, Ryan Salcedo. Duman sa tower, si Chief Manoy Tupi. Sa Towerman, sa Tinangis, sa Mount Isarog, Rain Bartolo. Ako pa siya nung naging tagapagbareta, Marilito Sanchez. Please stand by, magapanagos kita sa programa.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper.

0: cartridges and used printers.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
2: Nagkaroon ng isang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
2: Isang beses lang siya.
1: Oh.
2: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
1: Lumiit ba talaga siya?
2: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
2: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
3: Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita kids po tayo!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nagbabatingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alat 6:44 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys. Ura!

Okay, it's all right. Bueno, mga darling, marinaga na naman. Biyernes na, last episode ta sa programa and last kwanta ini programa sa bulang kan July ta Biyernes aga Sabado Domingo ragitang programa balik kita August na. Alawi ganong sang bulan. Bueno, maray na aga naman sa mga na bukas pa naman sa nakansenda mga radyo sa oras na ini. And syempre, duman man sa mga nakantabay sa tuya sa online, sa pagi po kan sa tuyang Facebook page, Rad Uragom. Sain man na party kamukan Kabikulan, sain man na party kamukan Nasyon, sain man na party kamukan Kinabang, siring man sain man na party kamukan Bilog na Universe.

0: Yan. Yan mga rugay na mga kansyon, medyo pampabuhay dugo sa amin na pagkaaga. Sabay-sabayan nindong barabaylian, puwerte yan. Ano-an maray na barita ta? Gariwara ako digding nailing maray na barita, puro maraot. Gariwara ako digding maray na barita lamang. Gari puro kumpa ini bako pang maray tabi. Nata daw yan ano, taan mga barita. Ako gusto ko kuta, aral daw puro maray sa ng barita. Kuni gari gari warang kulang an maray kumpara duman sa mga maraot na barita. Garo mas dakul an maraot ano. Lusting and his hunger nata daw yan became known to more and more people. The demands to do something about this sige, ereba nang kita ta just minutos na sa naman na tada digdi sa programa ta pasadaan tanan mga tema ta ngunya na paggaga. Inuton ta na mga tugang, inipong kumbaga sabi ko nga ni sequel akan mga payag hali ki 2nd District Congressman Caloy Loria kan Albay and may kinaaraman po ini mga tugang dyan sa issue kan pagsapribado kan Aleko pasiring sa Meralco. Medyo sabi kan iba mga tugang gari ngaya palibas sa mga nagka-kruana, nagka-discovery ang mga arog kaning mga sabi nga ni sa post ni kung pido baga ka nakalista mga aldaw, si isay ngaya ang mga pasikreto. O yan, na iyo ang nagihiro sa pag, paglaugkan Meralco, pasiring dyan sa Aliko na iyo ang mag, kuyan, magpadalaga na kan Aliko and i-privatize yan. Yan. Kan magbutwa mga tugang ang issue na iyan, and then may mga nababanggit na mga pangaran, biglang kumbaga sa auto, biglang neutral. Bako sa nang neutral, kundi talagang kumbaga atras. Neutral, dahil kamahiro. Sa bagay, pwede na neutral. Kumbaga laylo o kaya pundo. Iba man so atras ka. Yan, siguro so kaso iba atras na kasi siguro gari ngaya alanganin kita digdi pumundo na mo na nga kita o kaya so iba atras sa isyong ini lalong lalo na ini pong mga nagbubusol kan Meralco na maglaog dyan sa Aliko o yatabi so pasigunda na interview kay Kong Caloy may kinarama po dyan sa issue na yan ano. O kaninot baga pigpadangog kuman sa endo through the courtesy of si sa ito so pighagadan takan ano ni video so tagkaro ngunyan si Kuya Eric Iguaman. Iguaman po si Kuya Eric sabi pati duman sa iyang caption nagbirik na ning tambod. palibasa tuod si Kuya Eric sa mga tambod sa manok. Kaya nagbirik na daaning tambod. Sige, abay daw. Uya na, daong gunta.
1: Unya, pagabot sa Aliko, Albay Electric Cooperative, medyo dingon ako nagpara intra dyan. Pabilong ko ang gobernador kan Albay, kung ano talaga siya ng lead gayan. Pero sabi baga ni Gob Noel, let the board decide, meaning kung ano ang stand dyan. Basta ako, kung ano po ang stand kang board dyan, inot nga ni, nagkwent man kita na Meralco, nagkuyan man kita sa Meralco. Di ko aram kung anong pig-urulayin kan mga local executive buda Meralco. Tamay, lately, nag-ururun baga sinda. Nagdidingani si Casanova, barkada ko, vice president niyan sa Meralco, ni Pangilinan. Kaya po, ilingon taki maray niyo, tanganing once and for all, maresolvira ng problema. Iniman po na rehabilitation ko na Leko, sa naiiling ko, igwa pong 1.2 billion dyan na rehabilitation ang mga station, substation. Okay. Kaya sabi ko kay Bugsit, Bugsit ba? Yung general manager. Sabi ko, okay. Di ko ipapadagos ang congressional inquiry ko about Aleko. Una, ipending ko nang una, tanganin tawang takidalan, pagkakataon, ang rehabilitation. pick up ko siya, simple yung sapot ko, kumusta na ang status kan mga substation. Sabi niya nga, kung pag natapos nga ito gabos, siguro nga talaga medyo deep na saan ang problema, kimat-kimat, brownout. Kaya sabi ko man kay Congressman Garvin, sabi ko kay Pido, sige, taka mo nagkagampundo ka yan, tawan takidalan, pabiluhon ta. Ang reklamo man sana po, medyo ang consumadores bako mo masyado sa pagbayad ka na billing ninda. Ang importante sa servisyo man sa napi ko para anap. So, the Christmas light, ano? Christmas tree. Takong oral daw po, Christmas tree ang buong Albay. Siyempre, mareklamo man sa tuwing constituente. Maraut man, naitaram ko. Tangan na din ako magproblema. Ipaportol na nindo ang linya nindo kanali ko.
2: Pero...
0: Lahat mo na ta. Iba man ito. So, bali, yun na yan mga tugang na naman. So, latest na mga payag kan representante kan segundo distrito kan Albay, may kinarama po dyan sa isyu nga ni sa Meralco na malaog dyan sa Aliko. So, malinaw susabi niya na dahil na siya makikiaram dyan sa mga pigsasabing urulay sa Meralco, ta ipapaubaya niya na talaga, ay papaubaya niya sa nada po na mga tugang ki gobernor, ta sabi niya biga mismo sa iyang tatara mo na iyo ang naglilid. Oh. Gustong sabihin, iyo po ang nanginginot na nagbubusol na maglawag ang Meralco sa Aliko, ta yun sa terminong ginamit ni Kung Kaloy na naglilid. Kumbaga, iyo ang namamayo, iyo ang nanginginot. Kundi duman baga kaya sa payag man ni Gobernur Supig palwas ng public advisory, kani baga ang tunukan sa iyang payag duman, wala man siyang pagkaaram, taso mga mayor daa, malibong na ang balanak man sa indo. Pag-arog na kayan, grabe na ang kuruanan nindo, reliklikan, masliklik na, mabagunan ng payag. Kaya, hindi, yun yan ang talagang siguro, so mga nakakabis to get ki Governor, pero dahil naman inibago sa arog kaya na estilo, tagarituod naman sinda sa arog kaya. Kaya baga duman, ako nga ni baga, kaya nga ni, siguro gayon niya ako talaga, tutu itong nagkapira, igo ako duman baga nahiling kaya, napigsururat ko nga ni, so mga nakasurat duman sa placard, naramduman ni dito, kan, anong aldaw ito, last week gayon, so nag-rally baga dyan sa Ampangan kang Kapitulyo na mga nakapantahob su pandok nagari mga sabi ninja. Oh, igwa baga duman nakasurat sa placard na ngaya pagkaatubang yes, pagtalikod no. Oh. Ano ang gustong sabihin kayan? Dai daw arog po yan talaga kayan. Na pagkampang mo, maray an urulay nindo pagtalikod iba na. Oh, gari araw kanya nangyari digdi sa Aliko. Aliko, Meralco isyung ini. Kan nagkaburuyagyagan ha, wala na, iba na ang tunok ang tatarabon sa aktual na nangyari gayon. Oh, maray digdi si Kung Kaloy ta duman sa pigpadangog tabagang payag niya, aminado siya. Na siya da, kuan man siya, nakiulay man siya sa Meralco. O, anong maraot baga kaya na magsabi kang siring kaya? Tanga maaraman kan mga tagalbay. Kundi sabi nga ni baga ni Kung Kaloy, ako ngaya dahil na nga ako dyan maray magpapara paki-intra, ta ipaubaya ko na ngaya kay Gobernur, ta siya man nga naglilid kayan. O, abir daw. Pagkatapos ito ngayang mga urulay pa kan mga local executives, so mga mayor gayo, dahil man da siya kato, tawara man, dahil man gayon siya kasabay duman, tawara man bagang nabanggit, iba man niya sa urulay gayon niya ninda. Ta nagdigding niya si Casanova, ta barkada niya na ito man, executive vice, ano yan, senior vice president kan Meralco. O kaya yun yan mga tugang, ang tunay na kumbaga sitwasyon, ha? Ngunyan, kung babasihan tan sa enda pong mga payag, tama, so gustong sabihon ni Kung Pido. Dahil na muna nito, pagpara pakiaraman, dahil muna ka mo magpara paki, magpara sasaw-saw dyan sa, sasang-sang kan Meralco na iyan, na uya ang Aliko, igwaning nakatagamang pundo dyan po rehabilitation. Ano daw ngaya kung pabiluhon ta muna? Oh, ang Aliko na i-implementar iyan na rehabilitation na yan para sa kooperatiba. And then kung sakali ano ang resulta, maray o kung ano pa, kung maray, simpre maray. Kung medyo day pa, kung tinto ang mga tagalbay, kung yaon magrari ang problema, etc. O saka nga kita mag-isip kung anong yung maray na mangyari, pwedeng paagi, tangarig hanapan solusyon nyo na problema na yan. Tama baga? O ngunyan, kung ano supposition ni Kung Pido, iyon naman ngunyan ang sa inang gusto mangyari. O saka, paano kita kayo na, Bernaw?

0: So aron kay yan tabi and kuang kani estado na.
1: Oh,
0: maray tong nasusubaybayan tapuan isyung init no mga taga-Albay ta papaano kita aberdaw. Oh, kita bagaan mga may sadirikan kooperatiba, member consumer. Rings on a finger. Kaya di kita matugot na arog kayan ang mga gibunin na di kita nag-aramkan sa dirita na kita palan gari baga kunsa pagkasabot niya to gari kita pipabakal na di kita nag-aaram sa buhay ta. Oh, you've got it. Yan ang marauton dyan eh. Dapat aram kan mga tao kan consumer.
1: Oh,
0: bako. Oh, kaya yung bagay na bigyan sa abita na dyan man sa aliko, asikasun man nindo sa diri nindo, from time to time, mag-update ka mo sa publiko, sa mga consumers. Oo, ni natabi, so timeline ta, uni arog kaning periodo, bulan, taon, matatapos na ini, uni target ang ining matapos, punan, etc. Tanganig aram kan mga tao na mga proyekto kan aliko na ma-improve ang serbisyo, ma-na-update. O, tangarig, bangan pa, pag-arog ka yan, siyempre, so ibang mga tao, dahil managaram, ay, ikaw pala niyang rehabilitation niyang pigigibo, ikaw pala niyang arog ka niya, hindi, managaraman iba. Tawara man, permission na aram, ma-brown out na naman. Wala man mag-iba nakaposti dyan sa FB ninda, brown out, canceled brown out. Schedule brownout. Buset! Wala na kamong ibang naisipan magkaya sa buhay manindo. Puro na sa naman kamong brownout. Pagkatapos, ma-post. So, nga ma-increase. Yun na sa napirmiyanan sa endong gibo dyan. Mag-post, ma-increase, may decrease, ma-increase, may decrease, may increase, may increase, may increase. Things. Tapos tad-tad post sa FB, puro brown out. Nakabwisit, ano? Isa, pag tagasingitan man nindo ning post kan sa indong mga progress kan sa indong mga naginibuhana o update sa rehabilitation. Bakong pirmi na sana maailing mo dyan, puro na sana brown out. Pag matapos o bulan, increase. Paminsan may decrease. Yung mas na nailing tabaga dyan sa post dyan sa FB ninda. Wala man iba kitang nailing. Pag taga post manindo, oni na tabi, upgrade ta. Update sa rehabilitation plan kan aliko, oni na. Number one, pack. Number two, pack. Number three, pack. Di. Ayos. Bakong pag binulit-lit mo so FB, ano lamang daw barita sa brownout na naman, may brownout pala niya kita, digi na naman. Ako nga ni kan, anong aldaw ito, Wibis o Miracles, nataraka ako na ako, brownout pa lang kita, digi maghapon. Ay, inda kita, kaya minsan din ako nagaparahiling tapuro man siya na brownout na iling ko dyan sa FB nindo. Wala man lamang maray na barita na, ang aliko sa Bilog na Albay, dahil na kitang brownout, free, no brownout. Ay, magayunong ganyan pagparilingon, ano? Pag nakailing akong post ken sa aliko na ayos na, dahil na kita ning anuman na problema sa brownout, ang Bilog na Albay is brownout free. Yan, magayunong baga paghilingon. Pwedeng pag nailing ko yan na post nindo, pwedeng ishare ko yan ng 1 million na basis na share. Tangarig, maibalang ibugta sa kinaaban na kami digdi sa Albay, maurag na dahil na kaming brown out digdi Aberdaw. Abnormal na ang sitwasyon mi digdi, kadain ang brown out. Ta normal ta digdi sa Albay, pirming may brown out, yan, normal yan. Pero pag waraan ang brown out, yan, abnormal na kita. Diyos ko po. Yan, so payag ni Kong Kaloy Loria. Yan. Dahil na ngaya ko dyan, mag-intra dyan sa mga Meralco mo na ngayang yan. Paubaya ko na ngayon kay Governor, ta siya man nga naglilid nga kay yan. O sa kagub, ikaw pala na naglilid. Anong masasabi mo kay ni? Ah. Hay inda kita sa bagay, gubaga kitang kasabihan manangad sa Bicol, sa Tataramon, na an sira ngaya Kuya Ryan, na babanwit sa ngimot, bako man sa lubot. Ay, lubot, wala man panan lubot an sira sa ikog. An sira ngaya na babanwit sa ngimot, bako man sa ikog. Yan, gari-arog yan kaya. Oy, shout out ko na muna sa tuyang mga kwenigdi, mga viewers. Uy, si partner pala na inot-inot ni Kuya Ryan. Ah. Siyempre, pagbati po sa bilog na Angkan, kan Salcedo, dyan po sa Barangay Dita, Legazpi City. Mga kapipinsanan, mga parientes, mga gabus na. Bilog na Angkan, kan Salcedo. Ay, Salcedo na pati. Salcedo. Ah, Salcedo bang Salcedo. Rings on your finger. Magiging kuan mo pa kay ni Kuya Ray, magiging pariente si Joey. Sa oras. Salcedo na. Salcedo ba ya? Kuya Ryan Salcedo. Yan, saka mga bilog na pamilya diyan sa Barangay Dita. O, so mga makarandidato dyan sa Dita, medyo pagtagasigay-sigayan, ano yan, kadakol na butanti yan. Ah, ang bilog na ang kankan Salcedo dyan sa Dita, pakaray ka mo. Ate Marlene Yanson, watching, listening, San Andres SDA, good morning. Unika Iha, madam, maray na agaman tabi. Si Emmy Abunda Bahoy, syempre, dyan sa Victory Village. Si Manong Erning, kapi-kapi-kapi, Manong Erning, ano, brown out na naman dyan sa Gabawan, Manong Erning. Si Aonman, si Evelyn Makinyana, morning tabi, Miga. Si Aringo Divora, morning, from Barangay 68, San Francisco, California. Ay, kalimutan, San Francisco, Legazpi. Miles. Sige na, paaram na ako mga dugang sa programa. Tabay na po kay SM Road. Masunod na sa Barretala 7. Saka siyempre sa mga nagkakalakagapang mga issue lokal, nasyonal, eba pa. Sa kuya naman kita mag-iribanan sa Lunes. Sa aga dahil man kita, sambulan kitang dahil mag-darangugan. Balik kita, August na eh. Salamat kan sa endo naman na sarong simanang pag-antabay dahil nagsawa sa kaantabay sa programa ta sa aral daw, Lunes, Biyernes, sa alas 6, sagod alas 7 nin aga. Salamat po sa sendo gabos. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano. Someone who loves
2: me. Basta Bicolano o Ragon.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Babes, malapit ang anniversary natin.
8: Oo nga, no. Parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
9: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit
4: kahit anong okasyon. Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheravibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, Premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises. Your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-347. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
10: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng Tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4!
11: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
12: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
11: Makati na maaratiit.
12: Maduman talaga ako kay mamin sa mga ayos pa ako. Taliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sumata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay yung mga halo. Yung nagasabi, ang kilikin ng sariling atin.
13: Aming mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
14: Kita-kits po tayo!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
15: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty.

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Mga dugang antamang patama-tama. 15 minutos na makalihis ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
4: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Uragun. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Uragun, marreta, alas 7 headlines.
2: Anot sa pamayokan mga nagbabagang bareta. Sa Lando Lugal, Pantaw, Libon Port, isa sa moderno na bilang sarong agri-fishery port. Nagkapirang lugar dyan sa Banuan, Kankamalig, Albay, nasa fault line. Sa mga bareta man sa Lauca Nasyon, Senado, naresibi na ang tax records ni the VP Sara Duterte as in Attorney Mans Carpio. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, U.S. President Donald Trump, pigsyerto ang pagbalos matapos ang kinibong pag-atake sa Sainda o sa Saindang mga U.S. bases. Ang detalyes taod-taod sa na.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uragun, Marreta, alas 7, Marretang Lokal. Local News.
2: Aldo na po kita ng Biyernes, petsa 31 kanbulan in Hulyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Uragun Barreto alas 7. Ako po si Rod Perez. Igtututugan ngunyan kan gobyerno lokal kan Albay ang pagsasamoderno kan Pantaw Port bilang sarong agri-fishery port. Ini sa pagi kan ginibong meeting ka iba po ang Philippine Fisheries Development Authority o PFDA kung sa inurog na pinakusog ang relasyon kan duang institusyon. Naging pangenot na focus kan diskusyon ang mga strategic plans para man sa pagpapakarhay kan mga pasilidades as in infrastruktura kan nasabi ng PIER. Ang lakdang na ini, dakulang tabang ani pong maparikas ang pagtransportar kan mga dakup na sira. Ani na mapalangkawin ganan siya kan mga lokal na parauma as in mga parasisira. Biyantas tanto LMP Albay, daiman rekomendasyon sa bagsasa pribado kan Albay Electric Cooperative o Aleco, sigunyan ki Alcalde Caloy Baldo. Detalyes na kay Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
7: Dahil rekomendasyon ng League of Municipality Albay Chapter sa pagsasa pribado kan Albay Electric Cooperative or Aleco, ini ang naging pagnilong pipresident na si Kamalik Mayor Calibaldo sa ginibong pakikipag-uli kan Uragunusa. Sa iyo, sinabi ni kan mga nakaging aldaw, nakipag-uli si Dias na nagkakulang representante ali sa Albay Electric Cooperative at siniguaman kita kami rin na nagpasiling sa probinsya kang Albay para mag-agad din ang magatanig yung abiso o magatanig yung sitwasyon kung ano talaga ang tuloy na kamugtakan kan Albay Electric Cooperative. Sinabi pa ni Baldo na dapat magamit ang pinagalukar na pondo kang National Electrification na nagkakaroon sa 1.7 billion kasabay na ala kumikol kung kaya desidat yung magkakaroon yung rekomendasyon na isa privado ini. Sinabi pa ni Baldo na makuunay pa na mapanahon na para isa privado ang Albay Electric Cooperative kasi dapat maging bumulat yung magkakaroon yung pagi ang mga lokal na opisyalis kan gobyerno kan para sa Albay na naling matawan yung magkakaroon yung solusyon ang nasabi ng problema. Magigirumdum na nakanakaging aldaw, pintutaro ni Governor Miguel Rosal na ang League of Municipalities sa Albay Chapter suportuhan mga mayor sa probinsya kang Albay ang nagbubusol para sa privado ang Aleco. Kung kaya sabi ni Baldo, din katotohan na nasabi ng impormasyon ni Huli Tagaysida kung magkakanigong rekomendasyon na isang privado ang Albay Electric Cooperative or Aleco. Dagdag na maritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Mas Tabicolano, Oragon.
2: 20 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Nagapatong subuod sa fault line ang daga na namumugtakan kan tulong purok dyan sa barangay Bantonan, Kamaligalbay, sigurini kay barangay Kapitan Pablo Mirarande. Kasabay sa apektadong lugaran purok 1, 2, asin 3, kung sa'y nagkakaigwan ng mga batak asin paglubog din ba ning daga. Sigun kay Kapitan Miraran, badago sa pinagtatambakan kan barangay ang mga parte kan tinampong apektado kan paghiro kan daga, galing dago sining maagian kan mga residentes, partikular na sa tinampong konektado sa Palanog Bantonan, asin Bantonan Baligang Road Section. Mientras tanto, gasolina, chainsaw, kumpiskado kan mga otoridad dyan sa banuaan kan Daraga Albay. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
4: Urago Live Report.
8: Kukulamber sa suspek na si alias Agui.
2: Balikan ta si Manoy Andy Madrigalejo. Nangapudan po si Daraga Mayor Victor Vic Perante sa Manila Electric Company Meralco na maglatag ngunanin malinaw na solusyon sa dakulang pagkakautang kan Albay Electric Cooperativo Aleco. Bago idagos po ang anuman na plano sa pagkuwakan operasyon kan distribusyon kan kuryente digdi sa probinsya kan Albay. Sigun po sa alkalde, importanteng maatugaran muna ang problema sa utang kan Aleco. Purog na sa presente na naglalaom sina o sanaman ini sa pagbakal kan kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ang sistema ini nagdadaranin bako siya itong presyo asin supply kan kuryente para man sa mga albayano. Kinaman doon pa ni Perete na dapat ngunang tawanin pagkakataon ng Aleco na maipahiling ang kakayan kaini na mapakaray ang serbisyo urog pang narilisar na ang proyekto kan National Government para sa rehabilitasyon kan mga substation sa bilog na probinsya. Balikantan istorya ni Manoy Andy Madrigalejo, unong kang gasolina asin chainsaw na pinagkumpiskar kan mga otoridad dyan sa banuaan kan Daraga. Manoy Andy, ipasok mo.
4: Urago Live Report.
9: Mga operatiba kan Daraga Municipal Police Station ang chainsaw gasolina muda kukulamber sa suspect na si alias Agui na kaistar sa Kamaligalbay. Inot kani ang mga operatiba kan Daraga Municipal Police Station nagkundukta nin intelligence monitoring sa mga nangyayaring illegal na aktividad sa kapalibutan kan Daraga Albay kasugmang aga na agihan ninda sa sarong barangay na igwa ni nagpuputol nin poon kanyog inaristo ang suspect dahil sa dainip ipinahiling na mga papilis na legal ang saindang operasyon sa pagputol nin poon kanyog. Kinumpiskar ang chinso, duwang plastic galon na ang laog gasolina, bagas na nakalaog sa salit na sako, muda maabot sa 15 pidasong pinurtol na dos por dos na kuko lamber na iguanin na 724 feet na may market value na 3,240 pesos. Ang suspect na si Agui may dati ng kaso na kulong na ini kan October 10, 2025 sa kasong pagbalga sa Republic Act 9175 Chainsaw Act. Muna na kulong naman ini sa kasong pagbayar sa Presidential Decree 705 Forestry Law. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
4: Uragon Live Report.
2: 25-26 minutos na makalis po ang alas 7 ng pagkaaga. Biglalaw mo na papanginota ni Department of Education Deputy Secretary Juan Edgardo Sani Angkara ni inaugurasyon kan 48 mga bagong classrooms sa Banuan kan Pulanggi Albay sa paabuto na Agosto 7. Sigun kay Kubicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. ang mga bagong classrooms ang pinaglalaw mo na makakatabang sa pagpapagayon kan pasilidad kay edukasyon. Mato man ininin mga tanos sa sinligtas na kapalibutan sa pag-aadal kan mga estudyantes sa nasabi ng Banuan. Mientras tanto, tinawanduan kan Office of the Civil Defense Bicol ang importansya kan anticipatory action o ATAB na paghiro bilang importanteng parte kan pag-aandam sa mga kalabidad at iba pang mga trahedya. Sigun kay OCD 5 Regional Director Bernardo Fortes Jr., ang amay na pag-aandam sa rong epektibong lagdang ang ipong mapangatamanan, ang buhay kan mga namamanuan asin mabawasan, ang epekto kan mga trahedya sa kabuhayan asin pagrugarin kan kada pamilya. Sigun pa kay Fortes, sa paagi kan amay asin sarabay na paghanda kan gobyerno, asin man kan komunidad, mas mapapagusugan kakayanan kan mga namamanuan na makalikay sa peligro asin marikas na makabangon gikan sa epekto kan kalamidad. Miantos tanto mga bomb threat dyan sa probinsya kan Camarines Sur asin probinsya nin Albay, pinag-iimbestigaran na kan mga kapulisan. Detalyos kan baratang yan nasa linya live si Manoy Joey Sarsha.
10: Urago Live Report.
11: Mga bomb threat sa Camarines Sur asin sa probinsya Albay, pinag-iimbestigaran kan mga kapulisan. Manaadig di sa Camarines Sur, tulong eskwilahan ang pinagsuspindi huli sa bomb threat. Mientras tantong sa banuan ni Pulanggi sa gymnasium, iguanin bomb threat. Alagad pinagsabi ni Police Colonel Sotea na clear naman. Kung kaya, dapat ang mga nagigibo kay Arugayan mapinalan. Kung kaya, padagos ang pag-imbisigar kan mga kapulisan digdi sa Camarines Sur asin dyan sa probinsya ng Albay sa mga bomb threat na nare-resebi dyan sa Albay asin digdi sa Camarines Sur. Dagdag na impormasyon sa lalo lokal. Mga tugang ini po si Joy Boy Sarsha, basta Bicolano, Uragon.
10: Uragon Live Report.
2: 28 minutos na magalis po ang alas 7 ng pagkaaga. Maabot po naman sa 32 na anti-illegal drug operation ng pinagsagibo kan Police Regional Office 5 sa manibibang mga parte kan Rion Bicol kanakaining kanakaagi pong nakalista si Mana. Ang nasabing operasyon ang naging dalan nga nipong makamadakup ang mga otoridad. Ang nasa 37 mga drug personalities na kumpuesto kan limang high-value individuals as in nasa 32 na mga street-level individuals. Na-recover man kan mga otoridad. Ang sa mga suspect ang drug items na nasa 398.68 grams din shabu as in nasa 510.50 grams din marijuana. Naigwan ang estimated market value na 2.7 million pesos. Apera kan mga drug items na ka-recover man ng mga otoridad din mga non-drug items na nasa kustudiya ng unyan ng kan pulisya asin gagamitin bilang mga ebidensya sa pagsasangat din kaso kontra sa mga nasabi ng suspect. Sinabi mil na manggakian sa Legazpi target na mabakunahan kontra tigdas asin rubella virus ngunyan pong bulanin Agosto. Detalyos kan baratang yan nasa linya live si Manoy Alan Lopez sa Saitulo.
10: Urago Live Report.
12: Pinaga, prepararan kan Legazpi City Health Office na mapakunahan kontra tigdas asin rubella ana po kumas o menos 19,000 na mga kaagian na may edad anom sa good 59 bulan sa 70 barangay kan siyudad tanganin ang maiangat ang vaccination coverage asiring man maprotehiran ang mga kaagian sa uma kanilang na tigdas. Kasuhapon, Hulyo 30, 2026, sinagibukan City Health Office katabang anak Department of Health ang MRSIA 2026 Stakeholders Meeting tanganin ang mapagpurulayan ang preparasyon asin koordinasyon para sa pagpapautob kan measles rubella supplemental immunization activity na mapuon sa Agosto 10 sa good 14 ngunyan na taon sa irarong kan Chiquiting Ligtas Ligtas Tigdas Campaign na pinagpartisiparan kan mga manlalain na katabang na ahensya, mga opisyal nin gobyerno, healthcare workers asin iba pang mga stakeholders. Sigun kay Dr. Francis Gerald Gomez, ana pamayukan Legazpi City Health Office, pinag-inganyar ninda ang mga magurang na darahon ang sendang mga kaakian sa mga designadong vaccination sites sa sendang mga barangay. Tanganin ang matakwanin MR vaccine asin maprotektahan ang mga inikonta sa duwang nasabing helang na pwedeng maging kausa ng komplikasyon arogan encephalitis, pneumonia, severe disabilities asin pwedeng ikagadan. Kasabay kayo na ipinagsiguro man ni Dr. Gomez na ligtas ana measles rubella vaccine asin haluin na ining pagagamit kan mga kaakihan. Pwede sinama na makamatian mga kakian ng kalintura sin pagkubulog sa lugar kan pinag-ineksyonan bilang reaksyon kan bulong. Alagad handa subutan ang mga empleyado kan City Health sa pagdaunin asistensya in kaso magkaiguanin malalang epekto ang aki antes na mabakunahan. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Biculano, Oragon.
2: 30 minutos na mag-aagi po na alas 7 ng pagkaaga. Regional Director ng Office of Civil Defense, Bicol, nagbisita sa Sorsogonde. Live para sa baratang yan, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
10: Urago Laki Reward.
12: Nagbisita tanagaging Hulyo 28, Martes 2026 sa Sorsogon, si Office of the Civil Defense Regional Office 5 Director Bernardo R. Fortes Jr. at sinagduman sa SPDR War Room para personal na kitaon ang mga pasilidad na singkagamitan kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa sayang pagbisita, pinahayag ni Director Fortes ang sayang pagganga sa maayos na pasilidad na si mga makabagong kagamitan kan SPDR Mo na nagsisilbing mahalagang parte kan paghandaan si pagdumun kang probinsya sa mga sakuna emerhensiya. Mahint na pinagsalubong si Director Fortes ninda SPDR Mo Head Engineer Adin Dimano as in Provincial Administrator Franco R. Crabanilla na nagtaunin pagpapakilala sa mga kakayahan kan operasyon kan tanggapan lalo na sa pagpapatibay kan disaster preparedness sa probinsya kan Sorsogon. Alidinig sa Radio Ragon 90.3 Sorsogon, Pondon Arellano, Basta Biculano, Uragon.
13: Siko Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na ang nakasubok.
15: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
14: Marami na rin ang nagpapatutuo.
16: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
14: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
15: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
14: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means FNB Fitty and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.

0: 7.
1: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
2: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, huli tayaw na po ikinismo ka komunidad nito ang malinig as in bastanteng tubig.
3: Pakidama po kayo sa inyong mga orasan. Datatadang 26 minutos, alas 8 na.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
3: Sa tuya pong isiyon na ramo depan, mga nagkaperang istorya, barenta impormasyon, gikan sa anong na provincias kan kabikulan, sa pag-ugid girari ni News Director Annalyn Silada.
5: Nakarecibihan sa Nasinto Mas Batin in 500 mil pesos na fund incentive matapos ining distoan bilang 2025 Local Government Unit Anti-Drug Abuse Council National Award dihuli sa matibay na pagpapotobkan programa kontra illegal na droga. Isinagibon awarding ceremony kan Hulyo 29 sa DILG Regional Office Bicol sa Legazpi City na pinagpanginote ni DILG Bicol Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. Personal niyang itinong ang insentibo kay sa Nasinto Mayor Francisco Altarejos kay iba sa MLGO Edmund Banyaras. Sigon sa DILG Bicol, ang pagpisto bungakan matibay na paggampan kampanuaan sa 2025 ADAC Performance Audit as in patunay kan makusog na implementasyon kan mga community-based anti-drug programs. May andastanto matrayumpong nahiras kan Overseas Workers Welfare Administration sa pagkikipagtabangan kan Public Employment Service Office o PESO kan pagamano katanduan sa and relief assistance sa 264 Overseas Filipino workers asin sa itang mga pamilya na naapektuhan kan Super Typhoon Juana. Sigon sa local government unit kan pagamano ka parte at pagiras na ini kan padagos na programa kan OWA nga rin na makapagtuunin tulos na katabangan sa mga Overseas Filipino workers asin sa itang mga dependent na naapektuhan kang nasabing kalamidad. Nag-receive ang lambang beneficiaryo ng tig 25 kilong bagas bilang relief assistance nganing makatabag sa sendang pangurwal daw na pangangaipo mantang nagpapadagos ang pagbangon gikan sa distrosong idinulot kan bagyo. Mantang nasungkit kan nakasungkit ng second runner-up ang Team MDRMO Kasiguran Sarsogon sa isinagibong Provincial Responders Assessment o Rescue Olympics 2026 na ginibo sa Sarsogon Sports Complex Arena kasabay ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices gikan sa iba-ibang banuaan sa probinsya. Pinagpanginota ni MDRMO Acting Chief Cecilia Manzanares kan MDRMO Kasiguran ang kompetisyon na may kamawatan na urupang pakusugon ang kaaraman kasanayan disiplina asin kahandaan kan mga emergency responders sa search and rescue asin disaster response sa pagikandidikasyon pagtatrapangan asin matibay na koordinasyon kan lambang miyembro kan kupunan matrayumpong naihuli kan Team MDRMO Kasiguran ang ikaduwang pwesto. Ako po sa Annalyn Silada, kanina po yung 7 Radio Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
6: Ako si Ronnie Pegasol sa Bansipi. Hinichip ako pa na para magpa-detox. Kaya lang dito po lang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Maroon na resulta sa blood game po. Puro negative. Yung lang po.
7: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Uragod pa! Reta alas 7!
11: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Uragon Barreta alas 7 Barreta Nasyonal
3: Narisipin na kang Senado ang mga pinagsumitir na dokumentos gikan po sa Bureau of Internal Revenue katakod kan tax records kan mag-agum na Vice Presidente Sara Duterte asin Attorney Man Scarpio pati naman kan mga korporasyon na konektado po naman sa Sainda. Ang mga pinagsumitir na papeles kasabay ni pa mga subpina documents ang presenteng ini-inventory ngunyan asin pinagpoproseso na bago ihiras ang kopya sa mga partidos. Ang pagpapaluwas ka ng dokumentos gikan man sa BIR ang otorisado mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pidilog na ka Department of Energy o DOE ang sarong joint task force ganipong maibusol ang plano kan administrasyon na halion ang system loss charges as in value added tax o VAT sa mga babayadan sa kuryente kan mga konsumidores. Sigun sa DOE, ang task force kompuesto ni na Energy Regulator o NIN Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration o NEA, asin mga electric cooperatives. Pabito po naman kailing mapag-adalan asin ihanda ang mga

0: 7.
1: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
2: Ibibiklad na ni Philippine National Athlete Precious Kabuya ang bandera kan Pilipinas sa 2026 OCR World Championship duman sa Lime Rick, Ireland. Makikipaglaban siya sa mga pinakamatitibay na obstacle course racing athletes sa bilog na kinabahan sa 100-meter obstacle event na may 11 standardized obstacles. Maawit ni Kabuya na maipahilingang kakayanan na sintibay kan mga atletang Pinoy sa international na kompetisyon.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
2: Ipinag-uurgulyo ni Miss Supra National Philippines 2026 Katrina Liegado ang kagayunan kan Pilipinas sa bagikan sarong gumamela-inspired national costume sa costume showcase kan Miss Supra National 2026 duman sa Nowy Zaks, Poland. Sulod ni Katrina ang sarong makulura sin malaburak na disenyo ni fashion designer Mitch Viray na kinopyaman sa pulang gumamela sarong burak na mahihiling sa inman na parte ka nasyon. Sigun sa beauty queen, sa ibungkan medyo maselan ang gumamela. Nagsisimbolo ini nin tibay, kusog asin kagayunan, mga characteristics na mawudyaman na darhon mantang pinagrepresentar ang nasyon sa international pageant.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
2: Pigsadol ka Department of Health, DOH, and publiko na sundon ang WORMS o WORMS ganipong makaibitar sa oil transmitted helminth o impeksyon darapo naman kan bulate. Kasabay sa mga lakdang kan tao ang tamang paghuhugas din kamot, tamang paggamit din CR, pagkakanin malinig asin lutong pagkakan, regular na pagpupurga asin pagsusulot din tsinelas o kaya sapatos. Ang acronym na WORMS, ang kahulugan, W for wash hands, O, observe proper use of toilet, R for reduce exposure to unwashed, uncooked, and undercooked foods. Ang M also stands

0: for mass deworming o pagpupurga, kasi ng S is for slippers or shoes. Parte ini kan kampanya kan DOH ngunyan pong taon na National Deworming Month ngani pong maputihiran ang lambang Pilipino.
1: Uragon Reta alas 7 kamugtakan kan panahon.
0: Piglalauman po na papakusugon kan Super Typhoon Dolphin ang habagat na o sa masunod pong simana na magdadarapunin makusog na asin dagus-dagus na paguran, magusog na parus asin halangkaw na bantakan pagbabaha asin pagrasay nindaga sa nagkapirang partikan nosyon. Ibabaman ang posibilidad na direktang tumama in bagyo dili sa Pilipinas, alagad pwede siya ining makalaog sa par asin Apuduna, Luis, kung mangyayari ini. Piksadol po ang publiko na mantinidong alertado asin sabay-bayan ang mga opisyal na abiso gikan po sa mga otoridad para sa pinakabagong kamugtakan kan panahon. Asin yan mga tugang mga maning mga manayan kabilugan kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldawnin Biyernes, ultima dia kan bulanin Hulyo taon 2026. Sa pangarap po kan nagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Celada. Nakaiba ng taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madrigalejo, Manoy Joey Sarja, Alan Lopez Asaituno, Sirimang kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Ryan Salcedo, si The George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sides. Liwati ni Puan sa inyong amigo, Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
2: Ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tamang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang at tamang patama-tama. Natatadang 10 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini

0: nagtatawa daw.
1: Uy, good morning. Good morning. Ang tunay. Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay. Good morning. Aldaw na po gitanin Biyernes. Ultima dia kan bulanin Hulyo taon 2026. Sa aga palan, Manoy Joko, Manoy Ryan, mabuklit na naman kita kan sa tuyang kalendaryo. Good morning! Sa mga nakaantabay, nakatutog permidig di sa Radyo Rago 90.7 FM. Good morning! Kaya naman po duman sa mga pirmihan na nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Salamaton po kan sa indong daing sawang pag-antabay. Thank you! Kamuman sa na talaga nagpapakusog sa muya. Anong... Takun mayo kamu di, mayo man kami. Sa gabus pong nasasawisawan kan sa muyang mas pinahiwas, mas makusog na signal. Punig di sa probinsya kan Albay, dyan sa probinsya kan Sorsogon. Probinsyas kan Camarines Sur and Camarines Norte. Maging sa islang probinsyas kan Masbate asin Katanduanes. Marina agatabi sa indo. Good morning! Salamat Lord, huli kan medyo nagpapasiklab ganyan. Anharing saldang, tibaan lamang magdagos-dagos na. Bagamat bisibisiyan ako, ngunyan hasta po sa aga, na may mga kaipuan kitang asikasuhon. Pasensya na po kamo by the way, ta medyo nagpaparabro-brown out kita digdi sa kwan, studio. Dara po ini kan naraotso sa muyang pinaka-kunbaga koneksyon. Diyan po hali sa may partikan hotel, papalaog digdi sa compound bay. Kaya kun sa indo pong narisa, alas 9 nin aga, nag-brown out, ma-brown out na naman kami at dyan alas 9. And then kundi ako nasasala after every 4 hours, takay po ang ming pahingaluan ang samuya pong generator, tatibaan ng mamarangkal man. So mga around 1 p.m., tama manoy Ryan, mga 1 p.m., ma-off air kita and then alas 2 balik naman. Iyan po ang samuyang schedule. Huli nga ni po kan talagang, siyempre kay puhan miman magtipid at ang krudo patingon niyan baga. Kung sa indi pong napagriparo, nasa 91 to 92 pesos na an per liter. Kung medyo maluyuluyan pa naman mo, pwedeng matumba ka sa talan. Ako nga ni, kada bes may naagyan akong buro barato, dawa piso. O tataod-taod, mapanaga na ako. Kaibanan ko si Soltero kong kangudan. Siyempre, mahanap ka man talaga, kikun baga, at is makagian-gian. Maski puro pa paano, dawa pa iyan piso. Ang pinag-uulayan baga digdi litro. O ang kada litro na sana makabawas kanin piso, di na kulang bagay. Kaya dyan pa sa may parting kamalig, igwa ko dyan talaga ki permanenteng pinag-gagasulinahan or krudo, huli kan aram kung medyo hababa man talaga. Kundi di sa sentro kan likas, pinasa 91 to 95 pesos ang per liter kang krudo, dyan pwedeng mga nasa 87 pa. So, nakulang kumbaga diskwento. Amo yan ang laban tangon yan. Maghana po kamunin gasulinahan na medyo nasa tama pa ang presyo. Taday ko nga ni masabutan kung baga ano talaga ang role kang Department of Energy. Pati na ang ano ini? Ano pang mga ahensyas kang gobyerno ang may otorisasyon or rather poder? Tangani pong bako man araw kayo, grabe man ang presyo talaga kang krudo mula gasolina. Halos iyon na sana nakakaubos kang kita kang mga nagdinegosyo digdi sa Legazpi. Araw ganyan. Problema kaming, talagang problemang dakula ining kinakahampang mi, huli kan, apart from nagre-renta kami kan building, dahil paki-kuryente, kaya na paki-ulay kukuta. Dapat, since ang kagsadiri na kan building, ang nag-asumir kang responsibilidad, gamos na mga aspeto kan pagre-renta, kasabay po dyan ang maintenance. Dapat, aturgaran nindo. Dahil pwedeng ipa-assumir nindo ang, like ngaya, since tayong kuryente, okay, may naraot ngayang transformer or bagaman nga may naraot na mga kable kung ano pa man na mga partikan building na pagrugaring na nindo, pagsadiri na nindo. That should be now your responsibility to maintain as well as make sure na ang mga provisiones na ni na i-enjoy kan mga tenants nindo. Because, Otherwise, kun ang purpose nindo kan pag-asumir kan sa inyong responsibilidad, so typical na puro sa napalaog, ay di pwedeng arug ka ng pagninegosyo. Kaya ka nga ni nagpaparenta, tangani kun baga maglaog ang pirak, pero di man dyan nangangahulugan na puro sa napalaog. Natural, you will have also to put investment. Kaya puhan mong mga pital. Kaya pakiulay ko mong kuda sa manimiento kan Yasiano, pagkarayon ang patama-tama. At nagduduwa-duwa na nga niya ko kung baga idagos ko pa ang pagrenta digdi, kamahal pati. Iba? Dapat, pagkarayon ang patama-tama, tamasupog. Ha? Diretso miman baga bilang tenant, nag-uukupar kan loting na tutugdo ka na ini and then ang building na ni, is to pay. And come to think that we are paying our monthly rental religiously. We were never in delay since January. Subot sabihon, dapat we also deserve that we be provided all these amenities that is supposed to be incurred by the owners of this building. Today man pwedeng kamusta na nagpapasiram-siram? Kami pa lang? Puro sa napaluwas? Bayad? O no naman kita? Salaan pait. Anyways, nakaantabay pa lang ngunyan, digdi ang mga pag-inibata, mga parakakan, as well as mga servidor, kan Rosales Eatery. Rinaga pa lang tabi kay Bossing Nelson Rosales, dangan kay Nanay Rosita, yaw man dyan si Manay Cheryl, si Arian, si Ate Grace, Gina, Vicky, and Sheila. Sige, marinaga po sa inyo. Salamat po kan sa inyong daingsawang pag-antabay. Ini ang talaga mga sabi ka ni Loyalista kan Radyo Uragon. Nakatutok man mga tugang sa FB Live ang mga pag-iribat ang nagdadalan. Si Manong Erning Mular Jacob dyan sa Purok 5 kan Barangay Gabawan Daraga. Siyempre pa ang Pamilya Diana. Kay Manong Joel as well as kay Ate Marlene. Marinaga tabi sa inyo. Marlene Yanzon kan Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Nakatutok na, nagdadalan pa. Emmy Abunda Bahoy kan Barangay 27, Victory Village South, Manay Ems, Marina Agatabi. Si Joseph Nerick, nakaantabay mandaas sa programa. Si Jayon Ochoa, Marina Agatabi, Kabayan. Nagdadalan man si Jayon dyan sa Lagunoy, Kamarinesur. Mamahaw po kita ki Tinuktok. Ay, siram ka ang Jayon. Nakatutok na naman, sabi ni Manoy Ryan, dangan ni Manoy Joko, ang gamus na mga security guards. O, dyan sa Development Bank of the Philippines, DBP Legazpi. Yugon mo yan. Totoo daw yan. Iba ka naman, istorya sa makangkong. Ano na yan? Masawang tangani. Eh, pinailing talaga sa pruweba. Oh. Listening, syempre, ang mga poging coaches kan Legazpi City Stingray Swimming Club. Coaches Ramon.